0: ya baki daya. Basiru Hassan Danzuru, babban abin da ke damuna a karamar hukumar Danko Wasago ta jihar Kebbi shine kaso 70 na makarantun gwamnati sun kasance a rufe, yaranmu ba su zuwa makaranta. Da wannan matsala nake kira ga gwamnatin Kebbi da ta yi nazari ta sake duba lamarin. Shi ko mu da Sirri Ibrahim cewa yi mu babbar matsalar mu ita ce wannan shugabanci karkashin wannan shugaba. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar, Niger, ga sakonka nan inda kake cewa a ranar 12 ga watan Agusta ta wannan shekara aka gabatar da ranar matasan Afirka, sai dai kash mu matasan Afirka muna cikin tsaka mai wuya, rana zafi inuwa kuna, wanda rashin imani da shugabannin mu ke samu, muna tafiya cirani kasashen Larabawa da Turawa, wanda hakan ke sawa ana cin zarafin matasan mu na Afirka, kuma muna jin wuyar wannan abu kwarai da gaske. Abdullahi Mazu, buri na shugabannin mu su san haƙƙin talakawa a kansu, su kuma ji tsoron mahallicinsu. Bari mu karkare sakonnin da sakon Ahmed Abdullahi Ajegulle, wato baban princess. Kace babban fatanka shine yanda ake shirye-shiryen zaben shekarar 2027. Kana fata 'yan siyasa za su nutsu a kauda son zuciya, su kuma masu zabe su tabbatar da sun yi abin da ya dace, tare da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari. Daga ƙarshe kace kana gaida ɗaukacin iyalanka, tare da fatan Allah ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan sauti a kan na'ura, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fata za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
1: Da wannan muka kawo ƙarshen labaran na wannan yammaci, inda aka ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar. Shugaban Kenya an ji cewa William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta da hannu a daukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa. Mun kawo labarin Amurka da ta masanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su, Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
2: Shamsiyya Haruna.
1: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna da za a yi, hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar da hannu a tudaukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa. Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. Tamadala, yanzu kuma ga cikakken labaran. Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun, wanda tuni yayi sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe, inda rantunar yan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu karin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kada kuri'u da jami'an zabe. Shugabannin Musulmi da Kiristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja, tarayyar Najeriya, inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar, watanni bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar. Matatar mai ta Dangote ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta gadede kuma mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya, wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoban 2026. Babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar, tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3. Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyen baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare, wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia, tun bayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026, wato da 25 da yake amincewa da Shinkai, kuma tun bayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar. Hukumomi ke ƙara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga 'yan kasar. An sako ba American nan mai suna Kevin Rideout da aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9, kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana cikin koshin lafiya. Rideout, wanda ya yi aikin jin kai a Yamai na shekaru 19, an zace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara, kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun 'yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karɓo shi ba. Yanzu haka za a gurfanar da matattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso, ciki har da Francois Kampore, kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore, kan zargin kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jarida Norbert Zongo a 1998. An kashe Norbert Zongo, mamallakin jaridar L'Independent, tare da abokin wato abokan tafiyarsa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban Francois Kampore, wanda aka azabtar har ya mutu. Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake caccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta, wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen ɗaukar nauyin 'yan adawa da zammar kawo ƙarshen mulkin sa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana, duk da irin taimakon da ya riƙa baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yau adi na biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji da ke tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast. Wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilan yankin, lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa. Gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kwantar da tarzoma, tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama, wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya, tsantsar ƙarya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu ƙasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa, tare da zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar, inda ƙasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar ƙasashen ƙetare, waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobarar daji mai tsanani ta aukawa garin Ato yawo buɗe idanu na Omis da ke gabar tekun Kuroshiya, inda ta laƙume sama da hekta 1000 guda na daji, tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otal-otal. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar, wadda ta yi sanadin raunata mutum 36, ciki har da mutum 7 da ke cikin mawuyacin hali a asibitin birnin Split. Jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar, bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tseratar da mazauna yankin da kuma baƙi. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashe mutane kimanin 2000 a wani ƙauye da ke yammacin can ƙasar Jamus, yayin da a ƙasar Faransa aka kwashe mutane 525 sakamakon gobarar da ta aukawa yankin kudu maso yammacin ƙasar. Madalla labarin kenan, halin yanzu za mu je ga shirin nishadi.
3: Za mu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda kungiyar RRR karkashin mawaki Dauda Kabutu Rarara, wadda ta tara fitattun jarumai da mawaka a masana'antar Kannywood, da ta dora wa kanta aikin tallata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta game da kishiya, wadda ta yi wa kanta take da Kannywood Movement and Political Awareness karkashin fitaccen jarumi Tahir Muhammad Fage, wadda ita kuma take adawa da kasancewar Bola a matsayin shugaban kasar da kuma shan alwashin yin duk mai yuwa wajen ganin bai koma kan karaga ba. Yayin tattaunawa ta da shi jarumin Jahir Fage ya ce babu wani dalili da zai sanya a dage kan cewa sai an saki zabar Tinubu duk da yadda take a zahiri bai cika alƙawarin da ya dauka ba yayin da matsalolin da ya gada kuma suke ƙara yin gaba ko da yake Jahir Fage ya kalubalanci wasu kusoshi dake cikin kunshin gwamnati kuma ƴan arewa amma ba sa wani kokari wajen shawo kan matsalolin da suka dabaibaye yankin dan haka ya ce in an bi ta barawo a bi ta mabisawu da yake ƙarin haske kan cewa duk wata kungiya da za a kafa ba za ta tattara sanannun fuskokin Kannywood ba Jahir Fage ya masanta wannan batu yana mai cewa shi ma kungiyar tasa na dauke da sanannun mutane sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a gobe Asabar domin jin jerin waɗannan mutane a cikin hirar mu da shi yanzu kuma bari mu tsallaka India mai daki fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnan yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati Sangita ta janye karar raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali dake Chengal Patu kusa da Chennai majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wanda mai kara ta janye tare da sanar da lauyan wanda ake kara wanda bai nuna adawa da janye karar ba kotun ta baiwa Sangita damar janye bukatar raba auren tare da bar mata damar sake shigar da wata sabuwar kara nan gaba idan bukatar hakan ta taso. Sangita ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan alhali yana da aure abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021. A cikin takardar karar Sangita ta yi ikirarin cewa Vijay ya tabbatar mata cewa zai kawo karshen alakar sa da Trisha amma ya ci gaba da ita duk da alƙawarin da ya yi mata. Vijay da Sangita sun yi aure ne a shekarar 1998 kuma a wani lokaci na daban Vijay ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta ba wai dan yana son ta ba
4: don ga shida RFI tama da lajigon rahotanmu na wannan rana shine batun masana tsaro da masharhanta da suka da kuma al'ummomin da ke fama da harharin yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya da suka fara bayyana ra'ayoyinsu bayan rundunar sojin kasar ta ce yawan yan ta'adda da mutanen da ke da alaka da su da suka mika wuya ga operation hadin kai ya karu da kashi 213 cikin 100 kuma wannan duk ya faru ne cikin mako guda wakilin mu Bilyamini Yusuf na dauke da rahoto akai
5: rundunar da ke yaki da ta'addanci a shehar arewa maso gabashin Najeriya wacce aka fi sani da operation hadin kai ta ce tana samun nasara inda mayaka da yawa ke tururuwa suna ajje makaman su tare da mika wuya bisa abin da ta bayyana matsin namba ta hanyar hare-hare da take kaiwa a sansanin yan ta'addan Captain Muhammad Gwani shine mai magana da yawo rundunar yayi karin bayani kan wannan ikirari nasu
6: saboda wuta da waɗannan suka ji yanayin yadda ake mika wuya yanzu ya karu da kaso 213 in ka misalta da makon da ta gabata sannan kuma a yanzu haka saboda wuta da suke ji da yawan su suna nan suna kokarin mika wuya a cikin sati mai zuwa ba za a rasa waɗanda suka fi wannan wanda suka yi saranda ba ma a satin nan da suke yi a nan arewa maso gabashin Najeriya
5: to sai dai wannan ikirari ya janyo martani daga masana da masharanta da matalakawa yankin inda wasu suka yarda da nasarorin wasu kuma suna tababa saboda fargaba na zargin da ake yi na tsofi mayakan wasu masana na ganin wannan na iya zama alama cewa matsin lambar sojoji na rora na karfin Boko Haram da sauran gungiyoyin ta'addanci musamman wajen samun mayaka da kayan aiki Major Muhammad Sha'ibu Galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya nemi a yi taka tsantsan da waɗanda suke mika wuya
7: to abun fadi anan shine sojoji dai daga sama har ƙasar su sun san irin wannan dabaru duk ai musu horaswa ba haka nan kawai dan mutun ya je aje bindiga ya bada kai ba a sake shi haka nan sakaka so dole ne a yi abun da debriefing nasu a interrogate nasu sosai da sosai a ga involvement din su idan an ga sun dade a wannan abu waɗansu zai iya zama sun gaji ne ko kuma waɗansu dai sun sake zuwa ne su badda kama
5: sai dai wasu masana da masharanta kamar Malam Tijjani Usman sun yi gargadin cewa mika wuya kade ba zai kawo ƙarshen ta'addanci ba musamman kan yadda ake zargin wasu suna komawa daji ko kuma suna taimakawa ƴan uwansu da suke bakin daga
8: akwai bukatun su kansu sojojin su tsaya tsayin daka domin mika wuyan ba wai shikenan an mika wuya kawai ba mika wuyan yana nufin wani lokacin suna samun bayanai a wajen ƴan uwansu idan sun shigo gari sannan kuma wani lokacin suna kokarin tayar da husuma ko ta'addanci a cikin gari.
5: Shi ma Malam Abubakar ya ce akwai buƙatar a tantance waɗanda suka miƙa wuya yadda ya kamata tare da samar da tsarin gyara da sake shigar da waɗanda suka tuban cikin al'umma.
9: Da a ce sulhu ne aka yi suka miƙa kansu gaba ɗaya da mun fiyar da, amma daga cikinsu wasu suna jeji wasu suke sun bada sun yi saranda sun zo sun miƙa kansu. Wannan to ba za mu ce komai ba ne, wannan abu ne wani abu ne wanda yake ci gaba ne, amma abin da muke so shi ne jami'an tsaro da wannan abin ya rata a wuyansu ɗin su tsaya su yi aikinsu bilhaki da gaskiya su tantance su san cewa wanda ya yi saranda don Allah a gano shi, wanda kuma ya yi saranda saboda wani biyan bukatarsa ko wani munafurcinsa don ba za a rasa masu munafurci a cikin wanda suka yi sarandan nan.
5: Yayin da sojoji ke ganin karuwar miƙa wuyar a matsayin alamar tasirin ayyukansu, masana na ganin babban abin jira shi ne ko wannan mataki zai haifar da raguwar hare-hare Boko Haram da ISWAP a tagace. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa,
4: RFI. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane walau ƴaƴa mata ko kuma maza shine iya zamantakewa, domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala. Wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kumu danganin sun fitar wa al'umma kitse a wuta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana. Jamhuriyar Niger, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri da ke horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya, siyasa, rayuwar iyali, fada aji da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu. Kuma tuni mutane da dama suka fara morar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya. Cikin shirin rayuwa ta domin jin yadda batun yake, inda za ku ji tattaunawar mu da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD, sai kuma Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jamhuriyar Niger. Amma kafin nan ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana a kai.
10: Rayuwa ta.
12: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gabansu ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Ali yana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
13: Gaskiya a yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tunda ada bani ma iya daga ido in kalli mutum, bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan gaba ne ba. Amma da nayi makarantar wannan na samu canjin kwakwalwa sosai, na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai, tunda a unguwanmu yanzu sai ina zamana kamar in za a yi shawara ana kira na, ina ba da ninawa ra'ayi.
12: Ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan 'yan gwagwarmaya da suka daɗe ana damawa da su a Niger, ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata.
14: Ya kamata a gode musu, yara ne ake koya ma, suna da lokacin da za su koyawa mataki-mataki ne. Ya yi wa'anga na sa kai kinan da ƙari da ƙari da hankali da hankali, har su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi, su hito daren da ƙam kuma kansu ya waye, idanuwansu sun buɗe.
12: Shirin rayuwa ta ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru, wadda ta bayyana mana abin da ta ƙaru da shi.
15: Shine da farko yarda da kaina yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar. Cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama 'yar siyasa, saboda mutum zai iya yi magana cikin jama'a yadda zai isar da saƙon shi zuwa gare su, da mace za ta haɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma.
12: Matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun kwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullun.
10: RFI.
11: To madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan. Yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad, daya daga cikin daliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONG FAD.
16: Abin da zai taimaka mu ci gaba da mata da tarbiyyar yara ƴan mata da yanda mace za ta walwala da rayuwarta ta ji dadi da yanda mace za ta kasance mai hada aji a cikin jama'a.
11: To a wannan taro ONG FAD ta ba matasa horo a fannin da ya shafi makarantar siyasa. Shin menene ma makarantar siyasar?
16: Makarantar siyasa wani shiri ne da ONG FAD ta karkara a shekara 2020. To nan harkon nan kuma kamar an yi shi dan ayi goji a gani yanda zai yi ya samu karbuwa ga wajen mutane. To wannan shirin kuma ya hada ƴan mata 25. Duk matan nan kuma suna karatu daban-daban. Wasu sun yi bisa kan lissahi, wasu sun yi bisa kan sede-sede da sauransu da kimiyya. Shirin ma da kanshi an bado sunan shi ga Gimbiya Aishatu Mindaudu. To yanzu shirin nan na biyu kuma da an ka yi a cikin shekaran 2025 da kuma 2026. Ya gama shi ma ƴan mata 25. To wannan shirin kuma an bashi sunan Gimbiya Madabbaya, mace ce a cikin Niger ta farko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban ƙasa. An koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin ƙasa, sirrin harkokin zabe, ci gaban rayuwarka, diplomasiya da yanda hukumomi na ƙasa suke tafiya, da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba.
11: Yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban, ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako?
16: To gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai, tunda yanzu abun da ake so a cikin tahiya gaba shine farawa. Daga an samu an hara, tunda harawa shine ke da wuya, amma daga an hara duk abin da ya saura zai tahi sunu-sunu.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam dake jamhuriyar Niger.
20: Na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyon baya 100% bisa gare shi na waye kan al'umma ɗaya mata dan saboda matsayin da suke da cikin al'umma, saboda idan mace tana gani da kyau to komi zai bi hanya, yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata. Kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake, dan saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu sai wani ya haska maka fitila ka gane, dan saboda mi abun yayi kirmici da yawa duhu ake tahe da shi ciki, idan ba haska ma ba ka gane wani abu sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba. Horo ya zama dole, wajibi ne, kuma waɗannan ONG FAD ta gano ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma. Idan mace ta horo, al'umma ta horo.
11: Wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma, musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo?
20: Ya kamata a ce duka ONG iri-iri waɗanga ƙungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umman mu take cikin shi, wanda yake sa ƙanƙanci bisa ga irin waɗanga abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau. Ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqidar mu ta kirki wadda zamu saba cewa da an yi amfani da iliminmu, an yi amfani da al'adunmu, a san inda an kasa gaba. kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa. Sannan su kuma matan su kankansu waɗanda an kaba wannan horo ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummominmu, kowa ya koyi da su dan a san inda an kasa gaba, kuma a ci gaba da canza miyau dan mutane su waye, kowa ya san cewa da kowace al'umma ya kamata a ce ta tanadi al'adunta na kanta wanda za su bambanta ta da saura.
11: Tattaunawa ta da Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar dan adam dake Jamhuriyar Niger.
10: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 0.
11: Dama ta koma gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntube mu a kai. Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Abdullahi Isa da ya taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
1: Ta madalla, an gaishe da Zainab.
21: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
22: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan sashin Hausa na gidan Radion France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan wasu batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da makamantansu. Don haka yau ma mun ba ku irin wannan dama kamar yadda aka saba. Ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu. To yau ma ba ta sauye zane ba, don haka bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da saƙon wannan malami mai suna Bulama Challami Galaba mai media daga ƙaramar hukumar Gaidan ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina yi muku fatan alkhairi, kuma fatanmu dai shi ne Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Inda shi kuwa Muhammad Nasiru ke cewa a gaskiya ya kamata Nigerian Football Federation ta sake duba lamarin wasan ƙwallo domin ba wani ci gaba. Sai Sha'abu Mamman a RFI Hausa, me yasa shugabannin Najeriya suka fi mai da hankali a kan siyasa suka manta da matsalar tsaro? Abdulrahman Abubakar, dan Allah dan annabi mai girma gwamna Abba Kabir Yusufu, hanyar anguwar Dabai a taimake mu a gyara ta, hanyar ba kyau ko kaɗan. Musa Sirajo Abu, fatanmu shi ne Allah ya ba wa Farfeso Isa Alifantami nasara a zaɓen shekarar 2027. Abdullahi Ma'azu, buri na shugabanni su san haƙƙin talakawa a kansu, su kuma ji tsoron Allah. BN Musa Alkanawi, RFI Hausa, ina yi muku barka da Juma'a. To mu dai anguwanmu ta ɗan Dogaro da ke birnin Kano, matsalarmu hanya da wutar lantarki. Muna roƙon mahukunta su dubi Allah su kawo mana ɗauki. Saƙo daga Bukari Nuhu Alƙadire Ɗangoro. Adamu Sani, ni jan hankalin da zan yi a kan matasanmu ne, don Allah a koma Islamiya, sai ka ga matashi bai san abubuwa game da addininsa ba. Muna jan wasu abokan namu a jiki, Ubangiji ya ƙara sutura duniya da lahira. Yakubu Bashir Mansur, tunda Abba ya hau mulkin Kano, na zaɓe shi saboda ya kawo mana ƙarshen matsalar ruwan famfo a ƙofar Nasarawa. Amma har yanzu shiru abin yana cimin tuwo a ƙwarya. Masararo kada shaba ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin nan na ra'ayoyin kuman saurare. Kazalika zaka iya bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7063-6661. Idan muka sake koma bangaren jerin sakonnin da muke tsakurowa a shafin mu na Facebook wa ga sakon lawali SMD mu matsalar mu a Kamaru shugaban kasa ya dawo gida a Kamaru yanzu haka ba a san tabbas akan inda yake ba muna fata ya dawo mu kanshi Muktar Alasan Allah Ubangiji ya kawo mana ranar da iya malamai ne za su yi shugabanci a tarayyar Najeriya Kabiru Yusuf amma dai tunun bishura shekaru 6 ya gama ko domin adalin shugaba ne Abubakar Fage amma ni Allah ya shirya mana shugabannin mu da mu baki daya Muhammad Nahuce burin mu shine a samu zaman lafiya arewa da ma kasar Najeriya baki daya Basiru Hassan Danzuru Babban abin da ke damuna a karamar hukumar Danko Wasago ta jihar Kebbi shine kaso 70 na makarantun gwamnati sun kasance a rufe yaran mu ba su zuwa makaranta da wannan matsala nake kira ga gwamnatin Kebbi da ta yi nazari ta sake duba lamarin shi ko mu da Sirri Ibrahim cewa yi mu babbar matsalar mu ita ce wannan shugabanci karkashin wannan shugaba mamman Sani Dauda Chimwaza daga Zindar Niger ga sakon kana inda kake cewa a ranar 12 ga watan Agusta ta wannan shekara aka gabatar da ranar matasan Afirka sai dai kash mu matasan Afirka muna cikin tsaka mai wuya rana zafi inuwa kuna wanda rashin imani da shugabannin mu ke samu muna tafiya cirani kasashen Larabawa da Turawa wanda hakan ke sawa ana cin zarafin matasan mu na Afirka kuma muna jin wuyar wannan abu kwarai da gaske Abdullahi Mazu buri na shugabannin mu su san haƙƙin talakawa a kansu su kuma ji tsoron mahallicin su bari mu karkare sakonnin da sakon Ahmed Abdullahi Ajegulle wato baban princess kace babban fatan ka shine yanda ake shirye-shiryen zaben shekarar 2027 kana fata ƴan siyasa za su nutsu a kauda son zuciya su kuma masu zabe su tabbatar da sun yi abin da ya dace tare da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari daga ƙarshe kace kana gaida daukacin iyalanka tare da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki daya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan sauti akan na'ura ni Kabiru Muhammad Danboci da na shirya kuma na gabatar nake fata Za mu kasance cikin koshin lafiya.
0: Da wannan muka kawo ƙarshen labaran na wannan yammaci inda aka ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar shugaban Kenya an ji cewa William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta da hannu a daukar nauyin ƴan adawa don rikita gwamnatin sa mun kawo labarin Amurka da ta masanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz to madadin waɗanda aka ji muryoyinsu Mustafa ADBC ya sarrafa na'ura domin sadane da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
2: Shamsiyya Haruna.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yayin da ake ci gaba da fargaba a jihar Oshun ta Najeriya gabanin zaben gwamna da za a yi. Hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala shirin karbar kuri'ar masu zabe a gobe Asabar. Shugaban Kenya William Ruto ya sake jaddada zargin sa kan tsohon shugaban kasar da hannu a tudaukar nauyin yan adawa don rikita gwamnatin sa. Amurka ta musanta zargin mummunan yanayin da aka ce sojojin ta na ciki a tsakiyar tekun Hormuz. Tuma da layin zu kuma ga cikakken labaran. Gobe ne ake sa ran gudanar da zaben gwamnan jihar Oshun wanda tuni yayi sanadin wato mutuwar mutum sama da 30 lokacin yakin neman zabe inda rantinar yan sanda ta tura makaddashin Inspector General Isiyaku Muhammad da kwamishinoni 30 da kuma wasu karin jami'ai 15,000 domin tabbatar da tsaron masu kada kuri'u da jami'an zabe. Shugabannin musulmi da kristoci sama da 50 ne suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin addinai a Abuja tarayyar Najeriya inda suka kafa sabon kungiya domin inganta jituwa tsakanin addinai a fadin kasar watanni bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump game da rarrabuwar kawuna na addinai a sassan kasar. Matatar mai ta dangote ta mika bukatar gudanar da gagarumin shirin sayar da hannun jarin ta ga daidaikun mutane na kusan dala biliyan 5 a kasuwar hannun jari ta Najeriya wanda aka tsara kammalawa zuwa wannan wato zuwa watan Oktoba 2026. Babban burin matatar a yanzu shine ba wa talakawan kasar da kananan yan kasuwa na gida damar mallakar hannun jari a matatar tare da dage shirin shiga kasuwannin ketare kamar na London na tsawon akalla shekaru 3. Hukumomi a Kamaru sun gargadi masu amfani da kafar sada zumunta wajen nuna goyen baya ga madugun adawar kasar Isa Ciroma Bakare wanda ke gudun hijira yanzu haka a kasar Gambia tambayan sanar da sakamakon zaben shekarar 2026 wato da 25 da yake amincewa da shinkaye kuma tambayan da Bakare ya sanar da aniyarsa ta komawa kasar. Hukumomi ke ƙara tsaurara matakan tsaro tare da gargadi ga yan kasar. An sako ba American nan mai suna Kevin Ryder wanda aka yi garkuwa da shi a Niger tsawon watanni 9 kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana cikin koshin lafiya. Ryder wanda yayi aikin jin kai a Yamai na shekaru 19 an sace shi a ranar 21 ga watan Oktoban bara kuma jami'an Amurka sun tabbatar da samun yancin nasa ba tare da bayyana yadda aka karbo shi ba. Yanzu haka za a gurfanar da mutattun mutane uku a gaban kuliya a Burkina Faso ciki har da Francois Kampore kanin tsohon shugaban kasar Blaise Kampore kan zargin kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jarida Norbert Zongo a 1998. An kashe Norbert Zongo mamallakin jaridar Le Independent tare da abokin wato abokan tafiyarsa uku a lokacin da yake binciken mutuwar direban Francois Kampore wanda aka azabtar har ya mutu. Labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya sake caccakar tsohon shugaban kasar Uhuru Kenyatta wanda ya zarga da amfani da kudi wajen daukar nauyin yan adawa da zummar kawo karshen mulkin sa a zaben 2027 da ke tafe. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi masa adawa maras ma'ana duk da irin taimakon da ya rika baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yau adina biyu. Akalla mutum 7 ne suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin kabilanci da ya barke a ƙauyen Kosanji dake tazarar kilomita 60 daga birnin Abidjan na Ivory Coast. Wannan kazamin fada ya samo asali ne daga takaddama kan filaye da gonaki tsakanin kabilin yankin lamarin da ya kai ga kona gidaje da lalata kadarori masu dimbin yawa. Gwamnatin kasar da yanzu haka ta tura jami'an tsaro domin kauntar da tarzoma tare da dawo da doka da oda a yankin da abin ya shafa. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce rahotannin da ke bayyana halin da sojojin kasar ke ciki a cikin jirgin ruwan yakin kasar mai daukar jiragen sama wato USS Abraham Lincoln a gabas ta tsakiya sun tsirkar ya ce da labaran ƙarya da makiyan kasar ke yadawa. Faransa da wasu kasashe 30 sun yi Allah wadai da matakin Iran na yankewa tare da zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga masu zanga-zangar kasar inda kasashen duniya ke kiran Tehran da ta gaggauta dakatar da wannan hukunci da ke tauye haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Iran dai na kallon wannan bore na fararen hula a matsayin tawaye da makarkashiyar kasashen ƙetare waɗanda suke ta ce dole ne a yanke musu hukunci mai tsanani. Gobarar daji mai tsanani ta aukawa garin wato yawo bude idanu na Omis dake gabar tekun Kuroshiya inda ta lakume sama da hekta 1000 guda na daji tare da tilastawa mutum kusan 1000 guda gaggawar barin gidajensu da otel-otel. Iska mai ƙarfi ce dai ta rura wutar wadda ta yi sanadin raunata mutum 36 ciki har da mutum 7 dake cikin mawuyacin hali a asibitin birnin Siplet. Jami'an kwana-kwana da dama tare da taimakon jiragen sama sun yi nasarar shawo kan wutar bayan an rufe manyan hanyoyin ababen hawa na yankin don tsiratar da mazauna yankin da kuma baki. Wannan gobara dai da ta tsananta ta tilasta kwashi mutane kimanin 2000 a wani ƙauye dake yammacin can kasar Jamus, yayin da a kasar Faransa aka kwashe mutane 525 sakamakon gobara da ta aukawa yankin kudu maso yammacin kasar. Dala labarin kenan, halin yanzu zamu je ga shirin nishadi.
2: To zamu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda kungiyar RRR karkashin mawaki Dauda Kabutu Rarara wadda ta tara fitattun jarumai da mawaka a masana'antar Kannywood da ta dora wa kanta aikin tallata shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta game da kishiya wadda ta yi wa kanta take da Kannywood Movement and Political Awareness karkashin fitaccen jarumi Tahir Muhammad Fage wadda ita kuma take adawa da kasancewar Bola a matsayin shugaban kasar da kuma shan alwashin yin duk mai yuwa wajen ganin bai koma kan karaga ba. Yayin tattaunawa da shi, jarumin Tahir Fage ya ce babu wani dalili da zai sanya a dage kan cewa sai an sake zabar Tinubu, duk da yadda take a zahiri bai cika alƙawarin da ya dauka ba, yayin da matsalolin da ya gada kuma suke ƙara yin gaba. Ko da yake Tahir Fage ya kalubalanci wasu kusoshi dake cikin kunshin gwamnati kuma ƴan arewa, amma ba sa wani kokari wajen shawo kan matsalolin da suka rabaibe yankin, dan haka ya ce in an bi ta barawo a bi ta mabisawu. Da yake ƙarin haske kan cewa duk wata kungiya da za a kafa ba za ta tattara sanannun fuskokin Kannywood ba. Tahir Fage ya masanta wannan batu, yana mai cewa shi ma kungiyar tasa na dauke da sanannun mutane. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na dandalin nishadi a gobe Asabar domin jin jerin waɗannan mutane a cikin hirar mu da shi. Yanzu kuma bari mu tsallaka India. Mai daki fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnan yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati Sangita ta janye karar raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali dake Chengalpattu kusa da Chennai. Majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta, kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wanda mai kara ta janye, tare da sanar da lauyan wanda ake kara wanda bai nuna adawa da janye karar ba. Kotun ta baiwa Sangita damar janye bukatar raba auren tare da bar mata damar sake shigar da wata sabuwar kara nan gaba idan bukatar hakan ta taso. Sangita ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu, inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan, alhali yana da aure, abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021. A cikin takardar karar, Sangita ta yi ikirarin cewa Vijay ya tabbatar mata cewa zai kawo karshen alakar sa da Trisha, amma ya ci gaba da ita duk da alƙawarin da ya yi mata. Vijay da Sangita sun yi aure ne a shekarar 1998 kuma a wani lokaci na daban. Vijay ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta, ba wai dan yana son ta ba.
0: Don gashi da RFI tama da lajigon rahoton mu na wannan rana shine batun masana tsaro da masharhanta da suka gudu kuma al'ummomin da ke fama da harharin yan ta'adda arewa maso gabashin Najeriya da suka fara bayyana ra'ayoyinsu bayan rundunar sojin kasar ta ce yawan yan ta'adda da mutanen da ke da alaka da su da suka mika wuya ga operation hadin kai ya ƙara da kashi 213 cikin 100, kuma wannan duk ya faru ne cikin mako guda. Wakilin mu Bilyamini Yusuf na dauke da rahoto akai.
5: Rundunar da ke yaki da ta'addanci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wacce aka fi sani da operation hadin kai ta ce tana samun nasara, inda mayaka da yawa ke tururuwa suna ajiye makamansu tare da mika wuya. Bisa abinda ta bayyana matsin namba ta hanyar hare-hare da take kaiwa a sansanin yan ta'addan, Captain Muhammad Gwani shine mai magana da yawo rundunar, ya yi karin bayani kan wannan ikirari nasu.
3: Saboda wuta da waɗannan suka ji yanayin yadda ake mika wuya yanzu ya karu da kaso 213 in ka misalta da makon da ta gabata. Sannan kuma a yanzu haka, saboda wuta da suke ji da yawansu suna nan suna kokarin mika wuya, a cikin sati mai zuwa ba za a rasa waɗanda suka fi wannan wanda suka yi saurin dawo ma a satin nan da suke yi a nan arewa maso gabashin Najeriya.
5: To sai dai wannan ikirari ya janyo martani daga masana da masharanta da matalakawa yankin, inda wasu suka yarda da nasarorin, wasu kuma suna ta baba saboda fargaba na zargin da ake yi na tsofi mayakan. wasu masana na ganin wannan na iya zama alama cewa matsin lambar sojoji na rona da karfin Boko Haram da sauran gungiyoyin ta'addanci musamman wajen samun mayaka da kayan aiki. Major Muhammad Sha'ibu Galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya ya nemi a yi takatsantsan da waɗanda suke mika wuya.
6: To abun fadi anan shine sojoji dai daga sama har ƙasar su sun san irin wannan dabaru duk ai musu horaswa ba haka nan kawai dan mutun ya je aje bindiga ya bada kai ba a sake shi haka nan sakaka. So dole ne a yi abun da debriefing nasu a interrogate nasu sosai da sosai a ga involvement din su idan an ga sun dade a wannan abu waɗansu zai iya zama sun gaji ne ko kuma waɗansu dai sun sake zuwa ne su badda kama
5: sai dai wasu masana da mashinanta kamar Malam Tijjani Usman sun yi gargadin cewa mika wuya kade ba zai kawo ƙarshen ta'addanci ba musamman kan yadda ake zargin wasu suna komawa daji ko kuma suna taimakawa ƴan uwansu da suke bakin daga.
7: Akwai bukatun su kansu sojojin su tsaya tsayin daka domin mika wuyan ba wai shikenan an mika wuya kawai ba. Mika wuyan yana nufin wani lokacin suna samun bayanai a wajen ƴan uwansu idan sun shigo gari sannan kuma wani lokacin suna kokarin tayar da husuma ko ta'addanci a cikin gari.
5: Shi ma Malam Abubakar ya ce akwai bukatar a tantance waɗanda suka mika wuya yadda ya kamata tare da samar da tsarin gyara da sake shigar da waɗanda suka tuban cikin al'umma.
9: Da a ce sulhu ne aka yi suka mika kansu gaba daya da mun fiyar da amma daga cikin su wasu suna jeje wasu suke sun bada sun yi saranda sun zo sun mika kansu wannan to ba za mu ce komai ba ne wannan abu ne wani abu ne wanda yake ci gaba ne amma abin da muke so shine jami'an tsaro da wannan ya rata a wuyansu din su tsaya su yi aikin su bil haƙƙi da gaskiya su tantance su san cewa wanda ya yi saranda don Allah a gano shi wanda kuma ya yi saranda saboda wani biyan bukatarsa ko wani munafurcinsa don ba za a rasa masu munafurci a cikin wanda suka yi sarandan nan.
5: Yayin da sojoji ke ganin ƙaruwar mika wuyar a matsayin alamar tasirin ayyukansu masana na ganin babban abin jira shine ko wannan mataki zai haifar da raguwar hare-hare Boko Haram da ISWAP a tagace. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
21: RFI.
1: Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Ibrahim za ta gabatar mana da wannan shiri.
8: Rayuwata.
11: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Daga cikin batutuwa masu mahimmanci a rayuwar mutane walau ƴaƴa mata ko kuma maza shine iya zamantakewa domin rashin shi kan haifar da dimbin kalubale tsakanin al'umma da a wasu lokutan kan rikide zuwa babbar matsala. Wannan ne dalilin da ya sanya kungiyoyi masu zaman kansu kai kumu danganin sun fitar wa al'umma kitse a huta ta hanyar nusar da su yadda ake zamantakewa cikin lumana. A jamhuriyar Niger, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ONGFAD ta gudanar da wani taro na musamman inda ta bullo da wani shiri da ke horas da matasa mata yanayin zamantakewar rayuwa da suka hada da gwagwarmaya, siyasa, rayuwar iyali, fada aji da samun damar magana cikin jama'a da dai sauransu. Kuma tuni mutane da dama suka fara murar horarwar da suka samu karkashin wannan kungiya. Biyo mu cikin shirin rayuwata domin jin yadda batun yake inda za ku ci tattaunawar mu da Malika Muhammad, ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONGFAD. Sai kuma Dr. Sani Janjuna, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jamhuriyar Niger. Amma kafin nan ga rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana a kai.
8: Rayuwata.
12: Matasa mata da dama ne kungiyar ta ONGFAD mai kula da inganta rayuwar mata da ci gaban su ke horasowa a fannoni daban-daban na rayuwa. La Ali yana daga cikin matan da suka samu wannan horo.
13: Gaskiya a yanzu sai in ce ma alhamdulillah na ci amfanin shi tunda a da bani ma iya daga ido in kalli mutum bale in mutum ya faɗi ra'ayin shi in ce mishi wani kaza ba hakan gaba ne ba. Amma da na yi makarantar wannan na samu canjin kwakwalwa sosai, na samu wayewa kuma ya taimaka mini sosai tunda a unguwanmu yanzu sai ina zamana kamar in za a yi shawara ana kira na ina ba da ninawa ra'ayi.
12: Ita kuwa Hajiya Hadiza ɗaya ce daga cikin matan 'yan gwagwarmaya da suka daɗe ana damawa da su a Niger, ta yaba da wannan shirin da ONGFAD ke yi domin matasa mata.
14: Ya kamata a gode musu, yara ne ake koya ma suna da lokacin da za su koyawa mataki mataki ne yayi wa'anga na sakaikin nan da kari da hankali har su kai shekara biyu uku sun fa'anci abin da ake nihi su hito daren da kam kuma kansu ya waye idanuwansu sun bude
12: shirin rayuwata ya kuma tattauna da Hajiya Rahmatu Usman Umaru wadda ta bayyana mana abin da ta karu da shi
4: shine da farko yarda da kaina yana cikin ɗayan darussan da suke hora muna a cikin wannan makarantar cimma burukan nan namu za su taimake ni sosai in cimma burina na zama ɗan siyasa saboda mutum zai iya yi magana cikin jama'a yadda zai isar da saƙon shi zuwa gare su da mace za ta haɗi ra'ayinta da shawarwarinta waɗanda za su taimake al'umma
12: matasa dai na samun irin wannan tallafi ne don samun kwarewa a fannonin zamantakewa na rayuwa ta yau da kullum
21: RFI
11: to madalla an gaishe da Abdullahi Isa da rahoton nan yanzu sai zantawa ta da Malika Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar wannan horo ta kungiyar ONG FAD
16: abin da zai taimaka mu ci gaba da mata da tarbiyyar yara ƴan mata da yanda mace za ta walwala da rayuwarta ta ji daɗi da yanda mace za ta kasance mai kwada aji a cikin jama'a
11: to a wannan taro ONG FAT ta ba matasa horo a fannin da ya shafi makarantar siyasa shin menene ma makarantar siyasar
16: makarantar siyasa wani shiri ne da ONG FAT ta karkara a shekara 2020 to nan horkon nan kuma kaman an yi shi dan ayi goshi a gani yanda zai yi ya samu karbuwa ga wajen mutane to wannan shirin kuma ya hada ƴan mata 25 duk matan nan kuma suna karatu daban-daban wasu sun yi bisa kan lissahi wasu sun yi bisa kan sede-sede da sauransu da kimiyya shirin ma da kanshi an bado sunan shi ga Gimbiya Aishatu Mindaudu to yanzu shirin nan na biyu kuma da an ka yi a cikin shekarar 2025 da kuma 2026 ya gama shi ma ƴan mata 25 to wannan shirin kuma an bashi sunan Gimbiya Madabbaya mace ce a cikin Niger ta horko da ta kai sunanta wajen zaben shugaban kasa an koya muna abubuwa iri-iri domin nuna kishin kasa sirrin harkokin zabe ci gaban rayuwarka diplomasiya da yanda hukumomi na kasa suke tafiya da kuma yanda mace za ta yi magana a cikin jama'a ba sai ta ji tsoro ba
11: yanzu gashi kun samu horo a fannoni daban-daban ko akwai wasu mata da su ma kuke ba su taimako
16: to gaskiya sosai akwai mata da ake iya taimaka ma sosai tunda yanzu abin da ake so a cikin tahiya gaba shine farawa daga an samu an fara tunda farawa shine ke da wuya amma daga an fara duk abin da ya saura zai tahi sunu-sunu
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
18: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
11: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Sani Janjuna masanin zamantakewar dan adam dake jamhuriyar Niger
20: na al'amari ne wanda ya kamata a ce an kawo goyen baya 100% gare shi na waye kan al'umma daya mata dan saboda matsayin da suke da cikin al'umma saboda idan mace tana gani da kyau komai zai bi hanya yara za su ba su horo su ma yanda ya kamata kenan kaga yara matasa da sun tashi sun bude ido da wayewa da yanda al'amarin duniya yake dan saboda wannan zamanin da ake cikin shi yanzu sai wani ya haska maka hitila ka gane dan saboda mi abun yayi kirmici da yawa duhu ake tahe da shi ciki idan ba haska ma ba ka gane wani abu sai a maka tarko wanda zai zame maka matsala zuwa gaba horo ya zama dole wajibi ne kuma waɗannan ONG FAD ta gano ya kamata lalle a haska ma mata su gane cikin al'umma idan mace ta horo al'umma ta horo.
11: Wani kira ko jan hankali za ku yi wa al'umma musamman matasan da suka ci gajiyar wannan horo?
20: Ya kamata a ce duka ONG iri-iri waɗanda ƙungiyoyi kuwa ya kawo nashi gudunmuwa na a rushe abubuwa waɗanda al'umma mu take cikin shi wanda yake sa ƙanƙanci bisa ga irin waɗanda abubuwa da ake yi wanda ba su da kyau. Ya kamata a ce an maido kai yanzu bisa aqidar mu ta kirki wadda zamu sawa cewa da an yi amfani da ilimin mu, an yi amfani da al'adun mu, a san inda an kasa gaba. Kowa ya koyi da wannan na abinda wagga kungiya ta fada ta yi yanda duk kowa zai kawo tashi gudunmuwa. Sannan su kuma matan su kankan su waɗanda an kaba wannan horo ya kamata a ce sun zame mana misali ga al'ummomin mu. Kowa ya koyi da su dan a san inda an kasa gaba kuma a ci gaba da canza.

0: da ke zawar cin kujerar tunin rundunar 'yan sanda ƙasa ta cura muƙaddashin su feto janar Isiyaku Muhammadu da kuma shinoni 30 domin sanya ido a wannan zaben. Hajiya Zainab Abubakar, mai magana da yawun hukuma INEC, ta bayyana irin shirye-shiryen da aka yi gabanin zaben na yau.
1: Hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zaben jihar Oshun a gobe Asabar 15 ga wata na Agusta, idan Allah ya kai mu. Za a gudanar da zaɓukan ne a ƙananan hukumomi guda 30. Akwai yawan masu kaɗa ƙuri'a 2,300,000 da 'yan kai, akwai gundumomi guda 332, akwai kuma rumfunan zaɓe guda 3,763. Jam'iyyun siyasa guda 15 ne za su fafata a wannan zaɓen. Akwai kuma na'urar Beavers guda 4,422 waɗanda za a yi amfani da su domin gudanar da zaɓen. Hakanan hukumar ta aiki da kayayyakin zaɓe masu muhimmanci ranar Alhamis, kamar yadda aka tsara gudanar da shi, kuma ta raba zuwa ƙananan hukumomi guda 30 na jihar Oshun. Yau Juma'a, kamar yadda yake a al'ada, za a raba zuwa registration area centers, wato rec centers kenan, sansani da hukumar ta tanadar domin ajiye kayayyakin zaɓe ɗin da kuma ma'aikata da za su yi zaɓe, domin ya ba su daman isa rumfunar zaɓen gobe Asabar da sassafe a kan lokaci don a buɗe rumfunar zaɓe ƙarfe 8:30 kamar yadda aka tsara.
2: To, me kuke wajen ganin an samar da tsaron da ya dace domin samun karɓaɓɓen zaɓe, ganin irin tashe-tashen hankula da kuma kashe-kashen da aka yi gabanin wannan zaɓe?
1: Hukumar zaɓe har kullun dama aikinta shine shirya zaɓen da gudanar da shi, amma samar da tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro, kuma hukumar tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙarƙashin ƙungiyar Access Interagency Consultative Committee on Election Security, wanda gamayya ne na su ƙungiyoyi na jami'an tsaron. Kuma kamar yadda muka sani, hukumar 'yan sanda su ne babban jigo na wannan kwamiti ɗin samar da zaman lafiya da tsaro ɗin. Kuma hukumar zaɓen ta yi ta tarurruka da su tun ma kafin zaɓen. Dama al'ada ne kowane zango tana yin taro ta tattauna. Hakanan idan zaɓe ya kusa, ana daɗa ƙara yawan gudanar da wa'innan taruka. Shugaban hukumar zaɓe ya ma ziyarci jihar Oshun ɗin a makon da ya gabata, ta inda ya yi wannan taro na musamman ɗin na Peace Committee. Duka jam'iyyun siyasa da 'yan takara da masu ruwa a tsaki sun halarci taron, ta inda aka jaddada muhimmancin a gudanar da zaben cikin zaman lafiya da lumana.
2: Ganin yadda aka tura tarin jami'an tsaro, musamman mataimakin feto janar na 'yan sanda da kwamishinoni 30, wannan zai tabbatar da tsaron jama'a da kuma masu aikin zaben kenan.
1: Su kuma jami'an tsaron sun ba da tabbacin cewa za su yi duk abin da ya kamata. Za su ba da tsaron da ya kamata kan ma'aikatan hukumar zaɓe, kayayyakin zaɓe, illahirin jama'a da za su fito domin su kaɗa ƙuri'a.
3: Wallahi da zaran mun tsala, duka sauran za ka ga sun lula.
0: To, a gaida Hajiya Zainab Aminu ta hukumar zaɓen Najeriya INEC, kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana, a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsan da na shirya ke cewa a huta lafiya.
4: To, madalla da fata an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: daga sashen Hausa na Radio France International kallon mujiga bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya ka hami sallama a Nigeria kun ji cewa rundunar sandan kasar ta sanar da takaita zirga-zirga a fadin jihar Osun inda ake gudanar da zaben gwamnati a yau a daidai lokacin kuma shugaban Nigeria Bola Ahmed Tinubu na mai kira ga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa wato INEC da hukumomin tsaro da su tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya a jihar ta Osun a Chad kuma kun ji cewa an saki Success Masara tsohon prime minister kuma jigon jam'iyyar adawa ta Leton Samatar da wasu shugabannin jam'iyyu guda takwas a jiya Juma'a bayan da shugaban kasar Muhammad Idris Deby ya yi masu afuwa an samu girgizar kasa a Indonesia inda akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukurkefi da shi muka yasabanci ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa ku tarbe mu nan da mintuna 30 idan Allah ya so domin sauraron wasu labaran daga na RFI karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo aka mitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci a yayin da ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun rundunar yan sanda kasar ta Najeriya kenan ta sanar da takaita zirga-zirga a fadin jihar a daidai lokacin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke kira ga hukumar zabe mai zaman kanta da cewa su gudanar da zabe su tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya zaune mata kare wa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa na Senegal wato Pap Chaw wanda ya bukaci hukumar kwallon kafar kasar ta biya shi wasu kudade da yake biya ta sai wani hari da ya yi sandiyar mutuwar mutane a kudancin Lebanon dazu-dazun nan ga labarin yadda muka same su musamman da Najeriya inda ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun a yau din nan a daidai lokacin da rundunar yan sanda ta sanar da takaita zirga-zirga a fadin jihar a yau daidai lokacin da ake gudanar da zabe kama daga karfe 12 na yammacin jiya Juma'a zuwa karfe 6 na yau din nan rundunar ta fitar da wannan sanarwa ne ta bakin jami'in hulɗa CSP Ani Inedo wanda ya mika mani ma labarai takardar sanarwa ta bukaci jama'a da su bi dukkan ka'idoji da aka yi tanadi a kai tare da yin aiki tare da jami'an tsaro da aka tura a fadin jihar kwamishinan yan sanda ya kuma sake nanata haramcin da aka yi wa na baya musamman ga 'yan kungiyar Amotekun da sauran masu ruwa tsaki a sha'anin tsaro waɗanda ba na jihar ba a cikin ayyukan tsaro da suka shafi zaben na yau babu wata kungiyar tsaro ta ƙasa da ƙasa ko kungiyar 'yan banga ko wata kungiya mara izini da aka baiwa izinin ɗaukar nauyi ko aiwatar da ayyuka na wata hukumar tsaro da aka sani a da gefen kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC a jajibirin zaben na yau ɗin shi kenan da cewa su tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya a wannan jihar ta Osun Tinubu ya gargaɗi hukumomin tsaro da su guji baiwa masu tayar da zaune tsaye damar haifar da rikici a lokacin wannan zabe na yau zaben da ake da 'yan takara 15 wanda kuma za a iya fuskantar tashin hankali na siyasa a wasu wurare ya sa shugaban na Najeriya da babban murya yake mai isar da kira na ganin jama'a sun guji ta da kayar baya al'amarin da ka iya kai su ga rasa rayuka daga cikin 'yan takara a wannan zabe akwai gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar ACOT dan takarar APC Asiwaju Munirudin Bola Oyebamiji da kuma dan takarar jam'iyyar ADC na Jim Salam Tinubu ya yi kira ga masu zabe a jihar ta Osun da su fito su sauke nauyi da ke kansu a Chad an saki jigon 'yan adawa Success Masara tsohon prime minister kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Leton Samatar da wasu shugabannin jam'iyya guda takwas a jiya Juma'a bayan da shugaba Muhammad Idris Deby ya yi masa afuwa an sake babban abokin hamayyar shugaban daga gidan yari a daren jiya Juma'a kuma nan take je gana da magoya bayansa a headquarters jam'iyyar Satellite Sumatra dake babban birnin kasar Injamina zaman da ta kare wa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar Senegal ba Pap Chaw wanda ya shigar da kara zuwa hukumar kwallon kafar kasar da cewa ya bukaci a hukumance ta biya shi albashin watanni 6 wanda ya kai sama da sefa miliyan 400 bayan takaddamar da ke tattare da kontragin sa a lokacin gasar cin kofin duniya wannan sabon al'amari ne ga magoya bayan kungiyar kwallon kafar kasar ta Senegal domin bayan sauke Pap Jab daga wannan mukamin sa hukumar ta sanar da niyyar ta nada wani sabon coach sai dai ba za ta iya nada coachin ba ganin cewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar na biyarta kudade na kusan watanni 6 tsohon coachin yana neman a biya shi albashi da kari na watanni 6 da suka gabata jimillar kudin sefa miliyan 423 kimanin koko kwatankwacin euro 650,000 a Afrika ta Kudu masu kare muhalli da al'ummomi da ke gabar teku sun samu nasara biyu bayan karar da suka shigar kan wani kamfani na Burtaniya kamfanin Shell da ake zargi da gurbata muhalli wanda ya kawo koma baya a waɗannan yankuna mutane ba za su iya nowa ba yayin da matsinta ke fuskantar matsala wajen gudanar da waɗannan ayyukan nasu wani harin sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a sanyin safiyar yau yayi sandiyar mutuwar mutane 7 kamar yadda kafofin watsa labaran gwamnatin na Lebanon suka sanar wannan shine mafi munin adadin mace-mace da ake da shi tun bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni wanda ya kai ga samun raguwar fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a cewar wannan majiya harin ya lalata wani gida wanda a halin yanzu masu aikin ceto ke ci gaba da yin kokari na ganin sun ceto mutane da ke ciki tare da jigilar waɗanda suka jikata zuwa asibiti a Indonesia Masu aikin ceto na ci gaba da iya kokarin su wajen ceto mutane daga cikin baragozan gine-gine da tarkace a yau Asabar bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.7 da ta afka wa tsibirin Flores da ke gabbacin kasar inda ta kashe akalla mutane 20 tare da yin awon gaba da Dubai ta bakin hukumi daga rundunar aiki ceto mai ɗaya daga cikin su mai suna Fatir Rahman ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 daga garuruwa daban-daban na tsibirin wanda akasarin wuraren na 'yan yawon bude ido ne. Rahotanni na baya-bayan na nuna ta yadda ake samun fahimta tsakanin Prime Minister Italia da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz. Duk da haka ana fuskantar tsaiko a zancen da ya shafi 'yancin rani da ke kwarara zuwa yankin Turai inda Jamus ta bayyana cewa tana shirin mayar da su kasar Italia. Lamarin da yanzu haka Prime Minister Italia ta nuna damuwa a kai ta kuma kira shugaban gwamnatin Jamus da ya taka tsantsa saboda lamarin zai iya kawo tirjiya tsakanin su. Gashirinmu na gaba.
1: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Ta cikin shirin duniyar mu a yau daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI duk da yadda rahotannin hukumomin kudi na duniya irin IMF da Bankin Duniya ke bayyana tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu bisa dalilai masu nasaba da garan bawul din gwamnati a gefe guda su dai waɗannan hukumomi na kuma bayyana karuwar tsadar rayuwa baya ga yawaitar talakawa a wannan kasa wanda jama'ar take ci gaba da kokawa saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin da ake gani can a gaban tsakiyar kuwa baya ce ta haihu inda Isra'ila ta yi watsi da shirin zaman lafiyar yankin Gaza duk da yadda mayakan Hamas suka amince da shi tare da amsa kiran aje makamai wanda yasa a baya-bayan nan ake ganin karuwar hare-haren kasar a yankin mai fuskantar kawanya waɗannan sune batutu wanda shirin na yau zai tattauna akai tare da ni Azima Bashir Aminu sai ku biyo mu bakin da ke tare da ni a cikin shirin na yau sun hada da Dr. Kasim Kurfi masanin tattalin arziki a Najeriya sai Mustafa Yusuf Maikalwa shugaban kasuwar kayan abinci ta Dawanau a jihar Kano akwai kuma Dr. Abdul Hakim Garba Fantuwa masanin zamantakewar yankin gabas da tsakiya kuma mai sharhi kan siyasar duniya to sai a daidaita sama don jin yadda shirin zai kaya Dr. Kasim Kurfi za mu fara da kai. Wato a baya-bayan nan akwai mabambantan rahotanni dake nuna tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu. Ko me yasa 'yan kasar ba su gani a kasa?
2: To, abubuwa biyu ne. Na farko shine tattalin arziki ya faru ne saboda matakan da gwamnati dauka. Idan ba mu manta ba shekaru 3 da suka wuce ana ba da taimakon petrol.
1: Aka
2: cire shi yanzu kidiba kafin wannan gwamnati ta hau ba mai sayan litam petrol da ta wuce 200 ko 250 yanzu kana sayan ta sama da 1250 ko da 300 kin ga an lunka ma wajen sau biyar kuma wannan a takaice zake dauka haraji ne kuma harajin nan kwana biya in dai zaka yi tahiya zaka biya kudin mota ya tashi in kuma kana da abun hawa zaka saya kai ma kaga kamar haraji ne akai ma duk waɗannan kin ga kowa da kowa ya shafe shi to dama idan aka yi mataki irin wannan abin da ya kamata sai a bi shi da mataki wanda kuma abin da aka amsa ga jama'a zai kuma koma ma jama'a in baki manta ba lokacin maraganyi sani Abacha an yi irin wannan an dan ƙara kudin mai amma sai akai wata ƙarya wadda ta je ta shiga karkara da asibiti ne makarantu ne hanyoyi ne wuta ne duk waɗannan abubuwan sun shafi jama'a to yanzu da akai wannan aka samu wannan kudin sai kudin kuma suka takaita ga gwamnatoci mafi yawan gwamnatocinmu da ake ba su waɗannan kudaden maimakon su yi abin da zai shafi ni da kai sai suna takaita shi ga wasu abubuwa wanda amfanin shi kaɗan ne yanzu misali gwamnati ta samu biliyoyin kuɗi sai ta dauki kudin nan sai ta ce za ta yi gadar sama a cikin gari mutum da yake da mota a garin kuma ba karamin biliyoyi bane sai ki tunanin miliyoyin mutanen da ke jihar ma wasu ba su da mota balantana ma su zo garin har su hawo gadai so amfanin da ake amfani da kudaden da aka samu baya zuwa ga jama'a kuma wannan sai ya zama na bugu da ƙari banda wannan dala ta tashi da dalan nan ba ta wuce naira 450 ba ko da kin je bayan fage ba ta wuce naira 600 sai ga yanzu dala sai da ta kai wajen 1,500 kin ga an lunka sau biyu kuma kada ki mance fa duk abin da zaki gani da yan Najeriya na amfani da shi abubuwa ne na ƙasar waje abubuwan da ake amfani da shi gwamnatoci ya yi karanci ga zuwa mutane wannan shi yasa ke gani kullum ana ta cewa hauhawar farashi nan saboda abun da ake samu darajar shi ta yi ƙasa.
3: Dakta wato idan na fahimce ka haɓakar tattalin arzikin na ƙasa daban da wato cikar lalitar gwamnati daban da kuma kumburin aljihun jama'a ba su da alaƙa.
2: Suna da alaƙa amma alaƙa sai in ka ɗauki matakin da zai alaƙa yanzu da tattalin arzikin nan a ce kayan gona na tsada. Kin ga shi talaka abun da yake kayan gona to kayan gonan nan ba su tsada. Takin zamanin nan da zai saya kuma yana tsada. To shi kin ga babu inda ya samu riba. Abun da zai sai da buhun masara da ya sai takin zamani biyu. In sai ya sai da buhun masara biyu sannan ya sai takin zamani da. Kin ga shi ba ta mishi alaka ba su saboda haka duk yadda kake so ka ce tattalin arzikin nan ya tashi shi ba zai ganshi a tasiri ba. Yanzu ke dauki kasuwa hannayen jari. Duk duniya an ce Najeriya ita ce ta daya.
3: Haka.
2: Amma sai in tambaye ki mutum nawa ke yin hannu nan jari a nan kasai
3: tambayar da na so ne maka kenan
2: so in kadan ne so saboda haka amfanin ya takaita amfanin ba amfani bane wanda kowa zai ji da ni da kai kowa zai ji ya takaita so tattalin arziki na dagawa in muka diba akwai abin da ake cewa ma'aunin mu na gross domestic product GDP wato wanda yake auna duk abubuwan da ake a kasa ya nuna yana sama amma sai ki diba ki gani to tun nawa kuma wanda ya amfana da wannan
3: bari mu je ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa shugaban kasuwar kayan abinci ranka ya dade a baya-bayan nan ana dan ganin daidaitar canjin kudaden ketare wanda a baya yan kasuwa ke alakanta tashin darajar takardar kudi ta dala akan naira a matsayin dalilin da yasa kayan abinci ke tsada amma a baya-bayan nan an dan samu sassauci sai dai farashi ya gaza sauyawa me za ku ce akan haka
4: assalamu alaikum jama'a magana ta gaskiya ba wai farashi mu har yanzu a yadda abinci kayan abinci yake a kasuwanninmu ba za mu ce kayan abinci ma ya tashi ba kamar yadda dokta ya faɗa shi manomi ribar sa ya noma in ya noma kayan abincin a ciki zai samu abin da zai na muwalati na harkar rayuwarsa to har yanzu masarar da muke siya ake siyarwa mu ɗan kasuwa abin da muke siyo ta a ƙauyuka ba ta fice naira 37,800 dawa ita ma ba ta fice 27,000-25,000 wannan ya ɗan tashi kawai shinkafa ita ce 110,000-120,000 amma banda ita sai alkama ta gida ita ta kai 75,000 5 zuwa 80 banda wayannan duk sauran kayan kasa suke saboda tsadar taki kamar yadda doctor ya faɗa takin nan yanzu urea naira 45,000 ne kamfa 48,000 45,000 wannan shi manomi ba zai iya samun ta gomashin ya saida ba a da sai da buhun masara guda daya ko ya saida masara biyu ya sayo taki guda uku ko ma buhun masara daya ya sayar ya sayi taki biyu to yanzu sai ya saida buhun masara biyu zai iya sayan taki guda daya kayan namu yana kasa kwarai da gaske
3: wato yaya tazarar take tsakanin wanda ake samarwa a gida da kuma wanda ake shigowa da shi daga ketare
4: to tazarar ta kai ta 5,000 ko 8 a kowanne buhu
3: bari mu koma ga doctor doctor wato yan kasa suna ci gaba da kokawa musamman ma'aikata waɗanda da dama a tattaunawar da muka yi da su ke korafin cewa wato albashin su baya wuce ma makon farko na biya kamar anya tafiyar nan za ta yiwu a haka me mafita
2: to tafiya dai gata na ana yin ta ba yadda aka iya tunda shi duk wanda ya ce dan albashi ne dole ya dogara ga albashin nan albashin yanzu ba a takaita shi duk wani dan albashi wata na yi da biya shi albashin amma gaskiya matsayin da muke zai sa ma'aikaci ya wahala bari in baki misali hijira 1982 ina koyarwa a primary teacher a grade 2 level 5 abinda ake biya na naira 125 a naira 125 din nan abinda ake sai da buhun siminti naira 8 kin ga kenan kudi na za su iya sai min buhun siminti 15 na wata yanzu an baka 70 70 bai sai ma buhun siminti 6 to an ci gaba ko an ci baya to waɗannan shine halin da ma'aikata suka samu kansu kudin mota ya karu daga gida zuwa wajen aiki idan kika cire kudin mota da za su je sau biyar a sati kika cire abun da za su danci can sai ki tada kudin albashin 70 bayan da ya kai shi yasa kika gani yanzu nan ita kanta kungiyar ma'aikata ta zo tana cewa gwamnati ta daga mata albashin daga 70 a kai shi 500 to gaskiya al'amari shi ne in ma sun ce suna son wannan abu shin mutum nawa zai iya biya dama ma'aikatan yanzu za ki ga mutum ya gama digiri din shi ba aikin to in ka kara kudin albashi kuma za ka kara samun rashin ma'aikata saboda ba gwamnati ba ta iya daukar kowa shi kuma wanda yake iya daukar shi zai diba nawa ne samun shi da nawa zai iya biya wannan shi ne matsalar
3: me mafita
2: to mafita dai shi ne gwamnatoci da suke samun kudaden nan don tabbas gwamnatoci na samun kudi to kudaden nan da suke samu su tsaya tsakanin su da Allah su yi abin da zai ma mutane tasiri ba wai a yi kwangila ta biliyoyi ba don su samu wani abu a diba ga menene mutane jama'a ke so wanda kuma zai musu tasiri idan ana watsa kudin nan yadda da duk local government kudin da aka ba kowace local government a ce an bata ta yi yan ayyuka cikinta za ki ga cewa yan kasuwannin da ke wannan garuruwan sun tashi mutane sun samu abin yi kuma za ki ga cewa arzikin ya yalwarta kuma za ki ga abubuwa an samu sauki amma duka gwamnatoci ne in ka tattara su mafi yawa in aka ba da kudin local government rikewa suke yanzu da gwamnatin tarayya tana rike ma jihohi kudadensu ai da kin ji kuka amma gwamnatin tarayya in ta amsa sai ce ga yanan to ku dan me za ku rike mana kananan hukumomi kuma kananan hukumomin nan su ce kusa da jama'a duk wani mutum ne da zaka gani in ka ce wani ne chairman ne shin local government ya sani wani ne councilor din shi ya sani to tunda waɗanda ke kusa da jama'a abin musu kudaden su samu a sa musu ido amma abin musu kudaden su yi amfani da yadda mutanen wurare za su
3: bari in koma ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa ko a kungiyanci a matsayin ku na yan kasuwa ko akwai wani hoɓɓasa da kuke lura da cewa ku anan a cikin kasuwa farashin kamar yanda ka faɗa bai haura kamar yanda jama'a ke faɗa ba amma kamar akwai wani hoɓɓasa da kuke yi a tsakanin ku don ganin kun jawo hankalin sauran 'yan kasuwa don sassauta farashi ga jama'a ganin cewa su ke kusa da mutane sosai
4: yanda matsalar take faruwa shine masu shaguna a unguwanni kusan masu shaguna a unguwanni magana ta gaskiya ba sa sassautawa masu siyan mudu-mudu ko labun kwano ko gwangwani gwangwani
3: wanda kuma su suka fiji a jikin su
4: wanda kuma su dinnan yanzu akwai inda ake sai da garin kwaki tsakanin su da kasuwar da wano kwakin nan kwata abinda ake sai da shi naira 450 zuwa 500 a kasuwar da wano amma naira 900 suke siyarwa kuma tafiyan nan kwata-kwata abinda zaka kashe tsakanin kasuwar da wanan da wajen naira 100 kin ga akwai rashin tausayi a ciki
3: gaskiya
4: an ninka kudin to kuma haka daga gidawano zuwa cikin gari wani wajen yanzu haka ana sai da alkama irin wannan ta gwamnatin naira 800 a dawano amma in ka shiga gari za a ce maka naira 1,500 ko da 600 an ninka kudinta wanda ba daidai bane an san riba gaskiya ce amma ya kamata mutanen da suke cirawa a bakin salati a takaita musu wani ba shi da kudin da zai hawo mota ya je da wani iyakaci ya sai gwangwani to dan haka kungiya tana kira su kwarai da gaske da irin wayannan yan kasuwan su sauƙaƙawa yan uwansu al'umma kuma da haka za su samu ciniki mai amfani inda Allah ya sa kake da sauki kwastomomi za su zo wajenka in kana sai da buhu ɗaya a rana ka sai da buhu biyu ko buhu uku mutanenmu ba sa ganewa akasari kudin suke hange wannan shine irin kiraye-kirayen da muke da ƴan kasuwa saboda in ka zo kasuwar da wano gashi nan abun bila adadin in wannan bai sauki ba wannan zai sauki
3: haka
4: mutanen da suke unguwanni suna shan azaba musamman wanda suke nesa da kasuwar da wano
3: to muna godiyar samun damar tattaunawa da ku Dr. Kasim Kurfi suke sallama da masu saurari
5: to madallah godiya miki
3: Malam Mustapha Yusuf Mai Kalwa muna godiya kwarai da samun damar tattaunawa da kai
4: to masha Allah jama'a assalamu alaikum
1: kamar yadda muka ambata shirin zai kuma waiwayi halin da ake ciki a yankin Gaza musamman bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya yi watsi da shirin zaman lafiyar Gaza da Amurka ta gabatar duk wanda yadda Hamas ta amince da ajiye makamai Dr. Abdul Hakim Garba Funtuwa masanin siyasar kasashe mai sharhi kan yankin Gabas Tsakiya barka da shigowa cikin wannan shiri
6: Assalamu alaikum jama'a
1: To Dr. kasancewar ku masharhanta kan lamarin yankin Gabas Tsakiya kamar me kuka fahimta da wannan mataki na Isra'ila dangane da janyewa daga wannan shiri na zaman lafiyar Gaza ko kuma in ce watsi da shirin baki daya
6: Abinda muka fahimta akan wannan matakin da Benjamin Netanyahu yayi ya dauka cewa ba zai yadda da cigaba da wannan zaman lafiyar da aka shirya na Gaza ba wanda kuma ya kunshi abubuwa da dama har guda 15 yanda za a bi daga wannan zuwa wannan guda 15 wanda aka shirya dama cewa za a amfani da su so yayi haka ne saboda na farko dai ya kamata a san cewa Benjamin Netanyahu shekara 30 baya ya sha cewa shi indai yana kan mulki ko kuma yana da dama ba za a taba yin kasar Palestina ba na farko kenan inga duk ko ba Donald Trump ba kowaye ma zai zo zai iya canza baki a duk lokacin da kuma kin tsakimanta babban makareci ne na biyu shine cewa yanzu siyasa ta taso a kasar sun a watan 10 Oktoba kenan za a yi zabe akwai maganganun da zaki ga yana yi na farko idan yana ma mutanen duniya magana zai yi turanci idan kuma bai san mutanen duniya su ji shi ko kuma su fahimce sai magana kan da Hebrew so abin da ke faruwa shine cewa ya san siyasa kuma abin na nuna cewa jam'iyyar su kashi 20 kadai za su iya samu so wannan abin dole yake kokari a ce ya nemo makansa ko kuma jam'iyyar sa ta goma shi wanda zai iya samun dama a ce ya ƙara samun gwamnati wanda ake asashi cewa kusan ba zai iya samu ba na ku shine cewa ƴan adawa a ƙasa su ma irin wannan daman suke amfani da shi sai su zo su ce su za su ci gaba da yakar ƙasashen Larabawa saboda a ƙasar su dama a ƙasar su fiye da kashi 80 suna goyen bayan ka a bari a samu ƙasar Palestina a kai mu Larabawa hari a kai mu musulmai hari shine zaki ga Lieutenant Bennett shi former prime minister Lieutenant Bennett ya tawo a samu ƙasar Palestina a kai mu Larabawa hari a kai mu musulmai hari shine zaki Lieutenant Bennett shi former prime minister Lieutenant Bennett ya tawo magana cewa shi in yazo zai kai mu

aka kirgan sashen Hausa na Radio Faransa International masu sauraron mu ka da kumanta da shirin mu na siyasa za a iya sauraron shirin da yamma labaran mu na yamma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kenan.

0: tsaro da aka sani. A dai gefen kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC a jajibirin zaben na yau din kishi kenan da cewa su tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya a wannan jihar ta Osun. Tinubu ya gargaɗi hukumomin tsaro da su guji baiwa masu tayar da zaune tsaye damar haifar da rikici a lokacin wannan zaɓe na yau. Zaben da ake da 'yan takara 15 wanda kuma za a iya fuskantar tashin hankali na siyasa a wasu wurare ya sa shugaban na Najeriya da babbar murya yake mai isar da kira na ganin jama'a sun guji ta da ƙayar baya al'amarin da ke iya kai su ga rasa rayuka. Daga cikin 'yan takara a wannan zaɓe akwai gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar ACOT, ɗan takarar APC Asiwaju Muniruddin Bola Oyebamiji da kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC na Jim Salam. Tinubu ya yi kira ga masu zaɓe a jihar ta Osun da su fito su sauke nauyi da ke kansu. A Chad an saki jigon 'yan adawa Success Masara tsohon firaminista kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Transformateur da wasu shugabannin jam'iyya guda 8 a jiya Juma'a bayan da shugaba Muhammad Idris Deby ya yi masu afuwa. An sake babban abokin hamayyar shugaban daga gidan yari a daren jiya Juma'a kuma nan take ya je gana da magoya bayansa a headquarters da jam'iyyar sa ta Transformateur da ke babban birnin kasar N'Djamena. Zaune ba ta kare wa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar Senegal ba Pap Chau, wanda ya shigar da kara zuwa hukumar kwallon kafar kasar da cewa ya bukaci a hukumance ta biya shi albashin watanni 6 wanda ya kai sama da sefa miliyan 400 bayan takaddama da ke tattare da kontraginsa a lokacin gasar cin kofin duniya. Wannan sabon al'amari ne ga magoya bayan kungiyar kwallon kafar kasar ta Senegal domin bayan sauke Pap Diaw daga wannan mukamin sa hukumar ta sanar da niyyar ta nada wani sabon koci sai dai ba za ta iya nada kocin ba ganin cewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar na biyatta kudade na kusan watanni 6. Tsohon kocin yana neman a biya shi albashi da kari na watanni 6 da suka gabata jimillar kudin sefa miliyan 423 kimanin koko kwatankwacin euro 650,000. A Afirka ta Kudu masu kare muhalli da al'ummomi da ke gabar teku sun samu nasara biyu bayan karar da suka shigar kan wani kamfani na Birtaniya, kamfanin Shell da ake zargi da gurbata muhalli wanda ya kawo koma baya a waɗannan yankuna. Mutane ba za su iya nowa ba yayin da matsinta ke fuskantar matsala wajen gudanar da waɗannan ayyukan nasu. Wani harin sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a sanyin safiyar yau ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7. Kamar yadda kafofin watsa labaran gwamnatin na Lebanon suka sanar, wannan shine mafi munin adadin mace-mace da ake da shi tun bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni wanda ya kai ga samun raguwar fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah. A cewar wannan majiya, harin ya lalata wani gida wanda a halin yanzu masu aikin ceto ke ci gaba da yin kokari na ganin sun ceto mutane da ke ciki tare da jigilar waɗanda suka jikata zuwa asibiti. A Indonesia, masu aikin ceto na ci gaba da iya kokarin su wajen ceto mutane daga cikin baragozan gine-gine da tarkace a yau Asabar bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.7 da ta afka wa tsibirin Flores da ke gabbacin kasar, inda ta kashe akalla mutane 20 tare da yin awon gaba da Dubai. Ta bakin hukumi daga rundunar aiki ceto, ɗaya daga cikinsu mai suna Fatur Rahman ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 daga garuruwa 4 daban-daban na tsibirin wanda akasarin wuraren na 'yan yawon bude ido ne. Rahotanni na baya-bayan na nuna ta yadda ake samun fahimta tsakanin firaministan Italiya da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz. Duk da haka ana fuskantar tsaiko a zancen da ya shafi 'yancin rani da ke kwarara zuwa yankin Turai, inda Jamus ta bayyana cewa tana shirin mayar da su kasar Italiya. Lamarin da yanzu haka firaministan Italiya ta nuna damuwa a kai, ta kuma kira shugaban gwamnatin Jamus da ya yi taka tsantsa saboda lamarin zai iya kawo tirjiya tsakaninsu. Gashirinmu na gaba.
1: Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin Duniyar Mu a yau. daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Duk da yadda rahotannin hukumomin kudi na duniya irin IMF da Bankin Duniya ke bayyana tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu isa dalilai masu nasaba da garan bawul din gwamnati a gefe guda su dai waɗannan hukumomi na kuma bayyana karuwar tsadar rayuwa baya ga yawaitar talakawa a wannan ƙasa wanda jama'ar take ci gaba da kokawa saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin da ake gani. Can a gabas ta tsakiya kuwa baya ce ta haihu inda Isra'ila ta yi watsi da shirin zaman lafiyar yankin Gaza duk da yadda mayakan Hamas suka amince da shi tare da amsa kiran aje makamai wanda ya sa a baya-bayan nan ake ganin karuwar hare-haren kasar a yankin mai fuskantar kawanya. Waɗannan su ne batutu wanda shirin na yau zai tattauna a kai tare da ni Azima Bashir Aminu. Sai ku biyo mu. Bakin da ke tare da ni a cikin shirin na yau sun hada da Dr. Kasim Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, sai Mustapha Yusuf Mai Kalwa, shugaban kasuwar kayan abinci ta Dawanau a jihar Kano. Akwai kuma Dr. Abdul Hakim Garba Fantuwa, masanin zamantakewar yankin Gabas ta Tsakiya kuma mai sharhi kan siyasar duniya. To sai a daidaita zama don jin yadda shirin zai kaya. Dr. Kasim Kurfi, za mu fara da kai. Wato a baya-bayan nan akwai mabambantan rahotanni da ke nuna tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu. Ko me yasa 'yan kasar ba su gani a ƙasa?
2: To, abubuwa biyu ne. Na farko shine tattalin arziki ya faru ne saboda matakan da gwamnati dauka. Idan ba mu manta ba shekaru uku da suka wuce ana ba da taimakon fetur. Aka cire shi yanzu kidiba kafin wannan gwamnatin ta hau ba mai sayan litan fetur da ta wuce 200 ko 250 yanzu kana sayan ta sama da 1,250 ko da 300 kin ga an lunka ma wajen sau biyar kuma wannan a takaice zaki dauka shi haraji ne kuma harajin nan kwana biya in dai zaka yi tahiya zaka biya kudin mota ya tashi in kuma kana da abun hawa zaka saya kai ma kaga kamar harajin ya kai ma duk waɗannan kin ga kowa da kowa ya shafe shi. To dama idan aka yi mataki irin wannan abinda ya kamata sai a bi shi da mataki wanda kuma abinda aka amsa ga jama'a zai kuma koma ma jama'a. In baki manta ba lokacin maraganyi sana Abacha an yi irin wannan an dan ƙara kudin mai. Amma sai aka yi wata ƙwarya wadda ta je ta shiga karkara da asibiti ne, makarantu ne, hanyoyi ne, wuta ne, duk waɗannan abubuwan sun shahi jama'a. To yanzu da aka yi wannan aka samu wannan kuɗin sai kuɗin kuma suka takaita ga gwamnatoci. Mafi yawan gwamnatocinmu da ake ba su waɗannan kuɗaɗen maimakon su yi abin da zai shafi ni da kai sai suna takaita shi ga wasu abubuwa wanda amfanin shi kaɗan ne. Yanzu misali gwamnati ta samu biliyoyin kuɗi. Sai ta ɗauki kuɗin nan sai ta ce za ta yi gadar sama a cikin gari. Mutum dauke da mota a garin. Kuma ba ƙaramin biliyoyi ba ne sai ki tunanin miliyoyin mutanen da ke jihar ma wasu ba su da mota balantana ma su zo garin har su hau gadai. So amfanin da ake amfani da kuɗaɗen da aka samu baya zuwa ga jama'a. Kuma wannan sai ya zamana bugu da ƙari banda wannan dala ta tashi. Da dalan nan ba ta wuce naira 450 ba. Ko da kin je bayan fage ba ta wuce naira 600. Sai ga yanzu dala sai da ta kai wajen 1,500. Kin ga an lunka sau biyu. Kuma kada ki mance fa duk abin da zaki gani da 'yan Najeriya na amfani da shi abubuwa ne na ƙasar waje. Abubuwan da ake amfani da shi gwamnatoci ya yi ƙaranci ga zuwa mutane wannan shi ya sa ke gani kullum ana ta cewa hauhawar farashi. Hauhawar farashin nan saboda abin da ake samu daraja shi ta yi ƙasa.
1: Dakta, wato idan na fahimce ka haɓakar tattalin arzikin na ƙasa daban da wato cikar lalitar gwamnati daban da kuma kumburin aljihun jama'a ba su da alaƙa.
2: Suna da alaƙa amma alaƙa sai in ka ɗauki matakin da zai alaƙa. Yanzu da tattalin arzikin nan a ce kayan gona na tsada. Kin ga shi talaka abin da yake kayan gona to kayan gona nan ba su tsada. Takin zamanin nan da zai saya kuma yana tsada. To shi kin ga babu inda ya samu riba. Abin da zai sai da buhun masara da ya sai takin zamani biyu. Yanzu sai ya sai da buhun masara biyu sannan ya sai takin zamani da. Kin ga shi ba ta mishi alaka ba su saboda haka duk yadda kake so ka ce tattalin arzikin nan ya tashi shi ba zai ganshi a tasiri ba. Yanzu ke dauki kasuwa hannayen jari. Duk duniya an ce Najeriya ita ce ta daya.
1: Haka.
2: Amma sai in tambaye ki mutum nawa ke yin hannu hannayen jari a nan kasai.
3: Tambayar da na so ne maka kenan.
2: To ɗan kaɗan ne sun saboda haka amfanin ya taƙaita. Amfanin ba amfani ba ne wanda kowa zai ji da ni da kai kowa zai ji. Ya taƙaita so tattalin arziki na ɗagawa in muka diba akwai abin da ake cewa ma'auninmu na gross domestic product GDP wato wanda yake auna duk abubuwan da ake a ƙasa ya nuna yana sama. Amma sai ki diba ki gani to tun nawa kuma wanda ya amfana da wannan.
3: Bari mu je ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa, shugaban kasuwar kayan abinci. Ranka ya dade a baya-bayan nan ana dan ganin daidaitar canjin kudaden ketare wanda a baya ƴan kasuwa ke alakanta tashin darajar takardar kudi ta dala akan naira a matsayin dalilin da yasa kayan abinci ke tsada. Amma a baya-bayan nan an dan samu sassauci sai dai farashi ya gaza sauyawa. Me za ku ce akan haka?
4: Assalamu alaikum jama'a. Magana ta gaskiya ba wai farashi mu har yanzu a yadda abinci kayan abinci yake a kasuwanninmu ba za mu ce kayan abinci ma ya tashi ba. Kamar yadda dokta ya faɗa shi manomi ribarsa ya noma in ya noma kayan abincin a ciki zai samu abin da zai na muwalati na harkar rayuwarsa. To har yanzu masarar da muke siya ake siyarwa mu ɗan kasuwa abin da muke siyo ta a ƙauyuka ba ta fice naira 37,800. Dawa ita ma ba ta fice 27,000-25,000. Wannan ya ɗan tashi kawai shinkafa. Ita ce 110,000-120,000. Amma banda ita sai alkama ta gida ita ta kai 75,000-80,000. Banda waɗannan duk sauran kayan ƙasa suke yi saboda tsadar taki kamar yadda dokta ya faɗa. Takin nan yanzu yuriya naira 45,000 ne. Kamfa 48,000-45,000. Wannan shi manomi ba zai iya samun tagomashin ya saida ba. A da sai da buhun masara guda ɗaya ko ya sai da masara biyu ya sai taki guda uku ko ma buhun masara ɗaya ya sayar ya sai taki biyu. To yanzu sai ya sai da buhun masara biyu zai iya sayan taki guda ɗaya. Kayan namu yana ƙasa ƙwarai da gaske.
3: Wato yaya tazarar take tsakanin wanda ake samarwa a gida da kuma wanda ake shigowa da shi daga ƙetare?
4: To tazarar ta kai ta 5,000. Ko takwas a kowane buhu.
3: Bari mu koma ga dokta. Dokta, wato ƴan ƙasa suna ci gaba da kokawa musamman ma'aikata waɗanda da dama a tattaunawar da muka yi da su ke korafin cewa wato albashinsu baya wuce ma makon farko na biya. Kamar anya tafiyar nan za ta yi a haka me mafita?
2: To, tafiya dai ga tana ana yin ta ba yadda aka iya tunda shi duk wanda ya ce dan albashi ne dole ya dogara ga albashin nan. Albashin yanzu ba a takaita shi duk wani dan albashi wata na yi da biya shi albashin. Amma gaskiya matsayin da muke zai sa ma'aikaci ya wahala. Bari in baki misali. Hijira 1982. Ina koyarwa a primary teacher a grade 2 level 5 abinda ake biya na naira 125. A naira 125 dinnan abinda ake sai da buhun siminti naira 8. Kin ga kenan kuɗi na za su iya sai min buhun siminti 15 na wata. Yanzu an baka 70,000. 70,000 bai sai ma buhun siminti 6. To an ci gaba ko an ci baya? To waɗannan shine halin da ma'aikata suka samu kansu. Kuɗin mota ya ƙaru daga gida zuwa wajen aiki. Idan kika cire kuɗin mota da za su je sau 5 a sati, kika cire abun da za su ɗanci can sai ki tadda kuɗin albashin 70,000 bayan da ya kai su. Shi ya sa kika gani yanzu nan ita kanta ƙungiyar ma'aikata ta zo tana cewa gwamnati ta ɗaga mata albashin daga 70,000 a kai shi 500,000. To gaskiya al'amari shi ne in ma sun ce suna son wannan abu. Shin mutum nawa zai iya biya? Dama ma'aikatan yanzu za ki ga mutum ya gama digiri din shi ba aikin. To in ka ƙara kuɗin albashi kuma za ka ƙara samun rashin ma'aikata. Saboda ba gwamnati ba ta iya ɗaukar kowa. Shi kuma wanda yake iya ɗaukar shi zai diba nawa ne samun shi da nawa zai iya biya. Wannan shi ne matsala.
3: Me mafita?
2: To mafita dai shi ne gwamnatoci da suke samun kuɗaɗen nan. Don tabbas gwamnatoci na samun kuɗi. To kuɗaɗen nan da suke samu su tsaya tsakaninsu da Allah su yi abin da zai ma mutane tasiri. Ba wai a yi kwangila ta biliyoyi ba don su samu wani abu. A diba ga menene mutane jama'a ke so wanda kuma zai musu tasiri. Idan ana watsa kuɗin nan yadda da duk local government kudin da aka ba kowace local government a ce an bata ta yi ɗan ayyuka cikin ta, za ki ga cewa ɗan kasuwannin da ke wannan garuruwan sun tashi, mutane sun samu abin yi, kuma za ki ga cewa arzikin ya yalwarta, kuma za ki ga abubuwa an samu sauƙi. Amma duka gwamnatocin da in ka tattara su mafi yawa in aka ba da kuɗin local government riƙewa suke. Yanzu da gwamnatin tarayya tana riƙe ma jihohi kuɗaɗensu, ai da kin ji kuka. Amma gwamnatin tarayya in ta amsa sai su ce ga yanan, to ku don me za ku riƙe mana ƙananan hukumomi? Kuma ƙananan hukumomin nan su ce kusa da jama'a. Duk wani mutum ne da za ka gani in ka ce wane ne chairman national local government ya sani, wane ne councilor din shi ya sani, to tunda waɗanda ke kusa da jama'a abin masu kuɗaɗen su samu a sa masu ido, amma abin masu kuɗaɗen su yi amfani da yadda mutanen wurare za su.
3: Bari in koma ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa, ko a ƙungiyance a matsayinku na 'yan kasuwa, ko akwai wani hoɓɓasa da kuke lura da cewa ku a nan a cikin kasuwa farashin kamar yadda ka faɗa bai haura kamar yadda da jama'a ke faɗa ba, amma kamar akwai wani hoɓɓasa da kuke yi a tsakaninku don ganin kun jawo hankalin sauran 'yan kasuwa don sassauta farashi ga jama'a ganin cewa su ke kusa da mutane sosai?
4: Inda matsalar take faruwa shine masu shaguna a unguwanni. Kusan masu shaguna a unguwanni magana ta gaskiya ba sa sassautawa masu siyan mudu-mudu ko rabin kwano ko gwangwani-gwangwani.
3: Wanda kuma su suka fi ji a jikinsu.
4: Wanda kuma su ɗin nan yanzu akwai inda ake saida garin kwaki tsakaninsu da kasuwar da Wanau. Kwakin nan kwata abin da ake saida shi naira 450 zuwa 500 a kasuwar da Wanau. Amma naira 900 suke siyarwa. Kuma tafiyan nan kwata-kwata abin da zaka kashe tsakanin kasuwar da Wanan da wajen naira 100. Kin ga akwai rashin tausayi a ciki.
3: Gaskiya.
4: An ninka kuɗin. To kuma haka daga Wanau zuwa cikin gari wani wajen yanzu haka ana sai da alkama irin wannan ta gwamnatin naira 800 a Wanau, amma in ka shiga gari za a ce maka naira 1,500 ko da 600. An ninka kuɗinta. Wanda ba daidai ba ne. An san riba gaskiya ce, amma ya kamata mutanen da suke cirawa a bakin salati a takaita musu. Wani ba shi da kuɗin da zai hau mota ya je da Wanau. Iyakaci ya sai gwangwani. To don haka ƙungiya tana kira su ƙwarai da gaske ga irin waɗannan 'yan kasuwan su sauƙaƙa wa 'yan uwansu al'umma, kuma da haka za su samu ciniki mai amfani. Inda Allah ya sa kake da sauƙi, kwastomomi za su zo wajenka in kana sai da buhu ɗaya a rana ka sai da buhu biyu ko buhu uku. To mutanenmu ba sa ganewa akasari kuɗin suke hange. Wannan shi ne irin kiraye-kirayen da muke da 'yan kasuwa, saboda in ka zo kasuwar da Wanau gashi nan abin bila adadin, in wannan bai sauki ba wannan zai sauki. To mutanen da suke unguwanni suna shan azaba, musamman wanda suke nesa da kasuwar da Wanau.
3: To muna godiyar samun damar tattaunawa da ku Dr. Kasim Kurfi, suke salama da masu saurari.
2: To madalla, godiya nake.
3: Malam Mustapha Yusuf Mai Kalwa, muna godiya ƙwarai da samun damar tattaunawa da kai.
4: To masha Allah, jama'a assalamu alaikum.
1: Kamar yadda muka ambata, shirin zai kuma waiwayi halin da ake ciki a yankin Gaza, musamman bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya yi watsi da shirin zaman lafiyar Gaza da Amurka ta gabatar, duk wadda yadda Hamas ta amince da ajiye makamai. Ta Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin siyasar kasashe mai sharhi kan yankin Gabas Tsakiya, barka da shigowa cikin wannan shiri.
5: Assalamu alaikum jama'a.
1: To Dr. kasancewar ku masharhanta kan lamuran yankin Gabas ta Tsakiya, kamar me kuka fahimta da wannan mataki na Isra'ila dangane da janyewa daga wannan shiri na zaman lafiyar Gaza, ko kuma in ce watsi da shirin baki daya?
5: Abinda muka fahimta akan wannan matakin da Benjamin Netanyahu yayi, ya dauka cewa ba zai yadda da ci gaba da wannan zaman lafiyar da aka shirya na Gaza ba, wanda kuma ya kunshi abubuwa da dama har guda 15, yanda za a bi daga wannan zuwa wannan guda 15 wanda aka shirya dama cewa za a amfani da su. So yayi haka ne saboda na farko dai ya kamata a san cewa Benjamin Netanyahu shekara 30 baya ya sha cewa shi indai yana kan mulki ko kuma yana da dama, ba za a taɓa yin ƙasar Falastina ba, na farko kenan. In ga duk ko ba Donald Trump ba, ko waye ma zai zo zai iya canza baki a duk lokacin da kuma kin tsakimanta babban makareci ne. Na biyu shine cewa yanzu siyasa ta taso a ƙasar, watan 10 October kenan za a yi zaɓe. akwai maganganun da zaki ga yana yi. Na farko, idan yana ma mutanen duniya magana zai yi turanci, idan kuma bai san mutanen duniya su ji shi ko kuma su fahimce shi sai magana kan da Hebrew. So abin da ke faruwa shine cewa ya san siyasa, kuma abin na nuna cewa jam'iyyar sa kashi 20 kade za su iya samu. So wannan abin dole yake kokari a ce ya nemo makansa ko kuma jam'iyyar sa ta goma shi wanda zai iya samun dama a ce ya ƙara samun gwamnati wanda ake asashi cewa kusan ba zai iya samu ba. Na uku shine cewa ƴan adawa a ƙasa su ma irin wannan daman suke amfani da shi, sai su zo su ce su za su ci gaba da yakar ƙasashen Larabawa, saboda a ƙasar su dama a ƙasar su fiye da kashi 80 suna goyen bayan ka a bari a samu ƙasar Palestina, a kai mu Larabawa hari, a kai mu musulmai hari. Shine zaki ga Lieutenant Bennett, shi former prime minister Lieutenant Bennett ya kawo magana cewa shi in yazo zai kai mu ƙasar Turkey hari, cewa Erdogan yana daga cikin makiyan ƙasar Isra'ila. Yanda Benjamin ya tunawa yake amfani da shi, haka ƴan adawa suke amfani da shi, saboda sun fahimci kashi 80 ƴan ƙasar Isra'ila suna son ƙasar Isra'ila ta kaima ƙasar Larabawa ko kuma ƙasar musulmai hari, shine zai sa su samu ƙara'a, shi yasa suke faɗin wa'annan abubuwa.
3: Dr. sai bayan da wato Hamas ta amince da ajje makamai a farkon watan nan, kwatsam sai ga Isra'ilan ta tsananta kai hare-hare yankin Gaza wanda a baya ta dan sarara. Anya wannan ba tunziri bane ba wajen ganin an koma cikin wannan yaki?
5: Amma abin da na gaya maki ne cewa su dama duk wannan abin da suke yi da biyu suke yi. Me nake nihi da haka? Suna son a ƙara koma ruwa ne. Idan aka koma ruwa su ci gaba da kashe su. Kake manta wajen kashi 70 yanzu na Gaza yana hannunsu ne. To kuma kake manta a cikin kwana 300 da aka yi, tun lokacin da aka yi, sun kashe yara kawai sun kashe fiye da 300, kuma sun kashe mutane fiye da 1,500 daga wannan sasancin da aka yi. Ai duk kusan kullun sai sun kashe mutane
3: daga watan October Baraka.
5: October da aka yi bara kawo yanzu wata goma kenan ko sun kashe fiye da mutane 1,500, duk da wannan cewa sasantawa da aka yi ko tsagaita wuta da aka yi sai da suka kashe mutane fiye da 1,500, a cikin su kuma aka kashe yara guda 300.
3: Mu koma ga shi wannan shiri na zaman lafiyar yankin Gaza, kamar ina makoma?
5: Koma shine shi yanzu shugaba Trump shi zai diba wannan magana. Me yasa nace miki haka? Ai shi duk wannan tsarin da aka ce za a bi shi ya kawo shi. Shi yace za a kawo Facebook, shi yace za a kawo Tony Blair ya haɗin ɗin Facebook ɗin da kuma a haɗa shi da wani mutane da kuma za a nemo wanda technocrat ne, wato masana wanda za su maimakon Hamas, yanzu za a nemo masanan da za su ci gaba da mulkantar wannan abun. Ai abin da yasa aka yi agreeing kenan cewa Hamas za ta aje makamai. Hamas kuma ta yarda cewa za ta aje makamai. Amma shugaba Benjamin Netanyahu yace shi san bai yarda ba har sai Hamas ta aje makamanta, sannan shi zai iya agreeing da wannan abin har su fita daga wurin. Wanda kin san cewa Hamas sun yi agreeing cewa za su aje makaman nan, amma su kuma Hamas sun kawo ka'ida cewa su ba za su yi ma ƙasar Isra'ila, ba za su aje makaman su ga ƙasar Isra'ila, sai dai a sawo wa'ancan mutanen wanda za a ke cewa Facebook su zo su
3: anshi
5: wannan makaman, amma su shiga tsakani su anshi wannan makaman akan ƙasar Isra'ila. Kuma kake manta idan suka yarda suka ba Isra'ila wa'annan makaman, ba wai Isra'ila za ta kyale su bane, sai ta bi su da kai cigaba da kashe su, tunda har yanzu tana yin wannan. Duk da wannan sasancin ta zo tana kakkashe su, ko an ba da makaman sai ta ci gaba da kai wa'annan munnin hare-haren nan ga ƴan Hamas. Shi yasa ƴan Hamas yanzu kuma dole su ma su fara diddiba wannan abin, cewa ƙasar Isra'ila ba ƙasar da ake yarda da ita ba. Sannan shi kuma shugaba Trump dole shi ya tsawata mishi, amma kin san abin da yasa ba zai iya tsawata mishi ba? Saboda ƙasar Isra'ila tana da ƙarfi akan ƴan siyasan Amerika.
3: Muna godiya da samun damar tattauna da kai Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
5: Thank you so much.
3: Madalla. To masu sauraro, duka a nan shirin ke kawo ƙarshe a wannan mako. A madadin waɗanda muka tattauna da su, Dr. Kasim Kurfi da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, kana Mustapha Yusuf Mai Kalwa. Sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya.
0: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan, bar mu shakata da wannan waƙa da ke saman na'ura.

ake kirganin sashen Hausa na Radio Faransa International na sauraron muka da kuma tadi shirin mu na siyasa za a iya sauraron shirin da yamma labaran mu na yamma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kenan.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo aka mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci a yayin da ake gudanar da zaben gwamna a jahar Osun rundunar yan sanda kasar ta Najeriya kenan. Ta sanar da takaita zirga-zirga a fadin jihar a daidai lokacin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da cewa su gudanar da zaɓe su tabbatar da an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da gaskiya. Zaune bata ƙare wa tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Senegal wato Pap Thiaw wanda ya buƙaci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta biya shi wasu kuɗaɗe da ke biyata sai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar mutane a kudancin Lebanon ɗazu-ɗazun nan. Ga labarin yadda muka same su musamman da Najeriya inda ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun a yau din nan a daidai lokacin da rundunar 'yan sanda ta sanar da takaita zirga-zirga a faɗin jihar a yau daidai lokacin da ake gudanar da zaɓe kama daga karfe 12 na yammacin jiya Juma'a zuwa karfe 6 na yau din nan. Rundunar ta fitar da wannan sanarwa ne ta bakin jami'in hulɗa CSP Ani Inedo wanda ya miƙa mani ma labarai takardar. Sanarwa ta buƙaci jama'a da su bi dukkan ƙa'idoji da aka yi tanadi a kai tare da yin aiki tare da jami'an tsaro da aka tura a faɗin jihar. Kwamishinan 'yan sanda ya kuma sake nana ta haramcin da aka yi wa na baya musamman ga 'yan ƙungiyar Amoteku da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro waɗanda ba na jihar ba a cikin ayyukan tsaro da suka shafi zaben na yau. Babu wata ƙungiyar tsaro ta ƙasa da ƙasa ko ƙungiyar 'yan banga ko wata ƙungiya mara izini da aka baiwa izinin ɗaukar nauyi ko aiwatar da ayyuka na wata hukumar tsaro da aka sani. A ɗan gefen kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC a jajibirin zaben na yau ɗin kenan da cewa su tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya a wannan jihar ta Osun. Tinubu ya gargaɗi hukumomin tsaro da su guji baiwa masu tayar da zaune tsaye damar haifar da rikici a lokacin wannan zaɓe na yau. Zaben da ake da 'yan takara 15 wanda kuma za a iya fuskantar tashin hankali na siyasa a wasu wurare ya sa shugaban na Najeriya da babbar murya yake mai isar da kira na ganin jama'a sun guji ta da ƙayar baya al'amarin da ke iya kai su ga rasa rayuka. Daga cikin 'yan takara a wannan zaɓe akwai gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar Akot, ɗan takarar APC Asiwaju Muniruddin Bola Oyebamiji da kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC na Jim Salam. Tinubu ya yi kira ga masu zaɓe a jihar ta Osun da su fito su sauke nauyi da ke kansu. A Chad an saki jigon 'yan adawa Success Masara tsohon firaminista kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Litinson Mator da wasu shugabannin jam'iyya guda 8 a jiya Juma'a bayan da shugaba Muhammad Idris Deby ya yi masu afuwa. An sake babban abokin hamayyar shugaban daga gidan yari a daren jiya Juma'a kuma nan take ya je gana da magoya bayansa a headquarters da jam'iyyar Satellite Sumatra da ke babban birnin kasar N'Djamena. Zaune bata kare wa tsohon mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafar Senegal ba Pap Thiaw wanda ya shigar da ƙara zuwa hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar da cewa ya buƙaci a hukumance ta biya shi albashin watanni 6 wanda ya kai sama da sefa miliyan 400 bayan takaddama da ke tattare da kwantaraginsa a lokacin gasar cin kofin duniya. Wannan sabon al'amari ne ga magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ta Senegal domin bayan sauke Pap Thiaw daga wannan mukamin sa hukumar ta sanar da niyyar ta nada wani sabon koci sai dai ba za ta iya nada kocin ba ganin cewa tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafar na biyatta kuɗaɗe na kusan watanni 6. Tsohon kocin yana neman a biya shi albashi da ƙari na watanni 6 da suka gabata jimillar kuɗin sefa miliyan 423 kimanin koko kwatankwacin euro 650,000. A Afirka ta Kudu masu kare muhalli da al'ummomi da ke gabar teku sun samu nasara biyu bayan karar da suka shigar kan wani kamfani na Birtaniya. Kamfanin Shell da ake zargi da gurɓata muhalli wanda ya kawo koma baya a waɗannan yankuna. Mutane ba za su iya noma ba yayin da matsinta ke fuskantar matsala wajen gudanar da waɗannan ayyukan nasu. Wani harin sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a sanyin safiyar yau ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7. kamar yadda kafofin watsa labaran gwamnati na Lebanon suka sanar wannan shine mafi munin adadin mace-mace da ake da shi tun bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni wanda ya kai ga samun raguwar fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah a cewar wannan majiya harin ya lalata wani gida wanda a halin yanzu masu aikin ceto ke ci gaba da yin kokari na ganin sun ceto mutane da ke ciki tare da jigilar waɗanda suka jikata zuwa asibiti a Indonesia masu aikin ceto na ci gaba da iya kokarin su wajen ceto mutane daga cikin baragozan gine-gine da tarkace a yau asabar bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.7 da ta afkawa tsibirin Flores da ke gabbacin kasar inda ta kashe akalla mutane 20 tare da yin awon gaba da Dubai ta bakin hukumi daga rundunar aikin ceto mai ɗaya daga cikin su mai suna Fatir Rahman ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 daga garuruwa daban-daban na tsibirin wanda akasarin wuraren na 'yan yawon bude ido ne. Rahotanni na baya-bayan na nuna ta yadda ake samun fahimta tsakanin Prime Minister Italia da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz. Duk da haka ana fuskantar tsaiko a zancen da ya shafi 'yancin rani da ke kwarara zuwa yankin Turai inda Jamus ta bayyana cewa tana shirin mayar da su kasar Italia. Lamarin da yanzu haka Prime Minister Italia ta nuna damuwa a kai ta kuma kira shugaban gwamnatin Jamus da ya taka tsantsa saboda lamarin zai iya kawo tirjiya tsakanin su. Gashirinmu na gaba.
1: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Ta cikin shirin duniyar mu a yau daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Duk da yadda rahotannin hukumomin kudi na duniya irin IMF da Bankin Duniya ke bayyana tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu bisa dalilai masu nasaba da garan bawul din gwamnati a gefe guda su dai waɗannan hukumomi na kuma bayyana karuwar tsadar rayuwa baya ga yawaitar talakawa a wannan kasa wanda jama'ar take ci gaba da kokawa saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin da ake gani. Can a gabas ta tsakiya kuwa baya ce ta haihu inda Isra'ila ta yi watsi da shirin zaman lafiyar yankin Gaza duk da yadda mayakan Hamas suka amince da shi tare da amsa kiran aje makamai wanda ya sa a baya-bayan nan ake ganin karuwar hare-haren kasar a yankin mai fuskantar kawanya. Waɗannan su ne batutu wanda shirin na yau zai tattauna a kai tare da ni Azima Bashir Aminu. Sai ku biyo mu. Bakin da ke tare da ni a cikin shirin na yau sun hada da Dr. Kasim Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, sai Mustapha Yusuf Maikalwa, shugaban kasuwar kayan abinci ta Dawanau a jihar Kano. Akwai kuma Dr. Abdulhakim Garba Fantuwa, masanin zamantakewar yankin Gabas ta Tsakiya kuma mai sharhi kan siyasar duniya. To sai a daidaita zama don jin yadda shirin zai kaya. Dr. Kasim Kurfi, za mu fara da kai. Wato a baya-bayan nan akwai mabambantan rahotanni da ke nuna tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu. Ko me yasa 'yan kasar ba su gani a ƙasa?
2: To, abubuwa biyu ne. Na farko shine tattalin arziki ya faru ne saboda matakan da gwamnati dauka. Idan ba mu manta ba shekaru uku da suka wuce ana ba da taimakon fetur.
1: Haka.
2: Aka cire shi. Yanzu kidiba, kafin wannan gwamnati ta hau ba mai sayan litam fetur da ta wuce 200 ko 250. Yanzu kana sayan ta sama da 1,250 ko da 300. Kin ga an lunka ma wajen sau biyar. Kuma wannan a takaice za ka iya ɗaukar shi haraji ne. Kuma harajin nan kwana biyar. In dai za ka yi tahiya za ka biya kuɗin mota ya tashi. In kuma kana da abin hawa za ka saya kai ma ka ga kamar haraji ne aka yi ma. Duk waɗannan kin ga kowa da kowa ya shafe shi. To dama idan aka yi mataki irin wannan abin da ya kamata sai a bi shi da mataki wanda kuma abin da aka amsa ga jama'a zai kuma koma ma jama'a. In baki manta ba lokacin maraganyi sani a Abacha an yi irin wannan an ɗan ƙara kuɗin mai. amma sai aka yi wata kwariya wadda ta je ta shiga karkara da asibiti ne, makarantu ne, hanyoyi ne, wuta ne, duk waɗannan abubuwan sun shafi jama'a. To yanzu da aka yi wannan, aka samu wannan kuɗin, sai kuɗin kuma suka takaita ga gwamnatoci. Mafi yawan gwamnatocinmu da ake ba su waɗannan kuɗaɗen, maimakon su yi abin da zai shafi ni da kai, sai suna takaita shi ga wasu abubuwa wanda amfanin shi kaɗan ne. Yanzu misali, gwamnati ta samu biliyoyin kuɗi. Sai ta ɗauki kuɗin nan sai ta ce za ta yi gadar sama a cikin gari. Mutum dauke da mota a garin, kuma ba ƙaramin biliyoyi ba ne, sai ki tunanin miliyoyin mutanen da ke jihar, ma wasu ba su da mota ballantana ma su zo garin har su hau gadai. So amfanin da ake amfani da kuɗaɗen da aka samu baya zuwa ga jama'a. Kuma wannan sai ya zamana bugu da ƙari banda wannan dala ta tashi. Da dalan nan ba ta wuce naira 450 ba. Ko da kin je bayan fage ba ta wuce naira 600. Sai ga yanzu dala sai da ta kai wajen 1,500. Kin ga an lunka sau biyu. Kuma kada ki mance fa, duk abin da zaki gani da 'yan Najeriya na amfani da shi abubuwa ne na ƙasar waje. Abubuwan da ake amfani da shi gwamnatoci ya yi ƙaranci ga zuwa mutane, wannan shi ya sa ke gani kullum ana ta cewa hauhawar farashi. Hauhawar farashi nan saboda abin da ake samu darajar shi ta yi ƙasa.
3: Dakta, wato idan na fahimce ka, haɓakar tattalin arzikin na ƙasa daban da wato cikar lalitar gwamnati daban da kuma kumburin aljihun jama'a ba su da alaƙa.
2: Suna da alaƙa, amma alaƙar sai in ka ɗauki matakin da zai alaƙa. Yanzu da tattalin arzikin nan a ce kayan gona na tsada. Kin ga shi talaka abin da yake kayan gona, to kayan gona nan ba su tsada. Takin zamanin nan da zai saya kuma yana tsada. To shi kin ga babu inda ya samu riba. Abin da zai sai da buhun masara da ya sai takin zamani biyu. Yanzu sai ya sai da buhun masara biyu sannan ya sai takin zamani da. Kin ga shi ba ta mishi alaka ba, saboda haka duk yadda kake so ka ce tattalin arzikin nan ya tashi, shi ba zai ganshi a tasiri ba. Yanzu ki dauki kasuwa hannan jari. Duk duniya an ce Najeriya ita ce ta daya.
3: Haka.
2: Amma sai in tambaye ki mutum nawa ke yin hannan nan jari a nan kasai.
3: Tambayar da na so ne maka kenan.
2: To in kaɗan ne, so saboda haka amfanin ya takaita. Amfanin ba amfani bane wanda kowa zai ji da ni da kai kowa zai ji. Ya takaita. So tattalin arziki na ɗagawa, in muka riba akwai abin da ake cewa ma'auninmu na gross domestic product GDP, wato wanda yake auna duk abubuwan da ake a ƙasa, ya nuna yana sama. Amma sai ki diba ki gani to tun nawa kuma wanda ya amfana da wannan.
3: Bari mu je ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa, shugaban kasuwar kayan abinci. Ranka ya dade, a baya-bayan nan ana dan ganin daidaitar canjin kuɗaɗen ƙetare, wanda a baya 'yan kasuwa ke alakanta tashin darajar takardar kuɗi ta dala akan naira a matsayin dalilin da ya sa kayan abinci ke tsada. Amma a baya-bayan nan an dan samu sassauci, sai dai farashi ya gaza sau.
4: Yawa, me za ku ce akan haka? Salamu jama'a. Magana ta gaskiya ba wai farashi, mu har yanzu a yadda abinci, kayan abinci yake a kasuwanninmu, ba za mu ce kayan abinci ma ya tashi ba. Kamar yadda dokta ya faɗa, shi manomi ribarsa ya noma, in ya noma kayan abincin a ciki zai samu abin da zai na muwalati na harkar rayuwarsa. To har yanzu masarar da muke siya, ake siyarwa mu 'yan kasuwa, abin da muke siyo ta a ƙauyuka ba ta fice naira 37,800. Dawa ita ma ba ta fice 27,000-25,000. Wannan ya ɗan tashi kawai shinkafa. Ita ce 110,000-120,000. Amma banda ita sai alkama ta gida, ita ta kai 75,000-80,000. Banda wa'annan duk sauran kayan ƙasa suke yi, saboda tsadar taki, kamar yadda dokta ya faɗa. Takin nan yanzu yuriya naira 45,000 ne, kamfa 48,000-45,000. Wannan shi manomi ba zai iya samun tagomashin ya saida ba. A da sai saida buhun masara, buhun masara guda ɗaya, ko ya saida masara biyu ya sayo taki guda uku, ko ma buhun masara ɗaya ya sayo taki biyu. To yanzu sai ya saida buhun masara biyu zai iya sayan taki guda ɗaya. Kayan namu yana ƙasa ƙwarai da gaske.
3: Wato yaya tazarar take tsakanin wanda ake samarwa a gida da kuma wanda ake shigowa da shi daga ƙetare?
4: To tazarar ta kai ta 5,000 ko 8,000 a kowane buhu.
3: Bari mu koma ga dokta. Dr. Wato yan kasa suna ci gaba da kokawa musamman ma'aikata waɗanda da dama a tattaunawar da muka yi da su ke korafin cewa wato albashin su baya wuce ma makon farko na biya. Kamar anya tafiyar nan za ta yi a haka me mafita?
2: To, tafiya dai ga tana ana yin ta ba yadda aka iya tunda shi duk wanda yace dan albashi ne dole ya dogara ga albashin nan. Albashin yanzu ba a takaita shi duk wanne dan albashi wata na yi da biya shi albashin. Amma gaskiya matsayin da muke zai sa ma'aikaci ya wahala. Bari in baki misali. Hijira 1982 ina koyarwa a primary teacher a grade 2 level 5 abinda ake biya na naira 125 a naira 125 dinnan abinda ake sai da buhun siminti naira 8 kin ga kenan kudi na za su iya sai min buhun siminti 15 na wata yanzu an baka 70,000 bai sai ma buhun siminti 6 to an ci gaba ko an ci baya to waɗannan shine halin da ma'aikata suka samu kansu. Kudin mota ya karu daga gida zuwa wajen aiki. Idan kika cire kudin mota da za su je sau biyar a sati, kika cire abun da za su danci can sai ki tada kudin albashin 70,000 bayan da ya kai su. Shi yasa kika gani yanzu nan ita kanta kungiyar ma'aikata ta zo tana cewa gwamnati ta daga mata albashin daga 70,000 a kai shi 500. To gaskiya al'amari shine in ma sun ce suna son wannan abu shin mutum nawa zai iya biya? Dama ma'aikatan yanzu za ki ga mutum ya gama digiri din shi ba aikin. To in ka kara kudin albashi kuma za ka kara samun rashin ma'aikata saboda ba gwamnati ba ta iya dauka kowa. Shi kuma wanda yake iya dauka shi zai diba nawa ne samun shi da nawa zai iya biya? Wannan shine matsalar.
3: Me mafita?
2: To mafita dai shine gwamnatoci ne suke samun kudaden nan. Dan tabbas gwamnatoci na samun kudi. To kudaden nan da suke samu su tsaya tsakanin su da Allah su yi abin da zai ma mutane tasiri. Ba wai a yi kwangila ta biliyoyi ba don samu wani abu. A diba ga menene mutane jama'a ke so wanda kuma zai musu tasiri. Idan ana watsa kudin nan yadda da duk local government kudin da aka ba kowace local government a ce an ba ta ta yi yan ayyuka cikinta za ki ga cewa yan kasuwannin da ke wannan garuruwan sun tashi mutane sun samu abin yi kuma za ki ga cewa arzikin ya yalwarta kuma za ki ga abubuwa an samu sauki. Amma duka gwamnatocin da yanke tattara su mafi yawa in aka ba da kudin local government rikewa suke. Yanzu da gwamnatin tarayya tana rike ma jihohi kudadensu ai da kin ji kuka. Amma gwamnatin tarayya in ta amsa sai su ce ga yanan to ku dan me za ku rike mana kananan hukumomi kuma kananan hukumomin nan su ce kusa da jama'a. Duk wani mutum ne da za ka gani in ka ce wane ne chairman national local government ya sani wane ne councilor din shi ya sani to tunda waɗanda ke kusa da jama'a abin musu kudaden su samu a sa musu ido amma abin musu kudaden su yi amfani da yadda mutanen wurare za su.
3: Bari in koma ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa ko a kungiyanci a matsayin ku na yan kasuwa ko akwai wani hoɓɓasa da kuke lura da cewa ku anan a cikin kasuwa farashin kamar yanda ka faɗa bai haura kamar yanda da jama'a ke faɗa ba amma kamar akwai wani hoɓɓasa da kuke yi a tsakanin ku don ganin kun jawo hankalin sauran 'yan kasuwa don sassauta farashi ga jama'a ganin cewa su ke kusa da mutane sosai?
4: Yanda matsalar take faruwa shine masu shaguna a unguwanni. Kusan masu shaguna a unguwanni magana ta gaskiya ba sa sassautawa masu siyan mudu-mudu ko rabin kwano ko gwangwani-gwangwani.
3: Wanda kuma su suka fi ji a jikinsu.
4: Wanda kuma su dinnan yanzu akwai inda ake saida garin kwaki tsakanin su da kasuwar da wanau. Kwakin nan kwata abin da ake saida shi naira 450 zuwa 500 a kasuwar da wanau. Amma naira 900 suke siyarwa. Kuma tafiyan nan kwata-kwata abin da za ka kashe tsakanin kasuwar da wanan da wajen naira 100. Kin ga akwai rashin tausayi a ciki.
3: Gaskiya.
4: An ninka kudin. To kuma haka daga lawanau zuwa cikin gari wani wajen yanzu haka ana sai da alkama irin wannan ta gwamnatin naira 800 a lawanau. Amma in ka shiga gari za a ce maka naira 1,500 ko da 600. An ninka kudinta. Wanda ba daidai ba ne. An sani ba gaskiya ce amma ya kamata mutanen da suke cirawa a bakin salati a takaita musu wani bashi da kudin da zai hawo mota ya je da wani iyakaci ya sai gwangwani to dan haka kungiya tana kira su kwarai da gaske ga irin wayannan yan kasuwan su ka saukakawa yan uwan su al'umma kuma da haka za su samu ciniki mai amfani inda Allah ya sa kake da sauki kwastomomi za su zo wajen ka in kana sai da buhu daya a rana ka sai da buhu biyu ko buhu uku mutanen mu ba sa ganewa akasari kudin suke hange wannan shine irin kira-kirayen da muke da yan kasuwa saboda in ka zo kasuwar da wani gashi nan abun bila adadin in wannan bai sauki ba wannan zai sauki
3: haka
4: mutanen da suke unguwanni suna shan azaba musamman wanda suke nesa da kasuwar da wani
3: to muna godiyar samun damar tattaunawa da ku Dr. Kasim Kurfi suke sallama da masu saurari
5: to madalla godiya nake
3: Bala Mustapha Yusuf Mai Kalwa muna godiya kwarai da samun damar tattaunawa da kai
4: to masha Allah jama'a assalamu alaikum
1: kamar yadda buka ambata shirin zai kuma waiwayi halin da ake ciki a yankin Gaza musamman bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya yi watsi da shirin zaman lafiyar Gaza da Amurka ta gabatar duk wanda yadda Hamas ta amince da ajje makamai to Dr. Abdul Hakim Garba Funtuwa masanin siyasar kasashe mai sharhi kan yankin Gabas tsakiya barka da shigowa cikin wannan shiri
6: Assalamu alaikum jama'a
1: To Dr. kasancewar ku masharhanta kan lamarin yankin Gabas ta tsakiya kamar me kuka fahimta da wannan mataki na Isra'ila dangane da janyewa daga wannan shiri na zaman lafiyar Gaza ko kuma in ce watsi da shirin baki daya
6: Abinda muka fahimta akan wannan matakin da Benjamin Netanyahu yayi ya dauka cewa ba zai yadda da cigaba da wannan zaman lafiyar da aka shirya na Gaza ba wanda kuma ya kunshi abubuwa da dama har guda 15 yanda za a bi daga wannan zuwa wannan guda 15 wanda aka shirya dama cewa za a amfani da su so yayi haka ne saboda na farko dai ya kamata a san cewa Benjamin Netanyahu shekara 30 baya ya sha cewa shi indai yana kan mulki ko kuma yana da dama ba za a taba yin kasar Palestine ba na farko kenan in ga duk ko ba Donald Trump ba ko waye ma zai zo zai iya canza baki a duk lokacin da kuma kin tsaki manta babban makareci ne na biyu shine cewa yanzu siyasa ta taso a kasar Sudan watan 10 October kenan za a yi zabe akwai maganganun da zaki ga yana yi na farko idan yana ma mutanen duniya magana zai yi turanci idan kuma bai san mutanen duniya su ji shi ko kuma su fahimci sai magana kan da Hebrew so abin da ke faruwa shine cewa ya san siyasa kuma abin na nuna cewa jam'iyyar sa kashi 20 kadai za su iya samu so wannan abin dole yake kokari a ce ya nemo makansa ko kuma jam'iyyar sa ta goma shi wanda zai iya samun dama a ce ya ƙara samun gwamnati wanda ake asashi cewa kusan ba zai iya samu ba na uku shine cewa ƴan adawa a ƙasa su ma irin wannan daman suke amfani da shi sai su zo su ce su za su ci gaba da yakar kasashen Larabawa saboda a ƙasar su dama a ƙasar su fiye da kashi 80 suna goyen bayan ka a bari a samu ƙasar Palestine a kai mu Larabawa hari a kai mu musulmai hari shine zaki ga Lieutenant Bennett shi former prime minister Lieutenant Bennett ya kawo magana cewa shi in yazo zai kai mu ƙasar Turkey hari cewa Erdogan yana daga cikin makiyan kasar Isra'ila yanda Benjamin Netanyahu yake amfani da shi haka ƴan adawa suke amfani da shi saboda sun fahimci kashi 80 ƴan kasar Isra'ila suna son kasar Isra'ila ta kaima asal Larabawa ko kuma kasar musulmai hari shine zai sa su samu ƙara shi yasa suke fadin wannan abubuwa
3: Dr. sai bayan da wato Hamas ta amince da ajje makamai a farkon watan nan kwatsam sai ga Isra'ilan ta tsananta kai harhare yankin Gaza wanda a baya ta dan sarara anya wannan ba tunziri bane ba wajen ganin an koma cikin wannan yaki
6: amma abin da na gaya miki mai cewa su dama duk wannan abin da suke yi da biyu suke yi me nake nihi da haka suna son a ƙara koma ruwa ne idan aka koma ruwa su ci gaba da kashe su kake manta wajen kashi 70 yanzu na Gaza yana hannun su ne to kuma kake manta a cikin kwana 300 da aka yi tun lokacin da aka yi sun kashe yara kawai sun kashe fiye da 300 kuma sun kashe mutane fiye da 1,500 daga wannan sasancin da aka yi ai duk kusan kullun sai sun kashe
3: daga watan October
6: da aka yi bara kawo yanzu wata goma kenan ko sun kashe fiye da mutane 1,500 duk da wannan cewa sasantawa da aka yi ko tsagaita wuta da aka yi sai da suka kashe mutane fiye da 1,500 a cikinsu kuma aka kashe yara guda fiye da 300.
3: Mu koma ga shi wannan shiri na zaman lafiyar yankin Gaza kamar ina makoma.
6: Kuma shine shi yanzu shugaba Trump shi zai diba wannan magana. Me yasa nace miki haka? Ai shi duk wannan tsarin da aka ce za a bi shi ya kawo shi. Shi yace za a kawo Peace Boat, shi yace za a kawo Tony Blair ya haɗin din Peace Boat din da kuma a hada shi da wanta mutane da kuma za a nemo wanda technocrat ne wato masana wanda za su maimakon Hamas yanzu za a nemo masanan da za su ci gaba da mulkantar wannan abun. Ai abin da yasa aka yi agreeing kenan cewa Hamas za ta aje makamai. Hamas kuma ta yarda cewa za ta aje makamai. Amma shugaba Benjamin Netanyahu yace shi san bai yarda ba har sai Hamas ta aje makamanta. Sannan shi zai iya agreeing da wannan abin har su fita daga wurin. Wanda kin san cewa Hamas sun yi agreeing cewa za su aje makaman nan. Amma su kuma Hamas sun kawo ka'ida cewa su ba za su yi ma kasar Isra'ila ba za su aje makaman su ga kasar Isra'ila sai dai a sawo wa'ancan mutanen wanda za a ke cewa Facebook su zo su
3: shiga
6: tsakanin su shiga tsakanin su an shi wannan makaman akan kasar Isra'ila. Kuma ga kimanta idan suka yadda suka ba Isra'ila wa'annan makaman ba wai Isra'ila za ta kyale su bane sai ta bi su da kai cigaba da kashe su tunda har yanzu tana yin wannan duk da wannan sasancin ta zo tana kakkashe su ko an ba da makaman sai ta ci gaba da kai wa'annan munnin har-haren nan ga ƴan Hamas. Shi yasa ƴan Hamas yanzu kuma dole su ma su fara diddiba wannan abin cewa kasar Isra'ila ba za ba kasar da ake yarda da ita ba. Sannan shi kuma shugaba Trump dole shi ya tsawata mishi amma kin san abin da yasa ba zai iya tsawata mishi ba saboda kasar Isra'ila tana da karfi akan ƴan siyasan America.
3: Muna godiya da samun damar tattauna wa da kai Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
6: Thank you so much.
3: Mandela. To masu sauraro duka a nan shirin ke kawo karshe a wannan mako a madadin waɗanda muka tattauna da su Dr. Kasim Kurfi da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa kana Mustafa Yusuf Mai Kalwa. Sunana

ake kirganin sashen Hausa na Radio Faransa International na sauraron muka da kuma tadi shirin mu na siyasa za a iya sauraron shirin da yamma labaran mu na yamma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kenan.

0: A wannan jiha ta Ushun, Tinubu ya gargaɗi hukumomin tsaro da su guji baiwa masu tayar da zaune tsaye damar haifar da rikici a lokacin wannan zaɓe na yau, zaɓen da ake da 'yan takara 15 wanda kuma za a iya fuskantar tashin hankali na siyasa a wasu wurare, ya sa shugaban na Najeriya da babbar murya yake mai isar da kira na ganin jama'a sun guji ta da ƙayar baya al'amarin da kan iya kai su ga rasa rayuka. Daga cikin 'yan takara a wannan zaɓe akwai gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar Akot, ɗan takarar APC Asiwaju Muniruddin Bola Oyebamiji da kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC na Jim Salam. Tinubu ya yi kira ga masu zaɓe a jihar ta Oshun da su fito su sauke nauyi da ke kansu. A Chad an saki jigon 'yan adawa Success Masara, tsohon firaminista kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Le Transformateur da wasu shugabannin jam'iyya guda 8 a jiya Juma'a bayan da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masu afuwa. An sake babban abokin hamayyar shugaban daga gidan yari a daren jiya Juma'a, kuma nan take je gana da magoya bayansa a headquarters jam'iyyar Satellite Transformator da ke babban birnin kasar Injamina. Zaman ba ta karewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar Senegal ba, Pap Chau, wanda ya shigar da kara zuwa hukumar kwallon kafar kasar da cewa ya buƙaci a hukumance ta biya shi albashin watanni 6 wanda ya kai sama da sefa miliyan 400 bayan takaddama da ke tattare da kwantaraginsa a lokacin gasar cin kofin duniya. Wannan sabon al'amari ne ga magoya bayan kungiyar kwallon kafar kasar ta Senegal, domin bayan sauke Pap Diaw daga wannan mukamin sa, hukumar ta sanar da niyyar ta nada wani sabon koci, sai dai ba za ta iya nada kocin ba ganin cewa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafar na biyatta kudade na kusan watanni 6. Tsohon kocin yana neman a biya shi albashi da ƙari na watanni 6 da suka gabata, jimillar kuɗin sefa miliyan 423, kimanin koko kwatankwacin euro 650,000. A Afirka ta Kudu, masu kare muhalli da al'ummomi da ke gabar teku sun samu nasara biyu bayan karar da suka shigar kan wani kamfani na Birtaniya, kamfanin Shell da ake zargi da gurɓata muhalli wanda ya kawo koma baya a waɗannan yankuna. Mutane ba za su iya nowa ba yayin da matsinta ke fuskantar matsala wajen gudanar da waɗannan ayyukan nasu. Wani harin sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a sanyin safiyar yau ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7. Kamar yadda kafofin watsa labaran gwamnati na Lebanon suka sanar, wannan shine mafi munin adadin mace-mace da ake da shi tun bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni wanda ya kai ga samun raguwar fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah. A cewar wannan majiya, harin ya lalata wani gida wanda a halin yanzu masu aikin ceto ke ci gaba da yin kokari na ganin sun ceto mutane da ke ciki tare da jigilar waɗanda suka jikata zuwa asibiti. A Indonesia, masu aikin ceto na ci gaba da iya kokarinsu wajen ceto mutane daga cikin baragozan gine-gine da tarkace a yau Asabar, bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.7 da ta afkawa tsibirin Flores da ke gabacin kasar, inda ta kashe akalla mutane 20 tare da yin awon gaba da Dubai. Ta bakin hukumi daga rundunar aikin ceto, ɗaya daga cikinsu mai suna Fatur Rahman ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 daga garuruwa 4 daban-daban na tsibirin, wanda akasarin wuraren na 'yan yawon bude ido ne. Rahotanni na baya-bayan na nuna ta yadda ake samun fahimta tsakanin firaministan Italiya da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz. Duk da haka, ana fuskantar tsaiko a zancen da ya shafi 'yancin rani da ke kwarara zuwa yankin Turai, inda Jamus ta bayyana cewa tana shirin mayar da su kasar Italiya, lamarin da yanzu haka firaministan Italiya ta nuna damuwa a kai, ta kuma kira shugaban gwamnatin Jamus da ya yi taka tsantsa saboda lamarin zai iya kawo tirjiya tsakaninsu. Gashirinmu na gaba.
1: Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin duniyar mu a yau daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Duk da yadda rahotannin hukumomin kuɗi na duniya irin IMF da Bankin Duniya ke bayyana tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu bisa dalilai masu nasaba da garan bawul ɗin gwamnati, a gefe guda su dai waɗannan hukumomi na kuma bayyana ƙaruwar tsadar rayuwa baya ga yawaitar talakawa a wannan ƙasa wadda jama'ar take ci gaba da kokawa saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin da ake gani. Can a gabas ta tsakiyar kuwa baya ce ta haihu inda Isra'ila ta yi watsi da shirin zaman lafiyar yankin Gaza duk da yadda mayakan Hamas suka amince da shi tare da amsa kiran ajje makamai wanda ya sa a baya-bayan nan ake ganin karuwar hare-haren kasar a yankin mai fuskantar kawanya waɗannan su ne batutu wanda shirin na yau zai tattauna akai tare da ni Azima Bashir Aminu sai ku biyo mu Bakin da ke tare da ni a cikin shirin na yau sun hada da Dr. Kasim Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, sai Mustapha Yusuf Mai Kalwa, shugaban kasuwar kayan abinci ta Dawanau a jihar Kano. Akwai kuma Dr. Abdul Hakim Garba Fantuwa, masanin zamantakewar yankin Gabas ta Tsakiya kuma mai sharhi kan siyasar duniya. To sai a daidaita zama don jin yadda shirin zai kaya. Dr. Kasim Kurfi za mu fara da kai. Wato a baya-bayan nan akwai mabambantan rahotanni da ke nuna tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu. Ko me yasa 'yan kasar ba su gani a kasa?
2: To, abubuwa biyu ne. Na farko shine tattalin arziki ya faru ne saboda matakan da gwamnati dauka. Idan ba mu manta ba shekaru uku da suka wuce ana ba da taimakon fetur. Aka cire shi yanzu kidiba kafin wannan gwamnati ta hau ba mai sayan litan fetur da ta wuce 200 ko 250 yanzu kana sayan ta sama da 1,250 ko da 300 kin ga an lunka ma wajen sau biyar kuma wannan a takaice zaki dauka shi haraji ne kuma harajin nan kwana biya in dai zaka yi tahiya zaka biya kudin mota ya tashi in kuma kana da abun hawa zaka saya kai ma kaga kamar haraji ne aka ma duk waɗannan kin ga kowa da kowa ya shafe shi to dama idan aka yi mataki irin wannan abin da ya kamata sai a bi shi da mataki wanda kuma abin da aka amsa ga jama'a zai kuma koma ma jama'a in baki manta ba lokacin maraganyi sani Abacha an yi irin wannan an dan ƙara kudin mai amma sai akai wata ƙarya wadda ta je ta shiga karkara da asibiti ne makarantu ne hanyoyi ne wuta ne duk waɗannan abubuwan sun shafi jama'a to yanzu da akai wannan aka samu wannan kudin sai kudin kuma suka takaita ga gwamnatoci mafi yawan gwamnatocinmu da ake ba su waɗannan kudaden maimakon su yi abin da zai shafi ni da kai sai suna takaita shi ga wasu abubuwa wanda amfanin shi kaɗan ne yanzu misali gwamnati ta samu biliyoyin kuɗi sai ta dauki kudin nan sai ta ce za ta yi gadar sama a cikin gari mutum da yake da mota a garin kuma ba karamin biliyoyi bane sai ki tunanin miliyoyin mutanen da ke jihar ma wasu ba su da mota balantana ma su zo garin har su hawo gadai so amfanin da ake amfani da kudaden da aka samu baya zuwa ga jama'a kuma wannan sai ya zama na bugu da ƙari banda wannan dala ta tashi da dalan nan ba ta wuce naira 450 ba ko da kin je bayan fage ba ta wuce naira 600 sai ga yanzu dala sai da ta kai wajen 1,500 kin ga an lunka sau biyu kuma kada ki manci fa duk abin da zaki gani da 'yan Najeriya na amfani da shi abubuwa ne na ƙasar waje abubuwan da ake amfani da shi gwamnatoci ya yi karanci ga zuwa mutane wannan shi ya sa ke gani kullum ana ta cewa hauhawar farashi hauhawar farashin nan saboda abin da ake samu darajar shi ta yi ƙasa.
1: Dakta wato idan na fahimce ka haɓakar tattalin arzikin na ƙasa daban da wato cikar lalitar gwamnati daban da kuma kumburin aljihun jama'a ba su da alaƙa.
2: Suna da alaƙa amma alaƙa sai in ka ɗauki matakin da zai alaƙa yanzu da tattalin arzikin nan a ce kayan gona na tsada. Kin ga shi talaka abin da yake kayan gona to kayan gona nan ba su tsada. Takin zamanin nan da zai saya kuma yana tsada. To shi kin ga babu inda ya samu riba. Abin da zai sai da buhun masara da ya sai takin zamani biyu. In sai ya sai da buhun masara biyu sannan ya sai takin zamani da. Kin ga shi ba ta mishi alaka ba su saboda haka duk yadda kake so ka ce tattalin arzikin nan ya tashi shi ba zai ganshi a tasiri ba. Yanzu ke dauki kasuwa hannan jari. Duk duniya an ce Najeriya ita ce ta daya.
1: Haka.
2: Amma sai in tambaye ki mutum nawa ke yin hannayen jari a nan kasai.
1: Tambayar da na so ne maka kenan.
2: So in kaɗan ne so saboda haka amfanin ya takaita. Amfanin ba amfani bane wanda kowa zai ji da ni da kai kowa zai ji. Ya takaita so tattalin arziki na ɗagawa in muka diba akwai abin da ake cewa ma'auninmu na gross domestic product GDP wato wanda yake auna duk abubuwan da ake a ƙasa ya nuna yana sama amma sai ki diba ki gani to kin nawa kuma wanda ya amfana da wannan
1: bari mu je ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa shugaban kasuwar kayan abinci ranka ya dade a baya-bayan nan ana dan ganin daidaitar canjin kudaden ketare wanda a baya ƴan kasuwa ke alakanta tashin darajar takardar kuɗi ta dala akan naira a matsayin dalilin da yasa kayan abinci ke tsada amma a baya-bayan nan an dan samu sassauci sai dai farashi ya gaza sauyawa me za ku ce akan haka
3: assalamu alaikum jama'a magana ta gaskiya ba wai farashi mu har yanzu a yadda abinci kayan abinci yake a kasuwannin mu ba za mu ce kayan abinci ma ya tashi ba kamar yadda doctor ya faɗa shi manomi ribar sa ya noma in ya noma kayan abincin a ciki zai samu abin da zai namu walaci na harkar rayuwarsa to har yanzu masarar da muke siya ake siyarwa mu ɗan kasuwa abin da muke siyo ta a ƙauyuka ba ta fice naira 37,800 dawa ita ma ba ta fice 27,000-25,000 wanda ya ɗan tashi kawai shinkafa ita ce 110,000-120,000 amma banda ita sai alkama ta gida ita ta kai 75,000-80,000 banda waɗannan duk sauran kayan ƙasa suke yi saboda tsadar taki kamar yadda doctor ya faɗa takin nan yanzu urea naira 45,000 ne kamfa 48,000-45,000 wannan shi manomi ba zai iya samun ta gomashin ya saida ba a da sai da buhun masara guda daya ko ya sai da masara biyu ya sai taki guda uku ko ma buhun masara daya ya sai taki biyu to yanzu sai ya sai da buhun masara biyu zai iya sayan taki guda daya kayan namu yana ƙasa kwarai da gaske
1: wato yaya tazarar take tsakanin wanda ake samarwa a gida da kuma wanda ake shigowa da shi daga ketare
3: to tazarar ta kai ta 5,000 ko 8,000 a kowane buhu
1: bari mu koma ga dakta wato ƴan ƙasa suna ci gaba da kokawa musamman ma'aikata waɗanda da dama a tattaunawar da muka yi da su ke korafin cewa wato albashinsu baya wuce ma makon farko na biya kamar anya tafiyar nan za ta yiwu a haka me mafita
2: to tafiya dai ga tana ana yin ta ba yadda aka iya tunda shi duk wanda ya ce dan albashi ne dole ya dogara ga albashin nan albashin yanzu ba a takaita shi duk wani dan albashi wata na yi da biya shi albashin amma gaskiya matsayin da muke zai sa ma'aikaci ya wahala bari in baki misali hijira 1982 ina koyarwa a primary teacher a grade 2 level 5 abinda ake biya na naira 125 a naira 125 dinnan abinda ake sai da buhun siminti naira 8 kin ga kenan kuɗi na za su iya sai min buhun siminti 15 na wata yanzu an baka 70,000 bai sai ma buhun siminti 6 to an ci gaba ko an ci baya to waɗannan shine halin da ma'aikata suka samu kansu kuɗin mota ya ƙaru daga gida zuwa wajen aiki idan kika cire kuɗin mota da za su je sau biyar a sati kika cire abinda za su ɗanci can sai ki tadda kuɗin albashin 70,000 bayan da ya kai su shi yasa kika gani yanzu nan ita kanta ƙungiyar ma'aikata ta zo tana cewa gwamnati ta ɗaga mata albashin daga 70,000 a kai shi 500 to gaskiya al'amari shi ne in ma sun ce suna son wannan abu shin mutum nawa zai iya biya dama ma'aikatan yanzu za ki ga mutum ya gama digiri ɗin shi ba aikin yi to in ka ƙara kuɗin albashi kuma za ka ƙara samun rashin ma'aikata saboda ba gwamnati ba ta iya ɗaukar kowa shi kuma wanda yake iya ɗaukar shi zai diba nawa ne samun shi da nawa zai iya biya wannan shi ne matsalar
1: me mafita
2: to mafita dai shi ne gwamnatoci da suke samun kudaden nan don tabbas gwamnatoci na samun kuɗi to kudaden nan da suke samu su tsaya tsakaninsu da Allah su yi abin da zai ma mutane tasiri ba wai a yi kwangila ta biliyoyi ba don su samu wani abu a diba ga menene mutane jama'a ke so wanda kuma zai musu tasiri idan ana watsa kuɗin nan yadda da duk local government kuɗin da aka ba kowace local government a ce an ba ta ta yi 'yan ayyuka cikinta da yake ga cewa ɗan kasuwannin da ke wannan garuruwan sun tashi mutane sun samu abin yi kuma da yake ga cewa arzikin ya yalwarta kuma da yake ga abubuwa an samu sauki amma duka gwamnatocin da yake tattara su mafi yawa in aka bada kuɗin local government riƙe su ke yanzu da gwamnatin tarayya tana riƙe ma jahohi kuɗaɗen su ai da kin ji kuka amma gwamnatin tarayya in ta amsa sai ce ga yana to ku dan me za ku riƙe mana kananan hukumomi kuma kananan hukumomin nan su ce kusa da jama'a duk wani mutune da zaka gani in ka ce wani ne chairman national local government ya sani wani ne councilor din shi ya sani to tunda waɗanda ke kusa da jama'a abin musu kudaden su samu a sa musu ido amma abin musu kudaden su su yi amfani da yadda mutanen murabe za su
1: bari in koma ga Mustafa Yusuf Mai Kalwa ku a kungiyanci a matsayin ku na ƴan kasuwa ko akwai wani hobbasa da kuke lura da cewa ku anan a cikin kasuwa farashin kamar yanda ka faɗa bai haura kamar yanda jama'a ke fada ba amma kamar akwai wani hobbasa da kuke yi a tsakanin ku danganin kun jawo hankalin sauran ƴan kasuwa dan sassauta farashi ga jama'a ganin cewa su ke kusa da mutane sosai
3: inda matsalar take faruwa shine masu shaguna a unguwanni kusan masu shaguna a unguwanni magana ta gaskiya ba sa sassautawa masu siyan mudu-mudu ko rabin kwano ko gwangwani
1: wanda kuma su suka fiji a jikinsu
3: wanda kuma su dinnan yanzu akwai inda ake sai da garin kwaki tsakanin su da kasuwar da wanan kwakin nan kwata abin da ake sai da shi naira 450 zuwa 500 a kasuwar da wanan amma naira 900 suke siyarwa kuma tafiyan nan kwata-kwata abin da zaka kashe tsakanin kasuwar da wanan da wajen naira 100 kinga akwai rashin tausayi a ciki
1: gaskiya
3: an ninka kudin to kuma haka daga gidawanau zuwa cikin gari wani wajen yanzu haka ana sai da alkama irin wannan ta gwamnatin naira 800 a dawanau amma in ka shiga gari za a ce maka naira 1,500 ko da 600 an ninka kudinta wanda ba daidai bane an san riba gaskiya ce amma ya kamata mutanen da suke cirawa a bakin salati a takaita musu wani ba shi da kudin da zai hawo mota ya je da wani iyakaci ya sai gwangwani to dan haka kungiya tana kira su kwarai da gaske ga irin wayannan yan kasuwan su sauƙaƙawa ƴan uwansu al'umma kuma da haka za su samu ciniki mai amfani inda Allah ya sa kake da sauki kwastomomi za su zo wajen ka in kana sai da buhu ɗaya a rana ka sai da buhu biyu ko buhu uku mutanen mu ba sa ganewa akasari kudin suke hange wannan shine irin kira-kirayen da muke da ƴan kasuwa saboda in ka zo kasuwar da wani gashi nan abin bila adadin in wannan bai sauki ba wannan zai sauki
1: haka
3: mutanen da suke unguwanni suna shan azaba musamman wanda suke nesa da kasuwar da wani
1: to muna godiyar samun damar tattaunawa da ku Dr. Kasim Kurfi suke salama da masu saurari
4: to madalla godiya nike
1: Malam Mustapha Yusuf Mai Kalwa muna godiya kwarai da samun damar tattaunawa da kai.
3: To masha Allah jama'a assalamu alaikum.
1: Kamar yadda muka ambata shirin zai kuma waiwayi halin da ake ciki a yankin Gaza musamman bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya yi watsi da shirin zaman lafiyar Gaza da Amurka ta gabatar duk wanda yadda Hamas ta amince da ajiye makamai. Ta Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masanin siyasar kasashe mai sharhi kan yankin Gabas tsakiyar barka da shigowa cikin wannan shiri.
5: Assalamu alaikum jama'a.
1: To Dr. kasancewar ku masharhanta kan lamarin yankin Gabas ta tsakiya kamar me kuka fahimta da wannan mataki na Isra'ila dangane da janyewa daga wannan shiri na zaman lafiyar Gaza ko kuma in ce watsi da shirin baki daya
5: abinda muka fahimta akan wannan matakin da Benjamin Netanyahu yayi ya dauka cewa ba zai yadda da cigaba da wanda zaman lafiyar da aka shirya na Gaza ba wanda kuma ya kunshi abubuwa da dama har guda 15 yanda za a bi daga wannan zuwa wannan guda 15 wanda aka shirya dama cewa za a amfani da su so yayi haka ne saboda na farko dai ya kamata a san cewa Benjamin Netanyahu shekara 30 baya ya sha cewa shi indai yana kan mulki ko kuma yana da dama ba za a taba yin kasar Palestina ba na farko kenan inga duk ko ba Donald Trump ba ko waye ma zai iya canza baki a duk lokacin da kuma kin tsakimanta babban makareci ne na biyu shine cewa yanzu siyasa ta taso a kasar Sudan watan 10 October kenan za a yi zabe akwai maganganun da zaki ga yana yi. Na farko, idan yana ma mutanen duniya magana zai yi turanci, idan kuma bai san mutanen duniya su ji shi ko kuma su fahimce shi sai magana kan da Hebrew. So abin da ke faruwa shine cewa ya san siyasa, kuma abin na nuna cewa jam'iyyar su kashi 20 kadai za su iya samu. So wannan abin dole yake kokari a ce ya nemo makansa ko kuma jam'iyyarsa ta goma shi wanda zai iya samun dama a ce ya ƙara samun gwamnati wanda ake asashi cewa kusan ba zai iya samu ba. Na uku shine cewa ƴan adawa a ƙasa su ma irin wannan daman suke amfani da shi, sai su zo su ce su za su ci gaba da yakar ƙasashen Larabawa saboda a ƙasarsu, dama a ƙasarsu fiye da kashi 80 suna goyen bayan ka a bari a samu ƙasar Falasɗinu, a kai mu Larabawa hari, a kai mu musulmai hari. Shine zaki ga Lieutenant Bennett, shi former prime minister Lieutenant Bennett ya kawo magana cewa shi in yazo zai kai mu ƙasar Turkey hari, cewa Erdogan yana daga cikin makiyan ƙasar Isra'ila. Yanda Benjamin ya tunawa yake amfani da shi, haka ƴan adawa suke amfani da shi saboda sun fahimci kashi 80 ƴan ƙasar Isra'ila suna son ƙasar Isra'ila ta kaima ƙasar Larabawa ko kuma ƙasar musulmai hari, shine zai sa su samu ƙara, shi yasa suke faɗin waɗannan abubuwa.
1: Dr. sai bayan da wato Hamas ta amince da ajje makamai a farkon watan nan, kwatsam sai ga Isra'ilan ta tsananta kai hare-hare yankin Gaza wanda a baya ta dan sarara. Anya, wannan ba tunzuri bane ba wajen ganin an koma cikin wannan yaki?
5: Amma abin da na gaya maki ne cewa su dama duk wannan abin da suke yi da biyu suke yi. Me nake nihi da haka? Suna son a ƙara koma ruwa ne. Idan aka koma ruwa su ci gaba da kashe su, kake manta wajen kashi 70 yanzu na Gaza yana hannunsu ne. To kuma kake manta a cikin kwana 300 da aka yi, tun lokacin da aka yi, sun kashe yara kawai sun kashe fiye da 300, kuma sun kashe mutane fiye da 1,500 daga wannan sasancin da aka yi. Ai duk kusan kullun sai sun kashe mutane
1: daga watan October baraka,
5: October da aka yi bara kawo yanzu wata goma kenan ko sun kashe fiye da mutane 1,500 duk da wannan cewa sasantawa da aka yi ko tsagaita wuta da aka yi sai da suka kashe mutane fiye da 1,500 a cikin su kuma aka kashe yara guda 300.
1: Mu koma ga shi wannan shiri na zaman lafiyar yankin Gaza, kamar ina makoma?
5: Koma shine shi yanzu shugaba Trump shi zai diba wannan magana. Me yasa nace miki haka? Ai shi duk wannan tsarin da aka ce za a bi shi ya kawo shi. Shi yace za a kawo Facebook, shi yace za a kawo Tony Blair ya haɗin ɗin Facebook ɗin da kuma a haɗa shi da wani mutane da kuma za a nemo waɗanda technocrat ne, wato masana wanda za su maimakon Hamas yanzu za a nemo sanan da za su ci gaba da mulkantar wannan abin. Ai abin da yasa aka yi agreeing kenan cewa Hamas za ta aje makamai. Hamas kuma ta yarda cewa za ta aje makamai. Amma shugaba Benjamin Netanyahu yace shi san bai yarda ba har sai Hamas ta aje makamanta, sannan shi zai iya agreeing da wannan abin har su fita daga wurin. Wanda kin san cewa Hamas sun yi agreeing cewa za su aje makaman nan, amma su kuma Hamas sun kawo ka'ida cewa su ba za su yi ma ƙasar Isra'ila, ba za su aje makamansu ga ƙasar Isra'ila, sai dai a sawo wa'ancan mutanen wanda za a ke cewa Facebook su zo su anshi wa'annan makaman, amma su shiga tsakani su anshi wa'annan makaman akan ƙasar Isra'ila. Kuma ga kimanta idan suka yarda suka ba Isra'ila wa'annan makaman, ba wai Isra'ila za ta kyale su bane, sai ta bi su da kai ci gaba da kashe su, tunda har yanzu tana yin wannan duk da wannan sasancin ta zo tana kakkashe su. Ko an ba da makaman sai ta ci gaba da kai wa'annan munnin hare-haren nan ga ƴan Hamas. Shi yasa ƴan Hamas yanzu kuma dole su ma su fara diddiba wannan abin, cewa ƙasar Isra'ila ba ƙasar da ake yarda da ita ba. Sannan shi kuma shugaba Trump dole shi ya tsawata mashi, amma kin san abin da yasa ba zai iya tsawata mashi ba? Saboda ƙasar Isra'ila tana da ƙarfi akan ƴan siyasan Amerika.
1: Muna godiya da samun damar tattauna da kai Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
5: Thank you so much.
1: Madalla. To masu sauraro, duka a nan shirin ke kawo ƙarshe a wannan mako. A madadin waɗanda muka tattauna da su, Dr. Kasim Kurfi da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, kana Mustapha Yusuf Mai Kalwa. Sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya.
0: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan, bar mu shakata da wannan waƙa da ke saman na'ura.

aka kirgan sashen Hausan Radio Faransa International na sauraron muka dokumenta da shirin mu na siyasa za a iya sauraron shirin da yamma labaran mu na yamma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI kenan.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo aka mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci a yayin da ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun rundunar ƴan sanda kasar ta Najeriya kenan. Ta sanar da takaita zirga-zirga a fadin jihar a daidai lokacin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da cewa su gudanar da zaɓe su tabbatar da an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da gaskiya. Zaunar ta karewa tsohon mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa na Senegal wato Pap Thiaw wanda ya buƙaci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta biya shi wasu kuɗaɗe da ke biyata sai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar mutane a kudancin Lebanon ɗazu-ɗazun nan. Ga labarin yadda muka same su mu soma da Najeriya inda ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun a yau ɗin nan a daidai lokacin da rundunar 'yan sanda ta sanar da takaita zirga-zirga a faɗin jihar a yau daidai lokacin da ake gudanar da zaɓe kama daga karfe 12 na yammacin jiya Juma'a zuwa karfe 6 na yau ɗin nan. Rundunar ta fitar da wannan sanarwa ne ta bakin jami'in hulɗa CSP Ani Inedo wanda ya miƙa manema labarai takardar. Sanarwa ta buƙaci jama'a da su bi dukkan ƙa'idoji da aka yi tanadi a kai tare da yin aiki tare da jami'an tsaro da aka tura a faɗin jihar. Kwamishinan 'yan sanda ya kuma sake nanata haramcin da aka yi wa na baya musamman ga 'yan ƙungiyar Amotekun da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro waɗanda ba na jihar ba a cikin ayyukan tsaro da suka shafi zaben na yau. Babu wata ƙungiyar tsaro ta ƙasa da ƙasa ko ƙungiyar 'yan banga ko wata ƙungiya mara izini da aka baiwa izinin ɗaukar nauyi ko aiwatar da ayyuka na wata hukumar tsaro da aka sani. A ɗan gefen kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC a jajibirin zaben na yau ɗin gishe kenan da cewa su tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da gaskiya a wannan jihar ta Osun. Tinubu ya gargaɗi hukumomin tsaro da su guji baiwa masu tayar da zaune tsaye damar haifar da rikici a lokacin wannan zaɓe na yau. Zaben da ake da 'yan takara 15 wanda kuma za a iya fuskantar tashin hankali na siyasa a wasu wurare ya sa shugaban na Najeriya da babbar murya yake mai isar da kira na ganin jama'a sun guji ta da ƙayar baya al'amarin da ka iya kai su ga rasa rayuka. Daga cikin 'yan takara a wannan zaɓe akwai gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar ACOT, ɗan takarar APC Asiwaju Munirudin Bola Oyebamiji da kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC na Jim Salam. Tinubu ya yi kira ga masu zaɓe a jihar ta Osun da su fito su sauke nauyi da ke kansu. A Chad an saki jigon 'yan adawa Success Masara tsohon firaminista kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Letar Sumatar da wasu shugabannin jam'iyya guda 8 a jiya Juma'a bayan da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masu afuwa. An sake babban abokin hamayyar shugaban daga gidan yari a daren jiya Juma'a kuma nan take je gana da magoya bayansa a headquarters da jam'iyyar Satellite Transformator da ke babban birnin kasar N'Djamena. Zaman ba ta karewa tsohon mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafar Senegal ba Pap Thiaw wanda ya shigar da ƙara zuwa hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar da cewa ya buƙaci a hukumance ta biya shi albashin watanni 6 wanda ya kai sama da sefa miliyan 400 bayan takaddamar da ke tattare da kwantaraginsa a lokacin gasar cin kofin duniya. Wannan sabon al'amari ne ga magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ta Senegal domin bayan sauke Pap Thiaw daga wannan mukamin sa hukumar ta sanar da niyyar ta naɗa wani sabon koci sai dai ba za ta iya naɗa kocin ba ganin cewa tsohon mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafar na biyatta kuɗaɗe na kusan watanni 6. Tsohon kocin yana neman a biya shi albashi da ƙari na watanni 6 da suka gabata jimillar kuɗin sefa miliyan 423 kimanin koko kwatankwacin euro 650,000. A Afirka ta Kudu masu kare muhalli da al'ummomi da ke gabar teku sun samu nasara biyu bayan karar da suka shigar kan wani kamfani na Birtaniya. Kamfanin Shell da ake zargi da gurɓata muhalli wanda ya kawo koma baya a waɗannan yankuna. Mutane ba za su iya noma ba yayin da matsinta ke fuskantar matsala wajen gudanar da waɗannan ayyukan nasu. Wani harin sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a sanyin safiyar yau ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7. Kamar yadda kafofin watsa labaran gwamnati na Lebanon suka sanar, wannan shine mafi munin adadin mace-mace da ake da shi tun bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan Yuni wanda ya kai ga samun raguwar fada tsakanin Isra'ila da Hezbollah. A cewar wannan majiya harin ya lalata wani gida wanda a halin yanzu masu aikin ceto ke ci gaba da yin kokari na ganin sun ceto mutane da ke ciki tare da jigilar waɗanda suka jikata zuwa asibiti. A Indonesia, masu aikin ceto na ci gaba da iya kokarinsu wajen ceto mutane daga cikin baragwazon gine-gine da tarkace a yau Asabar bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.7 da ta afkawa tsibirin Flores da ke gabbacin kasar, inda ta kashe akalla mutane 20 tare da yin awon gaba da Dubai. Ta bakin hukumi daga rundunar aiki ceto mai ɗaya daga cikin su mai suna Fatir Rahman ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 daga garuruwa hudu daban-daban na tsibirin wanda akasarin wuraren na 'yan yawon bude ido ne. Rahotanni na baya-bayan na nuna ta yadda ake samun fahimta tsakanin Prime Minister Italia da shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz. Duk da haka ana fuskantar tsaiko a zancen da ya shafi 'yancin rani da ke kwarara zuwa yankin Turai, inda Jamus ta bayyana cewa tana shirin mayar da su kasar Italia. Lamarin da yanzu haka Prime Minister Italia ta nuna damuwa a kai, ta kuma kira shugaban gwamnatin Jamus da ya taka tsantsa saboda lamarin zai iya kawo tirjiya tsakaninsu. Gashirinmu na gaba.
1: Sauraro barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin duniyar mu a yau daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Duk da yadda rahotannin hukumomin kuɗi na duniya irin IMF da Bankin Duniya ke bayyana tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu bisa dalilai masu nasaba da garan bawul ɗin gwamnati, a gefe guda su dai waɗannan hukumomi na kuma bayyana karuwar tsadar rayuwa baya ga yawaitar talakawa a wannan kasa wadda jama'ar take ci gaba da kokawa saboda ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin da ake gani. Can a gabas ta tsakiya kuwa baya ce ta haihu, inda Isra'ila ta yi watsi da shirin zaman lafiyar yankin Gaza duk da yadda mayakan Hamas suka amince da shi tare da amsa kiran aje makamai, wanda ya sa a baya-bayan nan ake ganin karuwar hare-haren kasar a yankin mai fuskantar kawanya. Waɗannan su ne batutuwan da shirin na yau zai tattauna a kai tare da ni Azima Bashir Aminu. Sai ku biyo mu. Bakin da ke tare da ni a cikin shirin na yau sun hada da Dr. Kasim Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, sai Mustapha Yusuf Mai Kalwa, shugaban kasuwar kayan abinci ta Dawanau a jihar Kano. Akwai kuma Dr. Abdulhakim Garba Fantuwa, masanin zamantakewar yankin Gabas ta Tsakiya kuma mai sharhi kan siyasar duniya. To sai a daidaita zama don jin yadda shirin zai kaya. Dr. Kasim Kurfi, za mu fara da kai. Wato a baya-bayan nan akwai mabambantan rahotanni da ke nuna tagomashin da tattalin arzikin Najeriya ke samu. Ko me yasa 'yan kasar ba su gani a ƙasa?
2: To, abubuwa biyu ne. Na farko shi ne tattalin arziki ya faru ne saboda matakan da gwamnati dauka. Idan ba mu manta ba, shekaru uku da suka wuce ana ba da taimakon fetur. Aka cire shi. Yanzu kidiba, kafin wannan gwamnati ta hau, ba mai sayan litan fetur da ta wuce 200 ko 250. Yanzu kana sayan ta sama da 1,250 ko da 300. Kin ga an lunka ma wajen sau biyar. Kuma wannan a takaice za ka iya ɗaukar shi haraji ne. Kuma harajin nan kwana biya. In dai za ka yi tafiya za ka biya kuɗin mota ya tashi. In kuma kana da abin hawa za ka saya, kai ma ka ga kamar haraji ne a kai ma. Duk waɗannan kin ga kowa da kowa ya shafe shi. To dama idan aka yi mataki irin wannan, abin da ya kamata sai a bi shi da mataki wanda kuma abin da aka amsa ga jama'a zai kuma koma ma jama'a. In baki manta ba, lokacin maragan yi Sani Abacha an yi irin wannan, an ɗan ƙara kuɗin mai. Amma sai aka yi wata ƙwarya wadda ta je ta shiga karkara da asibiti ne, makarantu ne, hanyoyi ne, wuta ne, duk waɗannan abubuwan sun shahi jama'a. To yanzu da aka yi wannan, aka samu wannan kuɗin, sai kuɗin kuma suka taƙaita ga gwamnatoci. Mafi yawan gwamnatocinmu da ake ba su waɗannan kuɗaɗen, maimakon su yi abin da zai shafi ni da kai, sai suna taƙaita shi ga wasu abubuwa wanda amfanin shi kaɗan ne. Yanzu misali, gwamnati ta samu biliyoyin kuɗi. sai ta dauki kudin nan sai ta ce za ta yi gadar sama a cikin gari mutum da yake da mota a garin kuma ba karamin biliyoyi bane sai ki tunanin miliyoyin mutanen da ke jihar ma wasu ba su da mota balantana ma su zo garin har su hawo gadai so amfanin da ake amfani da kudaden da aka samu baya zuwa ga jama'a kuma wannan sai zama na bugu da ƙari banda wannan dala ta tashi da dalan nan bata wuce naira 450 ba ko da kin je bayan fage ba ta wuce naira 600 sai ga yanzu dala sai da ta kai wajen 1,500 kin ga an lunka sau biyu kuma kada ki mance fa duk abin da zaki gani da ƴan Najeriya na amfani da shi abubuwa ne na ƙasar waje abubuwan da ake amfani da shi gwamnati ya yi karanci ga zuwa mutane wannan shi yasa ke gani kullun ana ta cewa hauhawar farashi nan saboda abin da ake samu darajar shi ta yi ƙasa.
3: Dakta wato idan na fahimce ka haɓakar tattalin arzikin na ƙasa daban da wato cikar lalitar gwamnati daban da kuma kumburin aljihun jama'a ba su da alaƙa.
2: Suna da alaƙa amma alaƙa sai in ka ɗauki matakin da zai alaƙa yanzu da tattalin arzikin nan a ce kayan gona na tsada. Kin ga shi talaka abin da yake kayan gona to kayan gonan nan ba su tsada. Takin zamanin nan da zai saya kuma yana tsada. To shi kin ga babu inda ya samu riba. Abinda zai saida buhun masara da ya sai takin zamani biyu. Yanzu sai ya saida buhun masara biyu sannan ya sai takin zamani da. Kin ga shi ba ta mishi alaka ba saboda haka duk yanda kake so kace tattalin arzikin nan ya tashi shi ba zai ganshi a tasiri ba. Yanzu ke dauki kasuwa hannan jari. Duk duniya an ce Najeriya ita ce ta daya.
3: Haka.
2: Amma sai in tambaye ki mutum nawa ke yin hannan jari a nan kasai.
3: Tambayar da na so ne maka kenan.
2: So in kadan ne so saboda haka amfanin ya takaita. Amfanin ba amfani bane wanda kowa zai ji da ni da kai kowa zai ji. Ya takaita so tattalin arziki na dagawa in muka diba akwai abin da ake cewa ma'aunin mu na gross domestic product GDP wato wanda yake auna duk abubuwan da ake a ƙasa ya nuna yana sama. Amma sai ki diba ki gani to tun nawa kuma wanda ya amfana da wannan.
3: Bari mu je ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa shugaban kasuwar kayan abinci. Ranka ya dade a baya-bayan nan ana dan ganin daidaitar canjin kudaden ketare wanda a baya ƴan kasuwa ke alakanta tashin darajar takardar kuɗi ta dala akan naira a matsayin dalilin da yasa kayan abinci ke tsada. Amma a baya-bayan nan an dan samu sassauci sai dai farashi ya gaza sau yawa. Me za ku ce akan haka?
4: Assalamu alaikum jama'a. Magana ta gaskiya ba wai farashi mu har yanzu a yadda abinci kayan abinci yake a kasuwannin mu ba za mu ce kayan abinci ma ya tashi ba. Kamar yadda dokta ya faɗa shi manomi ribar sa ya noma in ya noma kayan abincin a ciki zai samu abin da zai na muwalati na harkar rayuwarsa. To har yanzu masarar da muke siya ake siyarwa mu ƴan kasuwa abin da muke siyo ta a ƙauyuka ba ta fice naira 37,800. Dawa ita ma ba ta fice 27,000-25,000. Wannan ya ɗan tashi kawai shinkafa. Ita ce 110,000-120,000. Amma banda ita sai alkama ta gida ita ta kai 75,000-80,000. Banda waɗannan duk sauran kayan ƙasa suke yi saboda tsadar taki kamar yadda dokta ya faɗa. Takin nan yanzu yuriya naira 45,000 ne. Kamfa 48,000-45,000. Wannan shi manomi ba zai iya samun tagomashin ya saida ba. A da sai saida buhun masara guda ɗaya ko ya saida masara biyu ya sayo taki guda uku ko ma buhun masara ɗaya ya sayar ya sayo taki biyu. To yanzu sai ya saida buhun masara biyu zai iya sayan taki guda ɗaya. Kayan namu yana ƙasa ƙwarai da gaske.
3: Wato yaya tazarar take tsakanin wanda ake samarwa a gida da kuma wanda ake shigowa da shi daga ƙetare?
4: To tazarar ta kai ta 5,000. Ko takwas a kowane buhu.
3: Bari mu koma ga dokta. Dokta, wato ƴan ƙasa suna ci gaba da kokawa musamman ma'aikata waɗanda da dama a tattaunawar da muka yi da su ke korafin cewa wato albashinsu baya wuce ma makon farko na biya. Kamar anya tafiyar nan za ta yiwu a haka me mafita?
2: To, tafiya dai ga tana ana yin ta ba yadda aka iya tunda shi duk wanda ya ce dan albashi ne dole ya dogara ga albashin nan albashin yanzu ba a takaita shi duk wanne dan albashi wata na yi da biya shi albashin amma gaskiya matsayin da muke zai sa ma'aikaci ya wahala bari in baki misali hijira 1982 ina koyarwa a primary teacher a grade 2 level 5 abinda ake biya na naira 125 a naira 125 din nan abinda ake sai da buhun siminti naira 8 kin ga kenan kudi na za su iya sai min buhun siminti 15
3: gaskiya
2: na wata yanzu an baka 70,000 bai sai ma buhun siminti 6 to an ci gaba ko an ci baya to waɗannan shine halin da ma'aikata suka samu kansu kudin mota ya karu daga gida zuwa wajen aiki idan kika cire kudin mota da za su je sau biyar a sati kika cire abinda za su kanci can sai ki tada kudin albashin 70,000 bayan da ya kai shi yasa kika gani yanzu nan ita kanta kungiyar ma'aikata ta zo tana cewa gwamnati ta daga mata albashin daga 70,000 a kai shi 500 to gaskiya al'amari shine in ma sun ce suna son wannan abu shin mutum nawa zai iya biya dama ma'aikatan yanzu za ki ga mutum ya gama degree din shi ba aikin to in ka kara kudin albashi kuma za ka kara samun rashin ma'aikata saboda ba gwamnati ba ta iya daukar kowa shi kuma wanda yake iya daukar shi zai diba nawa ne samun shi da nawa zai iya biya wannan shine matsalar
3: me mafita
2: to mafita dai shine gwamnatoci da suke samun kudaden nan dan tabbas gwamnati tana samun kudi to kudaden nan da suke samu su tsaya tsakanin su da Allah su yi abin da zai ma mutane tasiri ba wai ayi kwangila ta biliyoyi ba dan su samu wani abu a diba ga menene mutane jama'a ke so wanda kuma zai musu tasiri idan ana watsa kudin nan yadda da duk local government kudin da aka ba kowace local government a ce an bata ta yi yan ayyuka cikin ta da ake ga cewa yan kasuwannin da ke wannan garuruwan sun tashi mutane sun samu abin yi kuma da ake ga cewa arzikin ya yalwarta kuma da ake ga abubuwa an samu sauki amma duka gwamnatoci ne in ka tattara su mafi yawa in aka ba da kudin local government rikewa suke yanzu da gwamnatin tarayya tana rike ma jihohi kudadensu ai da kin ji kuka amma gwamnatin tarayya in ta amsa sai ce ga yanan to ku dan me za ku rike mana kananan hukumomi kuma kananan hukumomin nan su ce kusa da jama'a duk wani mutum ne da zaka gani in ka ce wani ne chairman national local government ya sani wani ne councilor din shi ya sani to tunda waɗanda ke kusa da jama'a abin musu kudaden su samu a sa musu ido amma abin musu kudaden su yi amfani da yadda mutanen wurare za su
3: bari in koma ga Mustapha Yusuf Mai Kalwa ku a kungiyanci a matsayin ku na yan kasuwa ko akwai wani hobbasa da kuke lura da cewa ku anan a cikin kasuwa farashin kamar yanda ka faɗa bai haura kamar yanda jama'a ke faɗa ba amma kamar akwai wani hobbasa da kuke yi a tsakanin ku dan ganin kun jawo hankalin sauran yan kasuwa dan sassauta farashi ga jama'a ganin cewa su ke kusa da mutane sosai
4: to inda matsalar take faruwa shine masu shaguna a unguwanni kusan masu shaguna a unguwanni magana ta gaskiya ba sa sassautawa masu siyan mudu-mudu ko rabin kwano ko gwangwani
3: wanda kuma su suka fiji a jikinsu
4: wanda kuma su dinnan yanzu akwai inda ake saida garin kwaki tsakanin su da kasuwar da wanau kwakin nan kwata abinda ake saida shi naira 450 zuwa 500 a kasuwar da wanau amma naira 900 suke siyarwa kuma tafiyan nan kwata-kwata abinda zaka kashe tsakanin kasuwar da wanan da wajen naira 100 kin ga akwai rashin tausayi a ciki
3: gaskiya
4: an ninka kudin to kuma haka daga lawanau zuwa cikin gari wani wajen yanzu haka ana sai da alkama irin wannan ta gwamnatin naira 800 a lawanau amma in ka shiga gari za a ce maka naira 1,500 ko da 600 an ninka kudinta wanda ba daidai bane an sari ba gaskiya ce amma ya kamata mutanen da suke cirawa a bakin salati a takaita musu wani ba shi da kudin da zai hawo mota ya je da wani iyakaci ya sai gwangwani to dan haka kungiya tana kira su kwarai da gaske ga irin wayannan yan kasuwan su sauƙaƙa wa yan uwansu a al'umma kuma da haka za su samu ciniki mai amfani inda Allah ya sa kake da sauki kwastomomi za su zo wajenka in kana sai da buhu ɗaya a rana ka sai da buhu biyu ko buhu uku mutanenmu ba sa ganewa akasari kudin suke hange wannan shine irin kira-kiraen da muke da ɗan kasuwa saboda in ka zo kasuwar da wannan gashi nan abun bila adadin in wannan bai sauki ba wannan zai sauki
3: haka
4: mutanen da suke unguwanni suna shan azaba musamman wanda suke nesa da kasuwar da wannan
3: to muna godiyar samun damar tattaunawa da ku Dr. Kasim Kurfi suke sallama da masu saurari
2: to madalla godiya nake
3: Malam Mustapha Yusuf Mai Kalwa muna godiya kwarai da samun damar tattaunawa da kai.
4: To masha Allah jama'a assalamu alaikum.
1: Kamar yadda muka ambata shirin zai kuma waiwayi halin da ake ciki a yankin Gaza musamman bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila yayi watsi da shirin zaman lafiyar Gaza da Amurka ta gabatar duk wanda yadda Hamas ta amince da ajje makamai. Dr. Abdul Hakim Garba Funtuwa masanin siyasar kasashe mai sharhi kan yankin Gabas Tsakiya barka da shigowa cikin wannan shiri.
5: Assalamu alaikum jama'a.
1: To Dr. kasancewar ku masharhanta kan lamarin yankin Gabas Tsakiya kamar me kuka fahimta da wannan mataki na Isra'ila dangane da janyewa daga wannan shiri na zaman lafiyar Gaza ko kuma in ce watsi da shirin baki daya
5: abinda muka fahimta akan wannan matakin da Benjamin Netanyahu yayi ya dauka cewa ba zai yadda da cigaba da wanda zaman lafiyar da aka shirya na Gaza ba wanda kuma ya kunshi abubuwa da dama har guda 15 yanda za a bi daga wannan zuwa wannan guda 15 wanda aka shirya dama cewa za a amfani da su so yayi haka ne saboda na farko dai ya kamata a san cewa Benjamin Netanyahu shekara 30 baya ya sha cewa shi indai yana kan mulki ko kuma yana da dama ba za a taba yin kasar Palestina ba na farko kenan inga duk ko ba Donald Trump ba ko waye ma zai zo zai iya canza baki a duk lokacin da kuma kin tsakimanta babban makareci ne na biyu shine cewa yanzu siyasa ta taso a kasar Sudan a watan 10 October kenan za a yi zabe akwai maganganun da zaki ga yana yi na farko idan yana ma mutanen duniya magana zai yi turanci idan kuma bai san mutanen duniya su ji shi ko kuma su fahimce sai ya magana kan da Hebrew so abinda ke faruwa shine cewa ya san siyasa kuma abin na nuna cewa jam'iyyar sa kashi 20 kadai za su iya samu so wannan abin dole yake kokari a ce ya nemo makansa ko kuma jam'iyyar sa ta goma shi wanda zai iya samun dama a ce ya ƙara samun gwamnati wanda ake asashi cewa kusan ba zai iya samu ba na ku shine cewa ɗan adawa a ƙasa su ma irin wannan daman suke amfani da shi sai su zo su ce su za su ci gaba da yakar ƙasashen Larabawa saboda a ƙasar su dama a ƙasar su fiye da kashi 80 suna goyen bayan ka a bari a samu ƙasar Palestina a kai mu Larabawa hari a kai mu musulmai hari shine zaki ga Lieutenant Bennett shi former prime minister Lieutenant Bennett ya kawo magana cewa shi in yazo zai kai mu ƙasar Turkey hari cewa Erdogan yana daga cikin makiyan ƙasar Isra'ila yanda Benjamin Netanyahu yake amfani da shi haka ɗan adawa suke amfani da shi saboda sun fahimci kashi 80 ɗan ƙasar Isra'ila suna son ƙasar Isra'ila ta kaima asal Larabawa ko kuma ƙasar musulmai hari shine zai sa su samu ƙara'a shi yasa suke fadin wa'annan abubuwa
3: Dr. sai bayan da wato Hamas ta amince da ajje makamai a farkon watan nan kwatsam sai ga Isra'ilan ta tsananta kai harhare yankin Gaza wanda a baya ta dan sarara anya wannan ba tunzuri bane ba wajen ganin an koma cikin wannan yaki
5: amma abin da na ga ya miki ne cewa su dama duk wannan abin da suke yi da biyu suke yi me nake nihi da haka suna son a ƙara koma ruwa ne idan aka koma ruwa su ci gaba da kashe su kake manta wajen kashi 70 yanzu na Gaza yana hannun su ne to kuma kake manta a cikin kwana 300 da aka yi tun lokacin da aka yi sun kashe yara kai sun kashe fiye da 300 kuma sun kashe mutane fiye da 1,500 daga wannan sasancin da aka yi ai duk kusan kullun sai sun kashe
3: mutane daga watan October in baraka
5: October da aka yi bara kawo yanzu wata 10 kenan ko sun kashe fiye da mutane 1,500 duk da wannan cewa sasantawa da aka yi ko tsagaita wuta da aka yi sai da suka kashe mutane fiye da 1,500 a cikin su kuma aka kashe yara guda 300
3: mu koma ga shi wannan shiri na zaman lafiyar yankin Gaza kamar ina makoma
5: kuma shine shi yanzu shugaba Trump shi zai diba wannan magana me yasa nace miki haka ai shi duk wannan tsarin da aka ce za a bi shi ya kawo shi shi yace za a kawo Fisbolt, shi yace za a kawo Tony Blair ya haɗin din Fisbolt din da kuma a hada shi da wani mutane da kuma za a nemo wanda technocrat ne wato masana wanda za su maimakon Hamas yanzu za a nemo sanan da za su ci gaba da mulkantar wannan abun. Ai abin da yasa akai agreeing kenan cewa Hamas za ta aje makamai. Hamas kuma ta yarda cewa za ta aje makamai. Amma shugaba Benjamin Netanyahu yace shi san bai yarda ba har sai Hamas ta aje makamanta. Sannan shi zai iya agreeing da wannan abin har su fita daga wurin. Wanda kin san cewa Hamas sun yi agreeing cewa za su aje makaman nan. Amma su kuma Hamas sun kawo ka'ida cewa su ba za su yi ma ƙasar Isra'ila, ba za su aje makaman su ga ƙasar Isra'ila sai dai a sawo wa'ancan mutanen wanda za a ke cewa Facebook su zo su anshi wannan makaman, amma su shiga tsakani su anshi wannan makaman akan ƙasar Isra'ila. Kuma ga ki manta idan suka yadda suka ba Isra'ila wa'annan makaman, ba wai Isra'ila za ta kyale su bane sai ta bi su da kai su gaba da kashe su. Tunda har yanzu tana yin wannan duk da wannan sasancin ta zo tana kakkashe su. Ko an ba da makaman sai ta ci gaba da kai wa'annan munnin araharan nan ga ƴan Hamas. Shi yasa ƴan Hamas yanzu kuma dole su ma su fara diddiba wannan abin cewa ƙasar Isra'ila ba ƙasar da ake yarda da ita ba. Sannan shi kuma shugaba Trump dole shi ya tsawata mishi. Amma kin san abin da yasa ba zai iya tsawata mishi ba? Saboda ƙasar Isra'ila tana da ƙarfi akan ƴan siyasan Amerika.
3: Muna godiya da samun damar tattaunawa da kai Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
5: Thank you so much.
3: Madalla. To masu sauraro duka a nan shirin ke kawo ƙarshe a wannan mako. A madadin waɗanda muka tattauna da su, Dr. Kasim Kurfi da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, kana Mustafa Yusuf Mai Kalwa. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya.
0: Daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

Madalla. Yanzu kuma bari mu tsallaka India, inda fitaccen jarumin nan kuma sabon gwamnatin yankin Tamil Nadu wato Vijay Talapati ya sanar da shirin sa na mayar da matarsa a ɗakin ta bayan shafi kusan shekaru uku suna fafata shari'a a gaban kotu inda matar ke zargin yana cin amanar ta. Wannan aniya ta Vijay ta bata magoya bayan sa waɗanda suke ganin cewar matar ta sasangita ba matar rufin asiri bace, ganin yadda ta fito bayinar jama'a ta tona masa asiri a daidai lokacin da yake kan ganiyar siyasa, yayin da wasu ke ganin kamar ma ƴan adawa ne suka dauki nauyin ta. Tun farko dai Sangita ta janye ƙaran neman raba auren su da ta shigar a gaban kotun kula da harkokin iyali da ke Chengalpattu kusa da yankin Chennai. Nuradu Suleiman ya duba mana wannan batu, ga kuma shi a cikin wannan rahoto.

tun farko Sangeeta ta bayyana a gaban kotun ta kafar bidiyo inda ta tabbatar da cewa ba ta san ci gaba da shari'ar neman raba auren majiyoyin kotun sun ce bayan sauraron bayanin ta kotun ta amince ta janye karar tare da rufe shari'ar a matsayin wadda mai kara ta janye inda kuma ta sanar da lauyan wanda ake kara wanda kuma bai nuna adawa da matakin ba kotun ta kuma ce tana da damar sake shigar da wata sabuwar kara a nan gaba idan bukatar hakan ta taso Sangeeta ta shigar da karar neman raba auren ne a watan Fabrairu inda ta zargi Vijay da kulla alaka ta soyayya da jaruma Trisha Krishan alhali yana da aure abinda ta ce ta gano tun a shekarar 2021 a cikin takardar karar Sangeeta ta yi ikrarin cewa Vijay ya tabbatar mata zai kawo karshen alakar sa da Trisha amma ya ci gaba da ita duk da alƙawuran da yayi mata ta kuma yi zargin cewa a hankali Vijay ya fara ware ta daga cikin harkokin zamantakewa da na aikin sa yayin da yake tafiye-tafiye zuwa kasashen waje da kuma bayyana a bainar jama'a tare da jarumar takardar karar ta ce ana yawan wallafa hotunan fitowar Vijay da kuma jarumar Trisha ta shafukan sada zumunta amma bai taba musanta su ko nuna rashin amincewar sa da wallafa su ba Sangeeta ta ce wallafa-wallafan sun rika jefa ta da ƴaƴanta biyu wato Jason Sanjay da Divya Sasha cikin kunyata da wulakanci a bainar jama'a ta kuma zargi Vijay da janye wasu haƙoƙi da abubuwan jin daɗi da take samu a baya tare da sanya mata takunkumi na kuɗi ciki har da rage mata ƴanci na zirga-zirga Sangeeta ta yi ikrarin cewa halayen Vijay haɗe da cece kucin da suka dabaibaye ta a shafukan sada zumunta a shekarar 2024 sun jefa ta cikin matsananciyar damuwa da rashin nutsuwa to rika yana da kyau a dan waiwayi yadda aka yi Vijay da Sangeeta suka haɗu Vijay da Sangeeta dai sun yi aure ne a shekarar 1998 a wani lokaci kuma Vijay din ya bayyana cewa ya aure ta ne saboda iyayensa ne suka zabe ta ba wai dan yana son ta ba lokacin da aka tambaye shi ra'ayinsa kan auren soyayya a wata hira da Vijay ya ce wannan ba auren soyayya bane yace kuma ba zai iya sabawa iyayensa saboda aure ba yace ya auri matar da iyayensa suka zaba masa a kullum kuma yana gaya wa masoyansa cewa su zaba abokiyar rayuwarsu da iyayensu suka amince da shi domin rayuwa za ta yi kyau Vijay ya hadu da Sangeeta Sonalingam wadda take ɗaya daga cikin masoyansa bayan da ta yi tafiya zuwa Chennai domin ganin sa a lokacin da yake daukar wani film a shekarun 1990 abotar su kuma ta bunƙasa a hankali har ta koma alakar soyayya lokacin da Vijay din ya gabatar da ita ga iyayensa ma'auratan sun fara yin rijistar auren su ne a Burtaniya a shekarar 1998 kafin daga bisani su gudanar da bikin aure na gargajiya a Chennai a ranar 25 ga watan Agustan 1999 batun matsalolin iyali da kuma wannan ƙara ta jefa Vijay cikin tashin hankali a yayin da 'yan adawa suka mayar da lamarin wata hanya ta caccakar sa da kuma bayyana wa jama'a cewa mutumin da ya kasa rike auren sa ai ba zai iya rike jihar Tamil ba bayanai sun nuna cewa a lokacin da yake ganiyar neman yakin neman zaɓe matsin lamba kan batun iyali daga mai ɗakin sa da 'yan adawa ta jefa shi cikin kunci da kuma damuwa yayin da ya kuduri aniyar janyewa daga takara ganin yadda ake zargin cewa 'yan adawa ne ke ɗaukar nauyin matarsa domin a kawar da hankalinsa da kuma ɓata masa suna kasancewar koda yake Sangeeta ta yi ikrarin sanin alaƙar mijinta da jaruma Trisha tun 2021 bata ɗauki mataki ba sai

0: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Prince Yao Adamu Bilkatuwa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To a zahirin gaskiya yunkurin da wannan kungiyoyi suka yi na ganin jami'in adawa sun haɗe domin ainihin zaɓar wanda zai yi takara da shugaba Bola Ahmed Tinubu mutum ɗaya tilo, wannan ya yi daidai ganin yadda damar raba kayan da 'yan adawa ɗin suka yi ya kawo na ƙasu da kuma nazari ko kuma tunanin cewa waye ma zai iya lashe zaben a Najeriya.
1: Assalamu alaikum sashi wasu na gidan Radio France International, mai magana Muhammad Salo Kaura na daga jihar Zamfara. Eh to hakika na gaskiya ta wannan kungiya ta G100 muna iya cewa ta yi latti, domin kamata a ce ta wannan kungiya ta iya shawo kan jagororin adawa ba tare da sun raba kawunansu ba, amma yanzu ba da ake ciki yanzu kusan zabi ya matso, kusan adawa sun raba kansu, kuma jam'iyya tana ganin tana iya samun nasara, to zai iya wahala a ce su sake narkewa su goya ga wata jam'iyya baya.
2: Sunana Imrana Madaha Boko, kuma ina magana da ku ne kai tsaye daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. A gaskiya wannan haɗaka da kungiyoyin adawa ta Najeriya suka shirya yi a ranar 18 ga wannan wata, a gaskiya sun makara, domin ya kamata a ce sun tun shirya wannan haɗaka tun kwanakin baya ko in ce watanni da suka wuce, amma yanzu duk da kwanaki za a yi gudanar da zaɓe su ce za su haɗa kai wuri ɗaya. Mu muna ganin wannan haɗaka ba za a tabbaci maburi ba.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu za Radio France America kun safiya, mai magana ta Usman Gudaza gama girbo Somalia local media zone Nigeria. Hakan yayi daidai wannan kungiya inda ta fito, muna goyen bayan ta, zamu mara mata baya 100%.
4: Radio France International, mai magana Basiru Bilba da Masi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Wannan abu ne mai kyau duba da yanayin yadda gaskiya 'yan ƙasa ta mu ta Najeriya suna cikin ainihin wato kunci na rashin tsaro da kuma rashin tattalin arziki da komai ma dabarbace ya ishi kowa da kowa. Wannan abu ne mai kyau, ya kamata kada su je suna ainihin hayya-hayya, su tsaya su natsu su mai da hankalin su wuri
5: yanzu. Kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen nahiyar Afirka don jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
6: Shugaban Kenya William Ruto ya sake ciccikar tsohon shugaban kasar da Uhuru Kenyatta, wanda ya zarga da amfani da kuɗi wajen ɗaukar nauyin 'yan adawa da sun markawo ƙarshen mulkin sa a 2027. Ruto ya ce abin kunya ne ganin yadda Kenyatta ke amfani da waɗanda ya kira a matsayin karnukan farauta wajen yi mata adawa maras ma'ana, duk da irin taimakon da ya riƙa baiwa Kenyatta a zamanin mulkin sa da yi wa'adi biyu.
5: Kaje ka tambayi wanda ke ɗaukar nauyin siyasar ka kan yadda na riƙa taimakon sa a baya. Wanda ke ɗaukar nauyin ka ya gaza, shi yasa ya turo ka. To amma kafin zuwa wurina, ya kamata ka tanadi tsari da hujjoji don yin hamayya mai ma'ana. Domin kowane shugaba ana yi masa hukunci ne da ayyukan da ya aiwatar. Babu wanda zai zo nan ya yaudare mu ya ce wai ya kamata in yi wa'adi ɗaya kawai ko kuma in sauka. Mu kuma mu amince da hakan. Wannan ai rashin hankali ne.
6: Shugaban na Kenya William Ruto ya furta waɗannan kalamai ne daga kausan harshe a yayin da yake jawabi ga magoya bayansa a birnin Eldoret. Idan za a iya tunawa dai yayin zaben shugabancin Kenya a 2022, tsohon shugaba Uhuru Kenyatta ya juya wa tsohon mataimakinsa William Ruto ne ta hanyar mara wa tsohon firaministan ƙasar Kenya Raila Odinga. To amma sai shugaba Ruto ya lashe zaben da tazarar ƙuri'u 200,000. Can a Zambia kuma hukumar zaɓe ce a ranar Juma'ar da ta gabata ta sanar da dakatar da aikin kirga ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa saboda tashe-tashen hankula da aka fuskanta na satar ƙuri'u da kuma kaiwa wasu daga cikin jami'an zaben hari. 'Yan takara 14 ne suka fafata a zaben da ya gudana a ranar Alhamis. To amma hamayya ta fi zafi tsakanin shugaba Hakainde Hichilema da ke neman wa'adi na biyu da kuma Brian Mundubile wanda ke samun goyon bayan ƙawance da babbar jam'iyyar adawa ta Patriotic Front ke jagoranta. babu da ya karin bayani kan ko dakatar da gidayar ƙuri'un zai jirkinta sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar ta Zambia da aka tsara za a sanar a ranar Litinin mai zuwa
5: a gaidar kayya. Haka ne kuma shirin dandalin siyasa yake nan nade tabarmar sa sai kuma mako na gaba da yardar Allah a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke masu sauraro fatan alkai.
7: Madalla an gaida Nura Ado Suleiman da kam ka zo karshen zagayen farko na labaran amma kafin mai sallama ga bitar wasu daga cikin muhimman kanan labaran da aka raka aka ji hukumar zaben Najeriya INEC ta fara kirkin ƙuri'u bayan kammala zaben gwamna a jihar Osun mai cike da sarkakiya majalisar ɗinkin duniya ta ce cutar Ebola na kashe mutum guda cikin kowace rabin sa'a a jamhuriyar demokradiyyar Congo masu aikin ceto na ci gaba da laliban mutanen da suka makale a baragozan gini bayan mummunar girgizar kasar ta kashe mutane kusan 50 a Indonesia yanzu bar mu shakata

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsakiya kan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A wannan makon shirin muhallinka, rayuwarka zai mayar da hankali ne kan yadda gine-gine ke haddasa buƙatar yashi wadda neman shi ke zama matsala tsakanin jama'a da kuma illa ga muhalli da wurin noma da hanyoyin ruwa da dai sauransu. Sannu a hankali, mutane sun fara barin amfani da laka ko yumɓu wajen gina gidajensu, inda aka raja'a wajen amfani da siminti saboda ƙarkon shi da jimirin ruwa mai yawa har ma da kyau. To sai dai, kafin amfani da shi simintin har a yi gini ana buƙatar yashin da ake cakuɗawa. Yau wannan yashi ya fara ƙaramci ko yin nisa kafin a samo shi, don haka ake bi cikin gonaki zuwa bakin gari inda ke da wuraren da ba a gina ba, zuwa cikin ƙorama ko gulbi don kwaso yashin. Ko menene yashi a cikin shimfiɗar ƙasa? Dr. Muhammadu Ibrahim Malami a Jami'ar da Magaram kuma mai bincike kan harkar muhalli ya yi mana ƙarin bayani.
2: Kwasa ƙasa ya kasu biyu. Illar shi babban illar shi kamar in ba a tsara abin ba, don da cikin aiki ko zamantakewar manyan birane komai ya kamata a tsare yake. Kamar yanzu inda za a zuwa a je a ɗibo ba an bar abu barkatai ba, ce kowa je ya ɗiba inda yake so. Ya kamata mahukumta kan na meri kan su direction ɗin urbanism da min wanda ke da jagorancin ke da alhakin tahiyar da wannan tsari kenan, ya kamata a ce sai mun zamna su yi magana ina ne za a cewa inda za a zuwa a tono wannan ƙasar da za a aikin gini da ita, a ba da authorization na wurin kenan. In akwai masu gonakai wurin a hudda hakkinsu, wanda za a taya a ce to lalle nan gaba nan ne kariyar official ta ɗebo wannan ƙasa ta gini. Me aka bar abin barkatai kenan, kowa zuwa zai inda ya ga dama inda ya ga akwai ta. Kamar yanzu kana ina zuwa cikin gonarka in shi ɗiba, kaga akwai sursa ce ta matsala nan wurin, sai kaga wani biha abin an raka har da tashin hankali ko da wani shara'ance. To yanzu sai ƙananan kariyar wuri-wuri wanda ana zuwa a tono a ɗebo ƙasa a kawo cikin gari da a yayi da ita. To babban illar da ake cewa kaga aka ce kowa zai ɗiba inda yake so, to nan ne matsala. Tana kawo tashin hankali, tana zaizaye wurare ya zan ƙurama. Kamar baka misali, ko karanka ne a zuwa ɗibi ƙurƙura ko share ta 10 ko 20 ko sai to in ya zan na gari ma zuwa za su kaga an bata ma wuri kenan. To banci shi yanzu in ka ɗauka kamar in bada misali, kaga kuma wuri ne wanda an auna karurruka, mutane na takarrun karurrukan su sai kuma an je an bari ana zuwa ana musu zarmu ciki. Kaga in ka tuna 2024 a dare guda ne zarmu ya zo ya caga wuri, to kaga abu ba abu ne mai kyau ba. Ya kamata a ce gwamnati ma'aikanta su sa ido su ce ga wuri na a hudda shi wanda an ba da izini a ji a ɗiba kenan. In ma ramin za a yi su kuma alhakin ma'aikatan ne na kan na meri kan miye ka a hudda hake. In meri za ta sai ta sai da ma ƙasai, in kuma masu gonakai a hudda haken su, in ka zo ka cika ga abin da za ka ba su, tunda duka komai an yi shi a tsarace yana iya tafiya. Amma a ce a bar gini ya zan sai ko ruwa ya gudu kamar nan cikin tituna in yi ɗan riliya tare ka ga mutane suna ruga kenan, kaga buƙatun shi ana da buƙatun shi, mai tunda ana da buƙatun shi a yi abin a tsarance. Kaga bancin ma a ratsa ma gona a je da mota ko da masharata ko kuma in ban ma ce babban mota ta ratsa ma gona ta je ta ɗebo ya shi daji a illa ce fi sai yau da gobe tana zuwa tana bi sai ka ga wurin ya zan ƙorama, da an ce kuma gona akwai ƙorama ciki ta lalace. To kuma babban ma illa a je a kwasi rera, wannan rera wanda sama shi ne mai amfani, shi ne mai sinadarai wanda abin da ka shifka ake buƙata. In aka kai ka ƙasa ka shifka bisa wanda an kwashi wannan mai sinadarai ba ka samu komi ba kenan. Dole masu gonakai sun gana ɗiba su yi hoda, nan ne inda sun sa taki, nan ne inda za ka samu albarkar gona ta, to an zo an kwashe shi ka gani kuma abu bai yi ba. To yau da gobe ana kwasa to ka sarbata zarmu za a maka cikin gonaka.
3: Muhallinka, rayuwarka.
0: To kowane matsayi yashi ko rairayi ke da shi a wajen masu aikin gini? Metir Imrana shahararren magini ne a cikin garin Zandar.
4: Gaskiya yana da matsayi mai muhimmanci, tunda dole ne in ka bude siminti dole duk dubara ka sai ka gama rere. ko mun dubara ka mu ji anan Afirka kenan ban san ba su can turen da suke kenan da dai duba da kaman damana ba ta sakawa akwai shi kowani iri inna shahi kake so za a kama shi cikin gaugawa inna gini kake so za a kama shi cikin gaugawa inna brick kake so kowani tunda kala-kala ne to yanzu duba da kaman damana ta sabka tunda munan zandar in aka dauke ka da inus maradi kaman ban mu da tiran din daukan su daukan liran haka tunda duba da kaman gonakai ne da mu ake zuwa wani lokacin a dauko yanzu kwa sai korama ta huce sai a je a shiga cikin koraman nan a yado saboda kuma tiran din a yanzu bai da kyau koraman ta huce duba da motoci suka je masana kamuwa wata tana kwana ma a can wata kwana biyu ma kenan muna da matsala gaskiya da riri a yanzu to sai mai na tsira mu tunda wani lokacin tinga irin wanda kake so kenan duba da kenan cikin damuna ne dole ne wani lokacin sai ruwa ya huce ta kuntake ka yake ka irin wanda ake san irin kaman grossable ne haka kun gani dole ne wani lokacin zaka yi hakuri da kaman abin da ka gani tunda in ka ce wasu irin da kake so a yanzu gaskiya lamari ba kullum ba zaka yi aiki tunda dole ne sai ka yi hakuri irin kaman yanayi ko lokacin da babu hadiri ko kuma in na shahe ne wani lokacin mai gona ma zai ce ba ka bu gonar shi ma ka huce ma duk da ma zaka je daukan wannan to babbar mota haka kaman ban mu da tiran din daukan shi ne ai cikin damana saboda kaman irin na marada ai kun ga su suna da personal gurin daukan shi kawai wanda ko rani ko damana ba su gusawa kenan mun yanzu da muke da gurin daukan garabe personal dan wannan ake samu matsaloli da masu gona da masu asalin daukan mu rena tunda wani lokaci zaka ji su hau gurin alkali ma gurin shari'a wani lokaci zaka ji an yi sa'in sa da mutum ma hau guda yayi bugu kenan duk yanayi ne dai babu yanda ba ta kasancewa ya a yanzu ne dai wanda muka yi jin dadin aikin shi grossable tunda grossable zaka yi gini da shi grossable zaka yi beton da shi grossable za a yi ma brick da shi grossable zaka yi promdar da shi komi ne kana yi da shi in dai ba a zo bangaren kaman finishing ba yawa inda ake bukatar milushi ga kaman inda su finishing haka dole ne sai an dakatar da grossable din amma in ba finishing ba to komi kana yi da shi in dai bangaren gini ne ko bangaren siminti to in kai shi gaskiya ina mai tabbatar ma abun yayi inganci ne yanzu ana samun shi amma da daman ya fi samuwa cikin kusa tunda ruwa yana dauko shi daga nesa ya kashi kaman kurkusan gari amma kaman da irin damana ba ta sabka ba sai an yi dogon mai wani shofar din magani ke gurin ya mai nisa ko kuma ya je kwaso muku su yi da ciyawa kaman lalime ne mu je nan ne kaman koren mu ne muke bi
1: muhallinka rayuwarka
0: hakan na haddasa matsaloli da dama tsakanin masu gonaki da filaye da masu kwasar yashin Abdulwahab Malam Mamman mai garin Kadimari ya shaida mana yadda suke fama da su.
5: Masu kwasarere bannar da suke yanzu ta yi yawa akan burtali da cikin gonakai da cikin karuka haka na cikin taimano ne ka tare da rani kuma duk abin yanzu ya zama ko ina ma ciwon ɗaya ne domin babu wani rere da yake ne da ake zuwa nesa kawai anan ne cikin karuka cikin gonaki suke shiga suna lalata mutane gonaki da karuka suna kwasarere da masu amalanke kamar masu sharata wannan da kuma masu elkurkura su ne dai masu yin wannan bannai yanzu in ka je daga nan yammacin gidajen mu sun yi ramuka da sun lalata hanya har sun nuho wajen makabar tamu ma to ni yau dai na musu magana watakila sun dan tsaya arewacin mu ta gabas akwai wani rare da nan duk sun yi ramuka sun bata wurin to mu dai muna kira ga hukuma in akwai yanda za a yi a kawo hanya da za a ka saukin wannan abu domin rere da yanzu ya zamanto kawai babu shi a kusa sai dai cikin gonakan mutane ko karuka so sai ma kuwa muna ganin matsala inda kullun yi muke bakin mu to abin kai magana in ka ce wanda baka taba ganin shi na daure to kuma wannan ta dauro makocin ka ne kenan ya zama kowa da kowa ne kawai gonakai karuka kan burtilla kan hanyoyi su na kwashiya sai wurin ya zama zarmu kina hanya ta lalace har yanzu kuma su koma cikin gonakai mu dai gaskiyar lamari yanzu muna da buƙatar hukuma ta sai san tsarin da ta yi inda hali muna yi musu magana mu yi musu barazana za mu kira police wani lokacin ma har a kira police din wani wurin in ka gusa ma sai su komo wani da dare ma yake zuwa yayi wani kuma da sassahe ka rana ta huto ma ya je gonar yayi bannin shi ya tafi shi to haka ne dai abun gonakai kawai wanda duk aka ma wannan abun ba su noma bayan an kwashe kasar ta sama mai albarka an yi rami wani yake suna wannan jambalin ya nomu duk gonar da aka kwashe wannan rera wannan gonar in ka noma ta ba abin da zaka samu ko wahala ce kuma gonakai da ya musu haka da karanka mutane da yawa nan kawai da an musu ramuka an bata su sai ka je ka cewa kaga karanka kawai ciki ramin mutane ya lalace sai ka yi ku sai kai me su kuma saboda dan abin da za a ba su su je su lalata duke wani in ka musu magana su ce neman abinci suke
3: hallinka rayuwarka
0: a duk lokacin da masu aikin gini ke bukatar yashin kan tura masu amalanke ko yar kurkura kwaso musu shi inda su ma ke fama da masu gonaki Mansur Ibrahim mai motar da ke kwasar yashi ne a damagaram ga abin da ya shaida mana.
6: Shi aikin rere ya kasu ya rabu. Yanzu da kwai rere wanda in muka je dauka wanda bai da matsala shine wanda aka yi kira grossabul wanda ake buga birgi ake dori shine da wanda zaka je ka dauka cikin kwanciya hankali ka taho. Me amma shi ma inda ake samu shi ana samu shi cikin zarmu wanda ruwa yake kawowa. Me amma in mai gona ya gani shi ma bai bari ka dauka. In mai kare ya gani shi ma bai bari ka dauka. Kenan abu ne dai ake kawace da ƙarshe. Gaskiya kwangilar dokar rere a yanzu ba a yanzu ba ko can baya ma akwai wahala farafar da yanzu. Tunda a yanzu in ka zan baka alal misali babu kamar yanzu wannan bana in kai yamma tun daga kwana zanguna Samagela haka tahi Makka ta Kalgu arzufore ko tan hagumu da dama san hana a doki rere. To dama nan ce ƙarya doka mu na rere na gini da na buga birgi. To yanzu sun hana kwata kwata ma a shiga a dau. Sun ce wurin su ne. Duk wanda suka shiga duk wanda ya shiga suka kama ya sun mai tara. To muku ba hasa ba zan tunda a cikin aikin muke haka su ayi tayi kawai da dadi ba dadi. Suna neman mu muna neman rere haka muke. To a bismillah shi yanzu duk wanda ya zaka ma aiki in ka kwatanta mai ga tsadan man wannan da take ciki ga wahalar da riren yayi nisa wani yana ganiya wani bai ganiya. Yanzu daga ayi ruwa alal misali da ka shigo cikin gari ma zaka ga yara suna tara shi a saman kwalta saman fabe cikin gada rere da ya zama wani abu wanda dole ne he da shi ake aiki a cikin da magaram saboda an dawo da rakiyar laka saboda yanzu duk talaucinka kokari kake kai ma ka dora aiki irin na suminti babu talaka babu mai kudi kuwa suminti ne yake dora kenan shi ko he da rere kenan dole ne a samu matsala kuma wannan ta tabbata kuma shi da ma aka ce kare aka ce gona tare suke tahiya duk inda zaka je ka dauki rere da mai wurin a bismillah in ya gani ba he ya so ba zai barka kawai he da in ka shiga gonan mai hakuri ka dauka ka tahiyarka in ya ganka ya ce ka saki komawa dan wani in ya ganka ma sai ai kare jini birjini a bismillah rishin karere ce wadda gadangadan wadda bunmu da ta dokar rere a nan birnin da magara gware-gware ta nasara idima ita ma da ƙarhi ne aka yi ta inda har kwana yau in ka shiga cikin ramu kuna kokoyi da masu gona da kai wanda in kana shiga can suna daga laya kai mai zuba kana bayanta haka ne ake aiki mai kaga ai akwai wahala
1: muhallinka rayuwarka.
0: A kullum ana samun takaddama a tsakanin masu daukar rairayi ko yashi da masu gonaki wanda sai hukuma ta shiga tsakani don warware matsalar. Don haka shugaban masu yar gurgurar ba baye dan malam ke cewa
7: mu yanzu da kari da yaji mun sha mai rairayi lahiya. Me yasa muka sha mai lahiya? Yau an kama wancan ka je tukumsar da ka hudo shi. An kama wancan an kai miri an aje ka je ka dubara ka hawo ka hudo mun da mutashi. To kai yanzu in ka je ai ni nike gani kan kuma ni kullun a ce wata kuma ni ne za a kama kai a shekara uku mun sha mai lahiya rere in ka leka saboda Allah muna da lahi masu gurare suna da lahi gurin da bai dace ba gurin da ya dace a duki rere ma sai ga mutane sun zo sun mai da abin kaman yanda ka san aka duki rere zan mai arziki da shi in ka doka rere in kai gabas da ka ga mai moto kawai ka san gurin ka zai zo in kai nan wancan gurin ka zai zo kuma wani gurin ba ma cikin gona ka bane wani gurin ka doka misali Burtali ne a cikin Burtali an ce ba za a duki rere ba da sauransu sai ga yan gehen gari wannan su a cikin karkara su ce ba duki rere ni ko rere inda kuma duki rere ba ka siya kamar cikin gona kamar cikin kare wannan mu abun mu goyen ba duki rere mu ana eh an ka doka da akwai abin ga ba kuma ma kare da bane bana cikin garlima nan da ana daukan rere mana ni ko rere ne yana irin na furji ana dauka to shi ma aka ce yau da gobe ko gabacewa gona ne ga irin ga ci musu yara su ma suka saya abin ga kullun ka zo a daga maka laya ta an ce an sa qur'ani wannan aiki aka nan bai yi kuma da kwai laihi na mutane kuma da kwai laihi na mudurobabi wannan da babban laihin mu yau in zan dauki abu misali ni nake tuka mota kuma nake sayan mai kuma ni ne san inda ke zuwa inda zuwa da ku kenan mi ka in yi farashi iyaka inda san zan samu riba kuma ni san gurin je dauka maka hankalin na kwance sai su kuma masu sa ka musu ko bus san su da hakkin masu mota su bada kenan kaga akwai matsala kai kuma in ka zama baka bakkar kobi yallan ka suna jira ka gidanka ana jan kaji koma gida ka hutu tunda sai kaji koma gida saboda baka da wani abu sai ka ce bari ka dauka ku je ku rubo ni wartawarci kaji ka dauko an kira yan mari can sai an kira yan komisariya can an kira wani mai gona mai rikici can ya zo da qur'ani can wani abubuwan gaskiya bai a yanzu a matsayin gaskiya ba yara bane mun bu mu tsara mu riga ku rikici kullun da kannun mu da yayin mu da uwayen mu wasu kakannin mu ne ma a wannan gaskiya haka ne wallahi haka ne tunda ni wannan bin da maka da ko inda muka je muka shawo da gurnin din ma babu kuma an duka an auna awu ba ma na wani awo na miri kima da muka je kashe wuta wannan adaji mai riba ta ma san abin da aka konsara ma san abin da kai muka je muka nemi al'umma da gurmuta na amma mi wannan burn burn da suka ture su ban galiga kuma aka waye gari wasu sai su dauke shi kana kai ka zo huta karanka sai zo ka aike mallo masu gane ga su sai yanzu a bare da kai lokacin da aka mu ne wani yaro aka ce miri aka shi shi ma wani shi ma sai da tara ta bige kanshi sosai mai tsanani sai ka iske gonan mutun an shibke da wake da guja sai mutun ya ture wake ya bi jikin iyakai jikin kunya ya kwashi rere wannan ba gaskiya bane ba in iska zo kuma da mu wake da mai shi da kawaki daga iska za su mi kai kuma sai su kwashi shi wannan wake kuma sai da dishi kenan mu fatan da muke da al'umman mu da mutanen mu masu alƙurwa da Allah ku doki aniya inda ya kamata da kirere je ku doki ranku ba cikin gonakan mutane ba kuma ba cikin karaka mutane ba inda ya dace a doki rere kowa ya sani kowa kiwe zuwa nesa ne yake
1: muhallinka rayuwarka
0: to kowace irin illar kwasar yashin ke wa muhalli musamman gona Dr. Muhammad Ibrahim masanin shimfidar kasa kuma malami a jami'ar da magaram ya yi mana ƙarin bayani
2: kwasa kasa ya kasu biyu babban illar shi kamar in ba a tsara abin ba dan da cike aiki ko zamantake manyan birane komai ya kamata a ce tsaraye a tsarai kamar yanzu inda za a zuwa ji a dibo ba an bar abu barkatai ba ce kowa je diba inda yake so ya kamata mahukunta kan na miri kan su direction din urbanism da min wanda ke da jagoracin ke da alhakin tahiyar da wannan tsari kenan ya kamata a ce sai mun zamna su yi magana ina ne za a cewa inda za a zuwa a tono wannan kasar da za a aikin gini da ita a ba da authorization na wurin kenan in akwai masu gonakai wurin a hudda hakkinsu wanda za a taya a ce to lalle nan gaba nan ne career official ta debo wannan kasa ta gini me aka bar abin ba katai kenan kowa zuwa zai inda ya ga dama inda ya ga akwai ta kamar yanzu kana ina zuwa cikin gonarka in shi diba kaga akwai sursace ta matsala nan wuri sai kaga wani biha abin an raka har da tashin hankali ko da wani shara'ance to yanzu sai kananan karayar wuri wanda ana zuwa a tono a debo kasa a kawo cikin gari da a yayi ke da ta to babban illar da ake cewa kaga aka ce kowa je diba inda yake so to nan ne matsala tana kawo tashin hankali tana zaizaye wurare ya zan kurama kan baka misali ko karan ka ne a zuwa dibi kurkura ko sharata 10 ko 20 ko sai to in ya zan nagari ma zuwa za su kaga an bata ma wuri kenan to banci shi yanzu in ka dauka kamar in bada misali kaga kuma wuri ne wanda an auna karurruka mutane na takarran karurrukan su sai kuma an je an bari ana zuwa ana musu zarmu ciki kaga in ka tuna 2024 a dare guda ne zarmu ya zo ya ci ga wuri to kaga abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata a ce gwamnati mai kanta su sa ido su ce ga wuri na su hudda shi wanda an ba da izini a jiya diba kenan in ma ramin za a yi su kuma alhakin ma'aikatan ne na kanna miri kamiye ka a hudda haƙƙi in miri za ta sai ta saida ma kasai in kuma masu gonakai a hudda haƙƙin su in ka zo ka cika ga abin da za ka ba su tunda duka komai an yi shi a tsarace yana iya tahiya amma a ce a bar gini ya zan sai ko ruwa ya gudu kamar nan cikin tituna in ya dare riya tare kaga mutane suna ruga kenan kaga bukatun shi ana da bukatun shi mai tunda ana da bukatun shi ayi abin a tsarance kaga bancin ma a ratsa ma gona a she da mota ko da musharata ko kuma in ban ma ce babban mota ta ratsa ma gona ta je ta debo shi da je illa ce fi sai yau da gobe tana zuwa tana bi sai kaga wurin ya zan kurama da an ce kuma gona akwai kurama ciki ta lalace to kuma babban ma illa a je a kwasa rera wannan rera wannan sama shine mai anhwani shine mai sanadarai wanda abinda ka shibka yake bukata in aka kai ka kasa ka shibka bisa wanda an kwashi wannan mai sanadarai mu ka samu komai ba kenan dole masu gona kai sun gana diba su yi hoda nan ne inda sun sa taki nan ne inda zaka samu albarka gona take to an zo an kwashi shi ka gani kuma abu bai ba to yau da gobe ana kwasa to kai sarbata zarmu za a maka cikin gonaka
0: a yanzu dai mutane na tara hanyoyin ruwa domin tsamar yashin don idan damuna ta wuce zai musu matukar wahala wajen tsamar sa inda ko dai su hakura da aikin da suke da muradi ba tare da sun sha wahala ba ko kuma su ci gaba da jurewa irin wahalar da za su sha domin ci gaba da aikin su a yanzu mutane na tara hanyoyin ruwa domin tsamar yashin don idan damuna ta wuce zai musu matukar tsada inda ko dai su hakura da aikin da suke da muradi ba tare da sun sha wahala ba wajen neman sa ko kuma su ci gaba da aikin hakar yashin duk wahalar sa bayan damuna mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Cello da ya tayi maka wajen haduwar wannan shirin sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
3: madalla an gaida Nasiru Sani yanzu bari mu shakata

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsakiya kan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka zai mayar da hankali ne kan yadda gine-gine ke haddasa buƙatar yashi wadda neman shi ke zama matsala tsakanin jama'a da kuma illa ga muhalli da wurin noma da hanyoyin ruwa da dai sauransu sannan a hankali mutane sun fara barin amfani da laka ko yumbu wajen gina gidajensu inda aka raja a wajen amfani da siminti saboda ƙarkon shi da jimirin ruwa mai yawa har ma da kyau to sai dai kafin amfani da shi simintin har a yi gini ana buƙatar yashin da ake cakuɗawa yau wannan yashi ya fara ƙaramci ko yin nisa kafin a samo shi don haka ake bi cikin gonaki zuwa bakin gari inda ke da wuraren da ba a gina ba zuwa cikin ƙorama ko gulbi don kwaso yashin ko menene yashi a cikin shimfiɗar ƙasa Dr. Muhammadu Ibrahim Malami a Jami'ar da Magaram kuma mai bincike kan harkar muhalli ya yi mana ƙarin bayani.
2: Kwasar ƙasa ya kasu biyu. Illar shi babban illar shi kamar in ba a tsara abin ba. Don da ciki aiki ko zamantakewar manyan birane komai ya kamata a tsare yake. Kamar yanzu inda za a zuwa je a ɗibo ba an bar abu barkatai ba. Ce kowa je ya ɗiba inda yake so. Ya kamata mahukunta kan na Miri kan su direction ɗin urbanism da min wanda ke da jagorancin ke da alhakin tahiyar da wannan tsari. Kenan ya kamata a ce sai mun zamna su yi magana ina ne za a cewa inda za a zuwa a tono wannan ƙasar da za a aikin gini da ita a ba da authorization na wurin. Kenan in akwai masu gonakai wurin a hudda hakkin wanda za a taya a ce to lalle nan gaba nan ne kariyar official ta ɗebo wannan ƙasa ta gini me aka bar abin barkatai kenan kowa zuwa zai inda ya ga dama inda ya ga akwai ta kamar yanzu kana ina zuwa cikin gonarka in shirin ɗiba kaga akwai sursa ce ta matsala nan wurin kai kaga wani biha abin an raka har da tashin hankali ko da wani shara'ance to yanzu sai ƙananan kariyar wuri wanda ana zuwa a tono a ɗebo ƙasa a kawo cikin gari da a yi aiki da ita to babbar illar da ake cewa kaga aka ce kowa je ɗiba inda yake so to nan ne matsala tana kawo tashin hankali tana zaizaye wurare ya zan ƙorama kan baka misali ko karan ka ne a zuwa ɗibi ƙurƙura ko share ta 10 ko 20 ko sai to in ya zan na gari ma zuwa za su kaga an bata ma wuri kenan to banci shi yanzu in ka ɗauka kamar in bada misali kaga kuma wuri ne wanda an auna karurruka mutane na takarrun karurrukan su sai kuma an je an bari ana zuwa ana musu zarmu ciki kaga in ka tuna 2024 a guda ni zarmu ya zo ya caga wurin to kaga abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata a ce gwamnati ma'aikanta su sa ido su ce ga wuri na a hudda shi wanda an ba da izini a je a ɗiba kenan in ma ramin za a yi su kuma alhakin ma'aikatan ne na kan na Miri kamiye ka a hudda hakkin in Miri za ta sayi ta saida ma ƙasai in kuma masu gonakai a hudda hakkin su in ka zo ka cika ga abin da za ka ba su tunda duka komai an yi shi a tsarace yana iya tahiya amma a ce a bar gini ya zan sai ko ruwa ya gudu kamar nan cikin tituna in yi ɗan riliya tare ka ga mutane suna ruga kenan kaga buƙatun shi ana da buƙatun shi mai tunda ana da buƙatun shi a yi abin a tsarance kaga bancin ma a ratsa ma gona a je da mota ko da musharatu ko kuma in ban ma ce babban mota ta ratsa ma gona ta je ta ɗebo yashi da ya ji a illa ce fi sai yau da gobe tana zuwa tana bi sai ka ga wurin ya zan ƙorama da an ce kuma gona akwai ƙorama ciki ta lalace to kuma babban ma illa a je a kwasa rera wannan rera wannan sama shi ne mai amfani shi ne mai sinadarai wanda abin da ka shifka ake buƙata in aka kai ka ƙasa ka shifka bisa wanda an kwashi wannan mai sinadarai ba ka samu komai ba kenan dole masu gonakai in sun gana ɗiba su yi da nan ne inda sun sa taki nan ne inda zaka samu albarka gona ta to an zo an kwashe shi ka gani kuma abu bai ba to yau da gobe ana kwasa to ka sarbata zarmu za a maka cikin gonarka
3: muhallinka rayuwarka
0: to kowane matsayi yashi korere yake da shi a wajen masu aikin gini Maitre Imrana shahararren magini ne a cikin garin Zandar
4: gaskiya yana da matsayi mai muhimmanci tunda dole ne in ka bude siminti dole duk dubara ka sai ka gama rere komai dubaraka mu ji ana afirka kenan ban san ba su can turai da suke kenan da dai duba da kaman da mana ba ta sakawa akwai shi kowani iri inda shahi kake so za a kama shi cikin gaugawa inna gini kake so za a kama shi cikin gaugawa inna brick kake so kowani tunda kala-kala ne to yanzu duba da kaman da mana ta safka tunda munan zandar in aka dauke ka da irin su maradi kaman ban mu da tiran din daukan su daukan daukar liran haka tunda duba da kaman gonakai ne da mu ake zuwa wani lokacin a dauko yanzu kwa sai korama ta huce sai a je a shiga cikin koraman nan a yado saboda kuma tirar din a yanzu bai da kyau koraman ta huce duba da motoci suka je masana kamuwa wata tana kwana ma a can wata kwana biyu ma kenan muna da matsala gaskiya da riri a yanzu to sai mai na tsira mu tunda wani lokacin tinga irin wanda kake so kenan duba da kenan cikin damuna ne dole ne wani lokacin sai ruwa ya huce ta kuntake ka yake ka irin wanda ake san irin kaman grossable ne haka kun gani dole ne wani lokacin zaka yi hakuri da kaman abin da ka gani tunda in ka ce wasu ririn da kake so a yanzu gaskiya lamari ba kullum ba zaka yi aiki tunda dole ne sai ka yi hakuri irin kaman yanayi ko lokacin da babu hadiri ko kuma in na shahe ne wani lokacin mai gona ma zai ce ba ka bu gonar shi ma ka huce ma eh duk da ma zaka je daukan wannan to babbar mota haka kaman ban mu da tiyarin din daukan shi ne ai cikin damana saboda kaman irin na marada ai kun ga su sura da personal gurin daukan shi kawai wanda ko rani ko damana ba su gusawa kenan mun yanzu da muke da gurin daukan garabe personal dan wannan ake samu matsaloli da masu gona da masu asalin dauko murera tunda wani lokaci zaka ji su hau gurin alkali ma gurin shari'a wani lokaci zaka ji an yi sa'in sare mutum hau guda yayi bugu kenan duk yanayi ne dai babu yanda ba ta kasancewa ya a yanzu rede wanda muka yi jin dadin aiki da shi grossable tunda grossable zaka yi gini da shi grossable zaka yi beton da shi ko grossable za a yi maburkar shi grossable zaka iya promdar da shi komi ne kana iya da shi in dai ba a zo bangaren kaman finishing ba yawa inda ake bukatar milushi ga kaman irin su finishing haka dole ne sai an dakatar da grossable din amma in ba finishing ba to komi kana iya shi yi da shi in dai bangaren gini ne ko bangaren siminti to in kai shi gaskiya ina mai tabbatar ma abin ya inganci ne yanzu ana samun shi amma da damar ya fi samuwa cikin kusa tunda ruwa yana dauko shi daga nesa ya kashi kaman kurkusan gari amma kaman da irin damana ba ta sabka ba sai an yi dogon mai wani shofar din magani ki gurin ya mai nisa ko kuma ya je kwaso muku su yi da ciyawa kaman lalime ne mu je nan ne kaman koranmu ne muke bi
1: muhallinka rayuwarka
0: hakan na haddasa matsaloli da dama tsakanin masu gonaki da filaye da masu kwasar yashin Abdulwahab Malam Mamman mai garin Kadimari ya shaida mana yadda suke fama da su.
5: Masu kwasar rere bannan da suke yanzu ta yi yawa akan burtali da cikin gonakai da cikin karka kai kana cikin tayama nuri ka tare da rabi kuma duk abin yanzu ya zama na ko ina ma ciwon ɗaya ne domin babu wani rere da yake ne da ake zuwa nesa kawai anan ne cikin karka cikin gonaki suke shiga suna lalata mutane gonaki da karka suna kwasar rere da masu amalanke kamar masu sharata wannan da kuma masu elkurkura su ne dai masu yin wannan bannai yanzu in ka je daga nan yammacin gidajenmu sun yi ramuka da sun lalata hanya har sun nuho wajen makabar tamma to ni yau dai na musu magana watakila sun dan tsaya arewacin mu ta gabas akwai wani rare da nan duk sun yi ramuka sun bata wurin to mu dai muna kira ga hukuma in akwai yanda za a yi a kawo hanyar da za a ka saukin wannan abin domin rere da yanzu ya zama to kawai babu shi a kusa sai dai cikin gonakin mutane ko karuka so sai ma kuwa muna ganin matsalai inda kullun yi muke bakin mu to abin in kai magana in ka ce wanda baka taba ganin shi na daure to kuma wannan ta dauro makocin ka ne kene ya zama kowa da kowa ne kawai gonakai karuka kan burtilla kan hanyoyi su na kwashiya sai wurin ya zama zarmu kina hanyar ta lalace har yanzu kuma su koma cikin gonakai ne mu dai gaskiyar lamari yanzu muna da buƙatar hukuma ta sai san tsarin da ta yi inda hali muna yi musu magana mu yi musu barazana za mu kira police wani lokacin ma har a kira police din wani wurin in ka gusa ma sai su komo wani da dare ma ke zuwa yayi wani kuma da sassahe ka rana ta fito ma ya je gonar yayi barnar shi ya tafi shi to haka ne dai abin gonakai kawai wanda duk aka ma wannan abin ba su noma bayan an kwashe kasar ta sama mai albarka an yi rami har wani yake suna wannan jambalin ya nomu duk gonar da aka kwashe wannan rera wannan gonar ka noma ta ma ba abin da zaka samu ko wahala ce kuma gonakai da ya amsa haka da karanka mutane da yawa nan kawai da an musu ramuka an bata su sai ka je ka cewa kaga karanka kawai ciki ramin mutane ya lalace sai ka yi ko sai kai ne su kuma saboda dan abin da za a ba su su je su lalata duke wani in ka musu magana su ce neman abinci suke
3: hallinka rayuwarka
0: a duk lokacin da masu aikin gini ke bukatar yashin kan tura masu amalanke ko yar kurkura kwaso musu shi inda su ma ke fama da masu gonaki Mansur Ibrahim mai motar da ke kwasar yashi ne a damagaram ga abin da ya shaida mana.
6: Shi aikin rere ya kasu ya rabu. Yanzu da koi rere wanda in muka je dauka wanda bai da matsala shine wanda aka yi kira Grosable wanda ake buga birji ake dori shine dai wanda zaka je ka dauka cikin kwanciya hankali ka taho. Me amma shi ma inda ake samu shi ana samu shi cikin zarmu wanda ruwa yake kawowa. Me amma in mai gona ya gani shi ma bai bari ka dauka. In mai kare ya gani shi ma bai bari ka dauka. Kenan abu ne dai ake kawace da ƙarshe. Gaskiya kwangilar dokar rere a yanzu ba a yanzu ba ko can bayan ma akwai wahala farafar da yanzu. Tunda a yanzu in kai zan baka alal misali babu kamar yanzu wannan bana in kai yamma tun daga kwana zanguna Samagela har ka tahi Makka ta Kalgu arzufore ko tan hagumu da dama san hana dokar rere. To dama nan ce ƙarya dokar mu na rere na gini da na buga birki. To yanzu sun hana kwata kwata ma a shiga a dau. Sun ce wurin su ne? Duk wanda suka shiga, duk wanda ya shiga suka kama, ya sun mai tara. To muku ba hasa ba zan yi. Tunda a cikin aikin muke, haka su a yi ta yi kawai da daɗi ba daɗi. Suna neman mu muna neman rere haka muke. To a fisibillah shi yanzu duk wanda ya zaka ma aiki in ka kwatanta mai ga tsadan man wannan da take ciki. Ga wahalar da reren ya yi nisa, wani yana ganiya, wani bai ganiya. Yanzu daga ai ruwa alal misali da ka shigo cikin gari ma zaka ga yara suna tara shi a saman kwalta. Saman fabe cikin gada rere da ya zama wani abu wanda dole ne he da shi ake aiki a cikin damagaram saboda an dawo da rakiyar laka saboda yanzu duk talaucinka kokari kake kai ma ka dora aiki irin na siminti babu talaka babu mai kudi kuwa siminti ne yake dora kenan shi ko he da rere kenan dole ne a samu matsala kuma wannan ta tabbata kuma shi dama aka ce kare aka ce gona tar suke tahiya duk inda zaka je ka dauki rere da mai wurin a fisibillah in ya gani ba he ya so ba zai barka kawai dai in ka shiga gonan mai hakuri ka dauka ka tahiyar ka in ya ganka ya ce ka sake komawa dan wani in ya ganka ma sai ai kare jini birjini a fisibillah rishin karere ce wadda gadangadan wadda bunmu da ta dauka rere a nan birnin da magara gwara gwara ta nasara idima ita ma da ƙarhi ne aka yi ta inda har kwana yau in ka shiga cikin ramu kuna kokoyi da masu gona da kai wanda in kana shiga can suna daga laya kai mai zuba kana bayan ta haka ne ake aiki mai kaga ai akwai wahala
1: muhallinka rayuwarka
0: a kullum ana samun takaddama tsakanin masu daukar rairayi ko yashi da masu gonaki wanda sai hukuma ta shiga tsakani don warware matsalar don haka shugaban masu yar gurgurar ba baye dan malam ke cewa
7: mu yanzu da kari da yaji mun sha mai rai lafiya me yasa muka sha mai lafiya yau an kama wancan kaje ta kamsar da ka hudo shi an kama wancan an kai mai ri an aje kaje kai da baraka ka da mu da mutu shi to kai yanzu in kaje ai ni nike gani kan kuma ni kullun a ce wata kuma ni ne za a kama kai a shekara uku mun sha mai rai lafiya rere in kale ka saboda Allah muna da lahi masu gurare suna da lahi gurin da bai dace ba gurin da ya dace da kire da ma sai ga mutane sun zo sun mai da abin kaman yanda ka san aka dauki rere zan mai arziki da shi in ga doka rere in kai gabas da ka ga mai moto kawai ka san gurin ka zai zo in kai nan wancan gurin ka zai zo kuma wani gurin ba ma cikin gona ka bane gurin ka dauka misali Burtali ne a cikin Burtali an ce ba za a dauki rere ba da sauransu sai ga an je yan gari wannan su a cikin karkara su ce ba dauki rere ni ko rere da kuma dauki rere ba gaskiya kaman cikin gona kaman cikin kare wannan mu ma bamu goyen ba a dauki rere mu ana eh an ga doka da akwai abin ga ba kuma ma kare da bane bana cikin gari lima nan da ana daukan rere wana ni ko rere ne yana irin na furji ana dauka to shi ma aka ce yau da gobe ko gabacewa gurin ga yin ga ci musu yara su ma suka saya abin ga kullun ka zo a daga maka laya ta an ce an sa qur'ani wannan aiki aka nan bai kuma da kai laihi na mutane kuma da kai laihi na mudurobabi laihi na mudurobabi wannan da babban laihi mu yau in zan dauki abu misali ni nake tuka mota kuma nake sai mai kuma ni ne san inda ke zuwa inda zuwa da ku kenan mi ka in yi farashi iyaka inda san zan samu riba kuma ni san gurin je dauka maka hankalin kwanci sai su kuma masu sa ka musu ko bus san su da haƙin masu mota su bada kenan kaga akwai matsala kai kuma in ka zauna baka bakkar ko bi yallan ka suna ka gidan ka anajan kaji koma gida ka hutu tunda sai kaji koma gida saboda baka da wani abu sai ka ce barka dauka kuje ko rigon warta warta kaji ka dauko an kira yan mari can sai an kira yan komisariya can an kira wani mai gona mai rikici can yazo da qur'ani can wani abubuwan gaskiya bai a yanzu a matsayin gaskiya ba yara bane mun bu mutsaya mu riga kudkici kullun da kannun mu da yayin mu da uwayen mu wasu kakannin mu ne ma a wannan gaskiya haka ne wallahi haka ne tunda ni wannan bin maka da ko inda muka je muka shawo da gurin din ma babu gurin din ma babu kuma an duka an auna awu ba ma gona awo na mari kima da muka je kashe wuta wannan adaji mai riba ta ma san abin da aka konsa ma san abin da kai muka je muka nemi al'umma da gurmu dana amma mi wannan burin buwan da suka ture su kan gallega kuma aka waye gari wasu sai su dauke shi kana kai ka zo huta karanka sai zo ka aike kuma Allah masu gane ga sosai yanzu a bare da kai lokacin da aka mu ne wani yaro aka ce mai aka shi shi ma wani shi ma sai da tara ta bige kan shi sosai mai tsanani sai ka iske gonan mu din an shibke da wake da guja sai mutun ya ture wake ya bi jikin iyaka jikin kunya ya kwashi rere wannan ba gaskiya bane ba in iska zo kuma da mu wake mai shi da kawaki da iska zo mai kai kuma sai ta kwashi shi wannan wake kuma sai ta zan dishi kenan mu fatan da muke da al'umman mu da mutanen mu masu alƙurwa da Allah ku doki haniya inda ya kamata a doki rere je ku doki reren ku ba cikin gonakan mutane ba kuma ba cikin karukan mutane ba inda ya dace a doki rere kowa ya sani kowa kiwe zuwa nesa ne yake
1: muhallinka rayuwarka
0: to kowace irin illar kwasar yashin ke wa muhalli musamman gona Dr. Muhammadu Ibrahim masanin shimfidar kasa kuma malami a jami'ar da magaram ya yi mana ƙarin bayani
2: kwasa kasa ya kasu biyu babban illar shi kamar in ba a tsara abun ba dan da cike aiki ko zamantake manyan birane komai ya kamata a ce tsare ya tsare kamar yanzu inda za a zuwa a je a debo ba an bar abu barkatai ba ce kowa je diba inda yake so ya kamata mahukumta kan na miri kan su direction din urbanism da min wanda ke da jagoracin ke da alhakin tahiyar da wannan tsari kenan ya kamata a ce sai mun zamna su yi magana ina ne za a cewa inda za a zuwa a tono wannan kasar da za a aikin gini da ita a ba da authorization na wurin kenan in akwai masu gonakai wurin a hudda hakkinsu wanda za a taya a ce to lalle nan gaba nan ne career official ta debo wannan kasa ta gini me aka bar abin ba katai kenan kowa zuwa zai inda ya ga dama inda ya ga akwai ta kamar yanzu kana ina zuwa cikin gonarka in shi diba kaga akwai sursa ce ta matsala nan wurin sai kaga wani bi har abin araka har da tashin hankali ko da wani shara'ance to yanzu sai kananan karayar wuri wanda ana zuwa a tono a debo kasa a kawo cikin gari da a yayi da ta to babban illar da ake cewa kaga aka ce kowa zai diba inda yake so to nan ne matsala tana kawo tashin hankali tana zaizaye wurare ya zan kurama kan baka misali ko karan kan ya zuwa dibi kurkura ko sharata 10 ko 20 ko sai to in ya zan nagari ma zuwa za su kaga an bata ma wuri kenan to banci shi yanzu in ka dauka kamar in bada misali kaga kuma wuri ne wanda an auna karurruka mutane na takarran karurrukan su sai kuma an je an bari ana zuwa ana musu zarmu ciki kaga in ka tuna 2024 a dare guda ne zarmu ya zo ya ci gaura to kaga abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata a ce gwamnati mai kanta su sa ido su ce ga wuri na a hudda shi wanda an ba da izini a jiya diba kenan in ma ramin za a yi su kuma alhakin ma'aikatan ne na kan na miri kan miye ka a hudda haƙƙin in miri za ta sayi ta saida ma ƙasai in kuma masu gonakai a hudda haƙƙin su in ka zo ka cika ga abin da za ka ba su tunda duka komai an yi shi a tsarace yana iya tafiya amma a ce a bar gini ya zan sai ko ruwa ya gudu kamar nan cikin tituna in yi dalili ya tare ka ga mutane suna ruga kenan kaga bukatun shi ana da bukatun shi mai tunda ana da bukatun shi a yi abin a tsarance kaga bancin ma a ratsa ma gona a shi da mota ko da musharata ko kuma in ban ma ce babban mota ta ratsa ma gona ta je ta debo ya shi deja illa ce fi sai yau da gobe tana zuwa tana bi sai ka ga wurin ya zan kurama kan da an ce kuma gona akwai kurama ciki ta lalace to kuma babban ma illa a je a kwasa rera wannan rera wannan sama shine mai amfani shine mai sanadarai wanda abinda ka shibka yake bukata in aka kai ka kasa ka shibka bisa wanda an kwashi wannan mai sanadarai baka samu komai ba kenan dole masu gona kai sun gana diba su yi hoda nan ne inda sun sa taki nan ne inda zaka samu albarka gona take to an zo an kwashi shi ka gani kuma abu bai ba to yau da gobe ana kwasa to kai sarbata zarmu za a maka cikin gonaka
0: a yanzu dai mutane na tara hanyoyin ruwa domin tsamar yashin don idan damuna ta wuce zai musu matukar wahala wajen tsamar sa inda ko dai su hakura da aikin da suke da muradi ba tare da sun sha wahala ba ko kuma su ci gaba da jurewa irin wahalar da za su sha domin ci gaba da aikin su a yanzu mutane na tara hanyoyin ruwa domin tsamar yashin don idan damuna ta wuce zai musu matukar tsada inda ko dai su hakura da aikin da suke da muradi ba tare da sun sha wahala ba wajen neman sa ko kuma su ci gaba da aikin hakar yashin duk wahalar sa bayan damuna mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Musamman Ibrahim Malam Cello da ya tayi maka wajen haduwar wannan shirin sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: To madalla an gaida Nasiru Sani yanzu bari mu shakata.